0: ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga, nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500! Yari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sa mga babae makadevelop sa gallstones.
2: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
1: Kaya muna ganing, minom ka DTX 500 kag maitisi para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mabaing nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
2: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
1: Si siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
2: Diet.
1: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
2: Wala pa balinghoy. Fast food, ano?
1: Abdan ko para mo. Kanto Miss Bukid.
2: Balinghoy. Saging.
1: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung aridi sa kuhan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
2: Chicken. Chikilit-kilit.
1: So ano yung moon? DTX 500 kag maitisi or purity. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag maitisi para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
2: Correct,
1: hindi
2: na, no?
1: Hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga milestones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako, daw pibols na.
2: Tamo siya, no?
1: Kaya naman, bato na ginya. Ang research gan, naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
3: Grabe, dako na.
1: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka the best nga supplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Inom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ay ang palaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala some diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10 after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
9: healthy nga uto.
13: Hi, Tennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
3: tasted.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan sa bagtuon.
3: Kahit ang history is tasted.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita kagalingawan. Kaupad sa gihapon, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. So, sa subong mga ka-K5 kaupad sa gihapon naton si Sir Ezekiel, no? Ay hibaluon ta kung ano pagyad ang mga luyag niya sining i-share. Ilabi na sa mga estudyante man nga nagaplano nga magkuha man sang board exam kaangay man niya. No? So, sir, pwede mo ang iban pag hindi mo nga mga experience nga hindi mo malipatan nga naka sa imo siniyang journey, sir. Especially sang nag-ano pa lang, nag-plano pa lang ikaw nga magkuha sang board exam, sir.

0: ang imong mga experiencer sang nag-prepare ikaw magkuha sang board exam.
1: So, nung nag-prepare kami ng exam, online ako review center. Sa online ako nag-review center. Pero nagbakato kami. Naglaong ako kay sa parents ko na mapailo-ilo ko. Upod ko ako mga kaklase na makuha man ng words. Kaya hamba ko, gusto ko yung makapokus. Ay, medyo mag-out sa balay. Kaya mga bata, baby. So, hamba ko, pasunti ko na magpailo-ilo. Kaya upod ko ako mga klase na mag-review man. So, kaya gusto ko ng environment na tanan kami ga-review. Kaya para mabuligan namong
0: isa kay isa.
1: And naging effective man to, kahit tanan kami kapasat. So, tapos, nung nag-review na, nung gina-plan out ko na pala kung paano ako mag-review, grabe gina akong stress kay isa, hindi ko kang-focus, duwala ka sulod sa akong utok ang mga iba na lessons. So, ang gin-try ko is, first, every time some strength na maubos ko na nabalasahon, masabat mong itana ng mga So, muna. Then, iba-iba mo ang learning styles. Kay damo-damo learning styles, may mga tao na mas ga-learn sila kung gabasa sila. Or may mga tao man na mas ga-learn sila kung gapamati sila. Or mas gusto nila na may gatod sa ila. So, sa mga makuha sa mga exams, sa mga sumista, dapat ma-learn nyo gidya in your learning style. Kung anong ga-work para sa imo. Kay, kung mabalaan mo na, mas effective dason ang learning para sa imo. For example, sa ako, visual learner ako, so gusto ko damo picture, gusto ko makita ko ako mga ano. So, nagsulat ako, damo-damo din ko sulat. Gintry ko ang best ko na dapat hama ko. Kaya mas naalala ko kung gasulat ko. So, habang ka may lecture online, tapos recorded man nabi ang iba. So, ginalibot ko, ginasulat ko dito tanan. Lason, kaya di ba may mga drills sa ginahatag? Hambal ko, dapat before exam, matapos ko gidya ako mga drills na dapat makadama ko masabta na drills. Kaya, yung drills abi, very effective siya na pag-practice sa imo kay para hindi ka mabigla nasa board exam ka na. Kay nung board exam abi medyo malalaba ang mga question, tapos duhalos tanan ng mga answers do check to. So ang drills abi ga pa-improve siya sa imo critical thinking, sa imo test taking strategies kung magakuha ka na ba sa boards. So feeling ko naging effective man to kay puros drills na lang hindi ako nila sa channel. Ako gani masyadong gabasa masyado ng drills na lang nila. Kay hambak kay gamay na lang akong time, hambak ko hindi ko gidya maubos ako mga libro tanan mo ako mga review material, hindi ko na maubos kay damo ay apat to na subject. Hindi ko gid sa 2 months na to hindi ko siya maubos tanan. So hambal ko i-maximize ko na lang yung time ko sa mga
0: Okay. So, nabatiano mga ka-K5 ang pila ka mga experience ni Sir Ezekiel. Sir, mga pila ka mo kabilog nga sa kabatch ni mo nga nagkuha?
1: Bale, overall, upod amon seniors na nagkuha man subong. Bale, 22 kami. Lason kami nga batch na bagkuhan lang doon mga 6, 7, or 8 lang man ang nagkuha. Na bagkuhan, gidyan na nag graduate. So, praise God, kay tanan kami, nakapasa 100% ang Philomer. Passing rate nila. So,
0: Okay. So, amuna, no? Ang, may mga, dabi, sir, may mga questions man nga nagtatak gin sa imo nga masiling ka daw gintunaan mo gin siya.
1: May ara man.
0: Or may mga question nga wala gid.
1: Yes, may ara man. Bale, ang strategy ko sa to, gina-exan ko ang mga balaan kong sala. babasahin ko letter A for example, asala ni. Para hindi na siya, para hindi ko na siya panumduman masyado.
0: Mm-mm.
1: Tapos para tapos may isa na lang mabilin, nadason na akong sabat. Tapos damo-damo gid ako scribble sa akong papel mo. Dason pag hindi ko balaan, okay, syempre ano, hindi pwede masyado ang erasures. Hindi encourage ang erasures dito sa exam. So ginabilin ko lang danay ang ano, ang mga hindi ko sure. Dason babalikan ko na lang pag nasabtan ko ng buong papel. So may mga questions dito yan na halos na niya chak to dito sa sabat galiwat ni what kuya mako chak to ni tapos letter B chak to naman ni mako ang ginatry ko na lang gid grabe gid ako sa lahat gina underline gid tanan was kung ano yung pinaka ano pinaka batch ko na chak to gid yang sabat kita moto na lang ako gid sabat tapos sa sobrang stress ko, may mga halos tanan ng mga exam ko, nagka-erasures, gid kuya mo, nagka-erasures ko. Tapos, muna gid ako ng call ba, nung gahulat na sa result, sabi ko, halan, may erasures ako, basta hindi, mas magsala ang, gas, di ba kayo ang exam scan, dina-scan para mag-correct. Yes. Hamba ko, hala ba si, ano, mas magsala bala ang scan, tapos maglubo ako ng grade. Hamba ko, so muna gid ako ng worry nung gahulat na lang sa result kay hambal ko, worth it ba tango nag-erase ko pero supong nahambal ko na
0: worth it
1: yung
0: man
1: erase ko kin risk ko yakon grade para sa chakto na sabat.
0: Oh sir, may iban nga mga nagakuha sa board exam kag mga na-interview man namon, mayra sila sa mga ginahimo nga daw pagpati Manila. Ikaw sir, may mga ginahimo ka man antes ka nagsabak sa board exam?
1: Yung mga kaupod ko nag-ubra pero do ako wala nagpanamuyo lang din ko yung Lord pero do
0: red.
1: Hindi ko wala kakabra sa ito. Nagpinamuyo lang gid ko yan. Lord, hindi ko nagkipahala.
0: Muto lang gid. Kaya, ang ibang dabi, no, nga mga nagkakuha sa board exam, may mga pamahiin, ang ibang ang lapis nila, ginapatahal nila sa mga, ano nila, mga mentor nila. Kag ang iba nagasuksok sang muna gani red nga underwear no para sa pagpati kag madamo pa no syempre ila nga mga pagsulundan or ginapatihan Manila no ang iba effective man kag kalabana no muna ang sa mga na-interview naton muna may mga ginahimo sila antes ang pagkuha sa mga board exam. Lastly, siguro, sir, ang imo sining mensahe kag subong man sa imo nga sa mentor no agad nga makuha ang kadalagan, sir. Ang message mo, sir, lastly sa imo sining mga mentor subong man sa mga estudyante nga wala nakapasar no sa subong examination kag may mga handom man nga makapasar sa masunod pagid nga pagkuha sang exam.
1: So ang last message especially sa mga students na magakuha is ano mangayo gid nang strength sa Ginoo kay siya gid ya ang amin niya gid masunod mo so ihatag niya na si mo kung sakto na ang time and do your best di dyan sa ano, i-maximize mo yung time. Tapos, kung nagakapoy ka na, give yourself time to rest. Kay may mga times mo na down ko bala. So, pinatagan ko yan sa time ako sa mag-rest, mag-liwa-liwat na night. Para, pag next time na mag-review ko liwat, mas clear ako na, mas magsulod ang akong mga ginabasa, ang mga gina-review. And gapa thank you gid ko sa mga tanan na naga-congrats sa akon, nag-support sa akon ang mga tanan nag-pray para sa akon ang mga ibang nga kaklase, akon mga churchmates, akon Adventist family, akon ang mga kahit mga hindi ko gani kilala masyado tapos makita ko ilang message mo na grabe gid ko na ila pag-pray sa akon, natatouch gid ko ya, so thankful gid ko kay kung wala sila wala man ko mo, so muna ko.
0: Okay. So mga ka-K5 na batian si Sir Ezekiel James Villanueva ang top 10 ng psychometrician passer nga halin sa Philomar Christian University mga ka-K5. So mga ka-K5, panumbalikan ta ang dugang mga balita kag dugang naman na isa pa naton ka bisita, dinapit nga bisita subong nga adlaw sang Domingo mga ka-K5. Baga haboy da na kita sa pila ka mga pahanumdom, kindly stand by.
2: KK5 News FM. News FM. Ethri Pio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ethri Pio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ethri Pio. Ang Ethri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ethri. Ethri Pio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ethri Pio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: Ethri Pio. Ang Ethri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ethri. Ethri Pio. Mabakal sa mga butika. Ethri Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
8: DTX 500.
2: DTX 500.
9: Katalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
2: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayos. kayo gidan TDX 500.
10: DTX 500.
21: Mapakal sa mga butika.
10: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Good morning mga ka-K5! Sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita kagalingawan. Kaupod sa gihapon si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Kagsubong naman nga tinion mga ka-K5, halin kita sa top 10 ng psychometrician licensure na si Sir Ezekiel. Direkta naman kita karon sa isa naman ka mga nakapasar sa nursing board examination mga ka-

0: ma-share sa aton ng mga tagpalamati, ma'am, kung paano ang imo sininga experience sa pagkapasar nimo sa board exam kag paano mo ni nahibaluan nga isa ikaw sa mga mapinalaron nga nagdaog, ma'am?
1: Siguro sa experience beforehand, ma'am, sang review abi kami, may ano pa kami, may classes and group prepare pa kami for graduation. Mm-hmm. So basically, kailangan namon i-balance ang time bala i-juggle ang paging student kag review at the same time nga nagabot sa point one time nga nag-sacrifice ko sang one day nga review para lang maka process ang papers for graduation, but I think worth it gid siya. Mm-hmm. Worth it gid siya kay nakapasar ko, and sang nabalaan ko nga nakapasar ko, tulog ko. Mm-hmm. Na bugtawan lang ko sang nag-ring or nag-bagting na ang messenger ko nga kay ang GC ko sa family GC nag-congratulate na sa akon.
0: Okay. So before ang tanan gali, ma'am, no, taga pwede ma pakigbayan, ma'am, kung taga diin si ma'am Jerica kag diin nga eskwelahan nag-graduar, ma'am.
1: Ako gali ay taga Manibad, Mambusao, Capiz, pero nag-graduate ko sa University of San Agustin, Iloilo. So, Derico Subong nag-reside sa Iloilo, ma'am.
0: Okay. So, sa imo sini, ma'am, nga pag-prepare, ano ang imo sini nga preparasyon sa pagkuha sa imo nga board exam? Kag ano ang mga masiling nimo hindi mugid malipatan nga experience samtang nag-prepare ikaw sa pagkuha sa board, ma'am?
1: Siguro sa preparations, big factor gid ang foundation sang college days. Kay sang college days, sabi, usually pag may time ko, may upod ko na nga best friend ko nga kung may time kami, nag-study gid kami bisan wala exam. Kung like gabasa lang kami concepts bisan wala exam. So do na ano ko siya, do na build ko siya nga habit. Mm-hmm. So sa preparation ko sa board exam, medyo hindi siya burnout para sa kon, especially with the help sang review center bala, ma'am. Yes. And though hindi, wala ko siya gin take as negative part sang life ko ang review season. So though wala ko siya gina-take in as a big deal, good, para hindi ko ma-stress kag wala ko gina-compare ang sarili ko sa progress ng iban. Mm-hmm. And when it comes to hindi ko gid malipatan siguro is sang ga-review ko nga mayra times nga nagasulod ko nga tuyo-tuyo gid ko or kis agani nga nang nalipat ko wala gal ko balon or wala ko lunch, so kailangan ko pa mag-ask kay mama kung pwede ako padalaan pang lunch. Kay amon review is 12 hours gid or like 8 to 12 hours gid a day. Mm-hmm. So amon na, and hindi ko gid malipatan man ang mga friends ko nga ara gid sakon tupad habang review kami, and permi ko gid sila ya upod like as in every single day.
0: Mm-hmm. May mga times, ma'am, nga dabi lang during sa imo sining pag-review, may mga time nga do gusto na nimo nakapoy ka na nga maguntat ka na, may mga subong kasi na dabi nga mga mindset, ma'am.
1: Fortunately, wala gid ko may naisip nga mag-give up ko. Mm-hmm. Kay every time nga ga-pray ko, gambal gid ko kay God nga kung may doubts and fears man ko, tani pangunahan niya na kung adaan, kag i-realign niya bala ang thoughts ko sa positive thoughts lang. So, amo na nga, every time nga mag-review, wala gid ko may naisip, kundi gratefulness lang gid ko ya nga ara ko subong sa point kani, and gingaan ko privilege ni God nga maka-review nga sang very ano gid, very okay gid. Kag kung sa stress, yes, stress gid, pero at the same time, mas nangiibabaw gid ang gratefulness ko nga ara ko sa point nga na.
0: Mm-hmm. Kag may ara man dabi, ma'am, nga mga gin-adjust ikaw sa pag sa imo mga time sang nag-ano ikaw, nagakuha ikaw sang exam or nag-prepare ikaw sang exam, ma'am?
1: During review season, ma'am, usually daan sang college ko nang palapulaw gid ko nga magtuon ko every time mag-exam, kay do every week may quizzes kami or exams per subject. Mm-hmm. And hindi pa da, wala pa da ang amon nga RLE duties nga may quiz man on site. So sang sa review season

0: ginbag-o ko gid tanan nga amo na nga habit kay during review season daan mas gina-prioritize ko ang sarili ko bala tulog ko. So usually gabugtaw ko 8 a.m. and then ma-prepare lang ko, and then pag 1 p.m. to 8 p.m. na dira na ko naga-review 8 hours straight para pagkagabi tulog naman ko temprano, and amo na para hindi na ko magpulaw parehas ang ubra ko sa college, kay amo na feeling ko ang reason nga a burnout ko sa college kay gapulaw permi.
1: Kaga sa subong sina ni ma'am nga sitwasyon, may gusto ikaw nga mayara ikaw dabi nga mga luyag nga or nakuha gid nga leksyon after ni sang nabalaan mo nga nakapasar ikaw ma'am sa exam, ma'am?
0: Siguro ang main lesson gid nga na gain ko sang nakapasar ko sa exam is to always show up every day. Show up lang gid bisan kapoy-kapoy ka na, bisan feeling mo do behind ka sa progress ang iban nga tao, kailangan mo lang gid mag-show up kay and pray gid kay kailangan mo sang faith and sustenance gid from Lord nga gaan niya ka guidance all throughout the review season. Kag siguro kailangan gid patience and consistency gid. Dapat persistent ka sa tanan mga ginaubra bisan ano matabo. Kailangan mo lang gid mag-trust man sa plan sang God sa imo.
1: Kag sa sininga kadalagan, ma'am, rebaluan kita naton nga mayara ikaw sang mga tawo behind nga nagahatag sa imo sang inspiration. Sino ini sila, ma'am, kag ano gid ang dako nga nabulig nila sa imo agad nga ma-conquer ang masilingta ang daw ano bala kabudlay kag kakapoy tanan nga nabatsyagan nimo, ma'am?
0: Sa mga tao, first and foremost, si God gidanay, no? Thank you, gid kay God, kay gina-sustain niya gid kami isang family ko every single day. Ever since bata pa ko, hasta nga subong nakagraduate na ko, wala yagid kami gintabayan. Si Papa Jericho, si Mama Kat, si Kuya Paul, si Ate Jeka, and si Echo, ang family ko gid, nga nakita ko gid lang support sa tanan-tanan kong ginaubra, and wala gid ko yan nila ginapabayan. Si Lolo Ramon Lerio, si Lola Araceli, si Nanay Zeni Loha, ang sa family ni Papa, ara gid sila. Si Lolo kag si Lola ko gid ang prayer warriors ko ever since, kag wala gina sila naka miss sang day sang ako ni achievements, kay ara gid sila permi. Si Tita Gi ko and si Mamita and si Sean nga kung may mga urgent kung mga kinanglan sang college ko hasta subong, ara gid sila ya para to the rescue. Si ano pagid, si Daddy Sir ko kay sang ring hop ko, siya nag-sponsor sang akon nga ring, kay kailangan namon sang ring for the ring hop ceremony namon before graduation. Tas ang Rivas family, si Ate Pril, Kuya Jandel, si Mama Goody, si Papa Nelson, sa Chicago family pagid kanay Tito Alvin and Tita Dali. Tapos Gregorio family, especially si Mami Rosana and si Daddy Saldi, si Ate Shek and si Kuya Boboy, ang mga upod gina namo nagdako. Hasta subong upod man sila gyapon namon mga cousins ko, si Tito Ronald Lerio, Tita Brenda, and ang family nila, support nila gid ever since, as in sa family namon, kay ate ko, kay kuya ko, and kay Echo, kay Tito Noli and family, si Tito Marvin, kag family mania, si Kuya Colin and Ate Janice, kag sa everyone man nga nag-trust gid sa family namon with no hesitation sabang giskwela ko. Kag sa batch ko, ang batch ilustres, sila gid ang backbone, mga CIs namon, especially sa friends ko, mga upod ko sa in-house, amo gid na sila ang nag-sustain man sa akon, and upod ko gid mag-pray during board exam season.
1: Ang imo nga kurso, ma'am, luyag ta may buluan kon gusto mo gid or sino ang imo nga nangyan inspirasyon nga man nga gintake mo ang nurse, ma'am, nga ang kurso, ma'am?
0: Actually, ma'am, it was never my first choice gid, and wala gid siya sa choices ko sang ma-enter ko sa college. Pero kay unfortunately, wala ko kapasar sa dream school ko. Kay ang dapat ma-BS bio ko. So, nakapasar ko sa few screening tests, pero sa last na, wala. So, kailangan ko mag-build plan B para maka-college ko. So, si ate ko daan, nursing man siya sa SANAG. Tinaisip naman ni mama nga, if para hindi na last hustle na lang man, dito na same school na lang man kami para upod kami din ni ate ko sa Iloilo kay sa Rojas ko daan, nag-stay that time. So, amo na. Nang hopefully nga makontinue ko din ang gusto ko nga maging doktor if ever nga kung ano man ang will ni God para sa akin.
1: Okay. So, amo na no, nibaluan ta ang isa ka pag paidalo man sa board exam, hindi ini basta-basta may mga butang nga dapat ikaw nga ipaiway, may mga i-adjust ikaw, especially ang imo siniyang time. Agod nga hindi mausik ang tanan mo nga mga ginasakripisyo, labi na sa oras, imo nga kalutoy, ang imo siniyang pulaw bugtaw. Para ma'am sa mga kabataan nga naghahando man nga mangin isa no kalisensyado nga nursing, mayaray kang sa mga imensahe sa ila, especially ang mga nag-take sang exam nga wala naka nagmadinalag-on, ma'am.
0: Sa first, syempre inang balaan gid naton nga budlay-budlay gid ang nursing nga course, and hindi ta gid siya ma-deny, and ang mambal ko lang gid is consistency and prayers. Kailangan mo gid nga ipakita sa sarili mo nga kaya mo, kay wala ka man iban nga upod sa joining ani kundi ang sarili mo lang man, and aside sa family mo, sarili mo lang man ang kalaban mo pagid sa joining ani. So kailangan mo i-trust ang process nga ginahatag mo sa mismo nga journey mo para hindi ka ma-burn out katama, and pray gid kay ga believe ko daan nga hard work never betrays gid ya, and you have to build your habit habang early pa para hindi ka ma-shock sa kung ano man ang kailangan mo i-learn or i-unlearn.
1: Okay, so mga ka-K5 na batian si Ma'am Jerica Paula Loha. Ma'am, lastly, may luyag ikaw nga pasalamatan kag subong man ang mga panugyan nimo sa mga iban pagid nga mga kabataan nga naga-dream man nga maka makapasar sa board exam, apang ginapangunahan sila sa kakulba kay bangod sa mga nanarisari man nga mga rason, ma'am.
0: Sa mga ginapangunahan, kulba, normal gid guys, and normal gid nga feeling you uncertain kamo sa muni nga part, pero kailangan mo siya, do it scared, and do it with faith gid. Kay by God's grace, maabot nyo gid ang kung anong gusto nyo. And sa pasalamatan ko, akon gali nga BSN 4K, ang akon gid nga classmates sang college ko, ang akon yung mga CIs, ang dean namon, ang review center gid nga big help gid sa amon, and ang friends ko nga permi lang nakon upod bisan sa anong kagahod, and thankfully pasar man kami tanan-tanan, and congratulations gid sa tanan nga nurses.
1: Okay, thank you so much Ma'am Jerica Paula Loha sa ginatag mo nga time diri sa K5 News FM Rojas. Kag congratulations Ma'am, kag good luck sa imo masunod nga journey pagin.
0: Thank you Ma'am.
1: There you have it mga ka-K5, si Ma'am Jerica Paula Loha, ang isa sa mga nagmadinalagun man nga nakapasar sa board exam sa patag naman niya sa nursing mga ka-K5. No? Naibaluan ta ang pagkuha sa anuman nga klase sa board exam. Hindi siya madali kagmayara sa mga kinahanglan nga isakripisyo, especially ang pag-abot no, sa time management, kag may mga kinahanglan nga i-adjust agod nga magka-focus ikaw sa imo siniya nga pag-review no, like kaina sa ginsiling ni Sir Ezekiel na isa sa mga top 10 sa nagtakop lang 2026 psychometrician licensure examination nga mabudlay sunod diri sa iya nga kuhaon ang mga or i-adjust bala. Like for example, nagamon na ikaw sa normal days ni mo, nagamon ka nga mag social media. Na kag ano lang mag lantaw sang TV. Na so pag-abot saya sini nga pag kuha, na ga prepare sa iya nga preparation para sa board exam, no? Isa ina sa mga ginlimitahan. Na isa lang dira ang dapat gidyang pinaka-importante kundi amo ang disiplina sa kaugalingon. No, hindi lamang ni sa pagkuha man sa board exam, kundi kung mayara ka nga gusto nga malabot sa kabuhi, kinanglan mo una nga mangin isa ka disiplinado, nga isa ka individual. So, bumanti siyempre dapat mayara sa mga plano, kag plan B. No? Siyempre may mga time handa nga nakapoy ka na, na kinanglan man imo sa mga tawo nga mga bulig sa imo, nga maghatag pagid sang dugang nga or magalaygay sa imo na ipahanumdom sa imo kon nara ka na sa kapipitan bala nga gusto na nimo yang maguntat na may mga tawo nga mag-inspire sa imo maghatag sa imo sang laygay nga ti kaya mo na no panumdumon mo kon nga man nga ginahimo muna ano ang imo siniya nga plano for the future. No, para naman sa mga kakayfab naton nga mga wala nagmadinalagon nga makapasar no sa mga board exams nga ginakuha, siguro hindi pa man ni ang tion para sa inyo kay nagapati kita nga ang tanan giraga katabo is pagbuot sang mahal nga makaako silingani nila kon na para sa imo. Para ginaya sa imo, ihata ginaya sa imo. No, kag amo na gani no, pray lang gid perme kag di syempre i-surrender lang gid sa iya ang tanan kay di siya malang na ang nakahibalo sang tanan nga nagkahinabo or nagkahibalo kon ano gid bala ang aton yang direksyon sang kabuki no mga ka K5. Susubong haga, nagpamati sa aton, pinaagi, kag nagalantaw, pinaagi sa aton niya Facebook Live, si Ma'am Kleng Golerio, si Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning, Ma'am Liza Barrientos, good morning, Ma'am Ruda Donato Amago, good morning, Giselle Marco, nagpamati naman kag si Ats Leo John Biliones, good morning, Ma'am Jana Milsiloso, good morning. Kag kay Ma'am Genevieve Incong Rosales, good morning. Gapamati man, gaupod sa itong subong adlaw sang Domingo, si Ma'am Leia Baez, Dolores Abilardi, good morning. Roslyn Hermo, good morning. Nagapamati sila sa May Esperanza Hamindan, kag kay Giovanni Baez, nga nagalantaw naman from Caloocan sa Manila. Nasa ito din ang mga KK5 sa pangalaw sa ang Domingo. Ano ang inyo ginakabisihan? Na kay si Mama Rodaya, ano ah, bisan ang damo, dira bisan mainit niya ang tiyempo. Basta nag-kiay-kiay, di ba lang Mama Roda? Nakag si Mama Jana naman yan, no? Masako man niya si Mama Jana sa pag-bake dira. Nga mga kanamitern, nga mga ginaobra ka ginaluto, yan ni Mama Jana. Nasa ton nga mga KK5, ini nga mga, ang mga balita KK5, kagsubong man mga istorya, subong nga adlaw sang Domingo, ang ginadulong sa inyo sa Cad 1 sa DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5, pagod na kakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakali ni ka K5 sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinli, tabok sa PLDT. Subong man, mabakal ka K5 sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Ka K5, bantayan naman sa masunod nga Domingo ang mga balita kag impormasyon subong man ang mga dinapit nga bisita agad magpakigbahin sa ilang mga istorya nga makahatag sa inspirasyon sa aton nga tanan, subong man makakuha kamo sa ang pila ka mga leksyon, pinaagi man sa ilang nga pag-share sa ilayang nga istorya sa kabuhi mga ka-K5. Subong man nga ganagawpod sa aton si Sir Victor Bostilio Holasca nga nagpamati. Subong man sa aton nga mga ka-K5 dira sa may paseo. Nagpamati na si Mama Daisy Agirabaklan dira sa nga mani. Luyag nyo sa manamit nga mani kadto kay Mama Daisy. Subong man ang aton nga mga ka-K5 nga nagpamati sa Chondoro Arsenas Trade Center. Partikular sa may Timbangan ng Bayan, yara si Sir Nestor Calzado, nagapamati ka upod si Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Kutom sa aton nga mga ka-K5 nga nagapamati, subong adlaw sang Domingo, maayo-ayo nga pagpamati. Kaga syempre kay mainit ang aton nga tiyempo, kon kamo maghalakat, mayra kamo sang kaduan mag hindi kin magkalipat nga magdala sang payong kalo, kag syempre magbalon sang tubig kay tuman ka init sang aton nga tiyempo diriya sa siyudad sang Rojas. Kag may mga areas no nga ginaulan-ulan niya kagabi, may mga area nga nagsikiya ang pagpanaguo, pero diriya sa Rojas City no, wala yan nagbubo ang ulan. Ka-K5, bantay naman kag tumtum naman sa masunod nga simana mga ka-K5, mga istorya, mga balita kag impormasyon diri sa balitang K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Sa ngalan na gilamang sa Bugos ng Hubon sa K5 News FM Rojas, kaupod daw sa technical side si ka-K5 Jove Comer. Sa amon nga news director ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal. Kag sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Ame Orleans Berondo. Kag sa amon mabuhat naman kag hambong nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Ka-K5, ako ang inyong kaupod sa subong Domingo ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-hining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyong sa barangay
7: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DGX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi.
9: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mababa ka sa mga butika.
5: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C.
8: ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
22: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
23: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
24: Muling binuhay mo
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
15: Mabahal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
6: Oh, hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga, mabala ni mga flowers na damong probiotic.
3: Basta, basta.
1: Ano tayo yung consider ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
9: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. May maintas lana ni Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
7: gapali lang, no?
9: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
7: Na-imagine no? Na nakurodok sa mga may diabetes.
9: Agoy.
7: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
9: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
7: hemostasis.
9: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tawo nga pala inom mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palaino mighty C, dasigid niya mag-ayo ang pilas or GP. So, stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
7: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang nagasecrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
9: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
0: Yan ang agapanupo.
13: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Masalika.
13: Epic.
0: DTX 500.
9: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
7: Next so, stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
9: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
7: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to 2 years.
9: It will take
7: 2
9: years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Isa sa paborito ko ya Sir Boy ng epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kun adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
9: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
7: Gusto, no?
9: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilabusa.
7: Sa no?
9: Ambot ko ano katuod gin man. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
8: Ano sekreto niya?
7: Milig sa tagoay.
9: Once ka panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
7: This is 19 nag ang 8 na 19 ako nakilis last year 18 pala to mo. Oh, 19 na.
8: Ah, kampyon ni
9: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentine, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
8: Oh, maligo. Basic. Yun.
9: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahigo pala ang imo dugo?
10: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-energy?
10: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
10: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
10: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay dahil nga energy?
10: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
11: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag
12: klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayarang magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
14: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
9: subong.
14: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
9: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
17: Subong, lula na ka pangagaw, cellphone.
14: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers kag cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
9: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagad para.
17: Ako man, wala wala ka panigrelyo sa nang pamatao ay ganti para.
8: Pero no.
17: Aranan.
8: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paske Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
14: Layo pa lang kita na.
8: Why not graduate?
9: Pa lang makakita na.
8: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
17: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
8: Dark ang glasses.
17: Hindi makita kung di na panalukan.
9: Pero kung wala, klaro-klaro. Saan na pakalayo? Te, daog kag indiya sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
8: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami jume ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
9: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
8: Gatulo ang luha. That's why maligo.
17: Dupumbay, matyagan mo.
14: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang VCO no amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok no kaga maski lago nang imo bayo no ubahon mo imo bayo hamot Japon kay naka Klinika Dio Fresh ka syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok wala nagamantsa sa bayo wala nagaputi-puti that's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok no kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E no ang aton nga Klinika Dio Fresh.
19: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka nanan, tinluan mo man ang selula mo. Ang namin niya magtinlo ka ng selula mo, kaya pangapika, kapangapika sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may ga-scrub sa imong selula, that's why gamat-amat kahubin sa DTX
9: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang-detox.
17: Di ka pa nakitabi, ang imo yung bulong kapi.
19: Kampiyon.
17: Namit niya sabor?
9: Perde mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
19: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
9: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
19: Oy kampiyon.
9: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage nga sakit, ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
19: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
17: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
9: Ha? Confirme
17: ka balagahapit.
9: Araman sa... daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
17: Sa kuhong.
14: Swimming pool.
9: Yeah. Huwag kakaligo daw.
17: Ara!
9: Kita ko
17: may mga kataw daw.
19: Okay, manaman nyo daw.
17: Confirme ka balagahapit sa Golden Field. Confirme ka balagahapit sa Public Plaza. Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
19: Debate ka to.
17: Ha? Paano bala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer. Di ko ang sugpon. Sa talk ni Doc. O hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis.
9: Misis
17: ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
19: Ditribayo ka na.
17: Oo. Before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
20: Talk ni Doc.
19: Kita ko nang lalabog yung mga radios mo.
17: Palainom Ditribayo ang mga palikiro.
19: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sampang chicks. Unfortunately,
9: men is polygamous
19: by nature. No?
9: Polygamy.
17: Mamati ko na si Nilboy.
19: Man is polygamous by nature.
9: Polygamous.
19: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
9: Yes.
19: Sensitive ni.
9: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
19: Duhay maging dulong, no? Ano sex kid?
9: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
17: No.
9: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
17: vaginal warts,
9: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang ito ang mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
17: Bacteria. Ay, bichasis mo baho na.
9: Gonorrhea.
17: Ay!
19: Ang kapitalayan.
9: Syphilis.
19: Huh?
9: Amo na sa una, galing mo, dumduman nga, initon ko ng butong, kag isulod ko nun imong imo nga.
14: Amo na ako may aga pa, nagapangulabo.
19: Mga matonda pa mati, ha? Mga macho na
9: mati, ha? Trichomoniasis.
17: Ay.
9: And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
19: Delikado, gito.
9: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining Ditribayo sir boy daw hindi ka mahadlok because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system while ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
19: Ay, wow.
9: Daw good news sa mga kuwana.
19: Mga ababae.
9: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang ditribayo makabulig sini nga mga balatian, Sir Boy?
16: Mm-hmm.
9: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin ngayon?
16: Wasakun. Yeah.
9: Wasakun. Mm-hmm. Oh, ang envelope sang virus. Ama nang number one nga kaya himuon sa ditribayo.
16: Mm-hmm.
9: Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, mm-hmm, hindi siya mag-mature.
16: Oh,
9: kay pagguwa niya sa selula, mm-hmm, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm-hmm. Siyempre, patay, mm-hmm, siya mo pagguwa pa lang, patay na, paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni ditribayo, Sir Boy,
16: mm-hmm,
9: hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, di siya katapik. Allergy siya sa, mm-hmm, ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man nga sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sang ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
20: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka threshold driver nang galing ng ulo ko, nang baluan kong taas ng reha kong blood pressure. Painom pa ninyo si sang ditribayo, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ko nang ningin sang ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
21: Ditribayo.
22: Ang ditribayo.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mga butika.
23: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha?
16: Mm-hmm.
23: Ha? Kaya kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
16: Ay,
14: mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So ang protection nga matag sa itong sang D3-bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapractice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
16: Check!
14: Kaya mga may mga multiple partners.
16: Check!
9: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
16: Ay, ikaw ka under si may panit, lalim ba?
14: So ang
16: very ang, sila.
14: Ang D3-bio no naghahatag sang pag-asa, mm-hmm, sa mga tao nga may ara sang history of STD.
16: Oy.
14: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre, mm-hmm, normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balagi
16: o tulok
14: sa itong dialect tulok, mm. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
16: birth canal
14: no, mm-hmm, sa ilang taguangkan. So syempre pag labay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir
16: Ay,
14: JP
16: wow.
14: Pwede na malaknan sang ginatawag natin nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata.
16: Mm.
14: Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3-bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
16: May kasa pa.
23: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus,
16: mm-hmm,
23: kayang-kaya ni ditribayo. Pero ang pinakadamo gi klase,
16: mm-hmm,
23: nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or, mm-hmm, human papilloma virus. No?
16: Vaginal warts.
23: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely naka-contact sini no.
16: Ay.
23: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
16: Gakos sa cervical cancer.
23: Gakos sa cervical cancer. Mm. Ang unang unang gakos siya warts. Mm, no?
16: Warts.
23: Flowery ang flower. Ay! Dami petals. Mm.
16: Dong cauliflower.
23: Dong cauliflower ang flower.
16: Ang pichay, manging cauliflower.
23: Ang uh-huh. Manang tsura mm. sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
16: Agali. Hulumbot ah.
23: Baho ni siya, no?
16: Agalika.
23: Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodorment, no? Nga na.
14: Ang muna yung Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo.
16: Mm.
14: Sa laki, painless.
16: Mm.
14: Sa bahay, painful.
23: Painful Agalika. Ang wards nila, huh? No? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3-bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolauri ni D3-bio ay labuto niya gid ka.
16: Mm.
23: But it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya paano ginapanami ni D3-bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay sa cytotoxic T lymphocytes.
14: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
23: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Dietri Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dietri Bayo.
9: Budlaigid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la, Sir Boy.
14: Kakalayo, Dok. Kakalayo
9: manghihikab. Kagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko pagi na
5: yan.
9: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
23: Friends na nanta. Mag-brief friends na nanta.
9: Ang nalan sina nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
5: Ay, chlamydia.
9: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-tsutsak.
5: Mag-tsutsak.
9: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
23: Oy, feeling virgin.
9: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
23: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
9: Sakit, ga-bleeding.
5: Amo na, Jenner?
9: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Dietri Bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
23: Amo nang cause, nang cause
9: kagaw.
5: Agent,
9: no?
5: Agent.
9: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
5: Inom ka gitudo.
9: Inom ka Dietri Bayo kag butangan mo Dietri Bayo imo nga ano eh.
5: Babay nga may amo ni Galibuya.
14: Ibno, sa mga active dapat naka Dietri Bayo.
5: Dapat dugay ni naging topic.
23: Dapat text.
5: Ha? Dapat dugay ni naging topic.
9: Subungan ni timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
23: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
9: Basta importante din, nang lain gid niya ang ma-offer ni Dietri Bayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Dietri Bayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Dietri Bayo.
23: Correct.
15: No? Information sa ikayong lawas.
23: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
9: Kulang na all guwapo.
5: Kulang gali niyang budget no, 150. Plus 8 gali. Ay, plus pilang, Dietri Bayo, plus 14.
23: Pesos. Kagamay ka bakit?
5: 164.
23: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Dietri Bayo, kaya hindi lang sa tangka kaso ubusip on kagilanat ikaw protektahan sa Dietri Bayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang Dietri Bayo.
9: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Dietri Bayo. Di mo nagainom coenzyme Q10, di mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
23: Na mga tayo,
9: no? Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imo nga vision, ay imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
23: Okay,
9: the reason why?
5: Di ma-absorb?
9: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Dietri Bayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Dietri Bayo.
15: Dietri Bayo with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalanchester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang Dietri Bayo, mas naging klaro kang alerto nga ako pamilsaro.
15: Dietri Bayo, ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dietri. Dietri Bayo.
14: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa Dietri Bayo, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no? Sa mga pagtuon. Kaya ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Dietri Bayo, nagahatag ni sa sang feeling of fullness. Dasig ka mabusog, no? So ang Dietri Bayo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Dietri Bayo, no? Mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
23: iyo
14: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang Dietri Bayo.
9: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
23: Katuntos ang abligyan. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 bio po naman siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang usaron dayon sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproduct sini, which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Wala labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyong abalatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: KK5 News FM. News FM.
22: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
26: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption.

0: sa dugo ko man 120 over 80.
1: TTX 500 na
2: gid. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
2: Mighty C, Tibo, garantisado.
4: Kadragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay miyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Superman for Men.
12: Gawa sa maca.
11: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
11: Extend. Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
14: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
19: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga...
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho? Hey, ay, galingawang ta! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
4: Ang Physio,
3: yung may D3.
4: D3 Bio,
3: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio,
4: yung may Physio.
3: Ang Physio,
4: yung may
3: D3.
4: Mabagat, ka.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, for Biotics.
3: Mahigo ba na ang imo dugo?
6: DTX 500.
3: Masamit ka ba na gina-allergy?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alam.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Mustable lang agabi, pre.
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Dikasin.
3: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa harmi lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced 0P

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok! Kampyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nag

0: sa school lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang

0: kapis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Ay, may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: interview sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey, hi! Galing nga wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
7: Ang consista is part of our lymphatic system.
8: Correct.
7: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since duwa ni siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Amo ni mga macrophage ta, mga immune system ta, ratatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
8: pero
7: part.
8: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
7: I-oil pulling.
8: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
7: Correct. No?
8: Kag wala na sa plain nga D3.
7: Why na sa plain na D3?
8: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
7: Canker sores.
8: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
7: Pwede.
8: Through oil pulling.
7: That is the power of D3
8: ang
7: Bio.
8: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, Sir
7: Correct.
8: Boy. Correct. Amo ng cause sang tonsillitis.
7: Tonsillitis.
8: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
5: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha. Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, no imo niya hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulod ta ma-absorb.
8: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw ma-disintegrate Sir Boy.
7: Wasaag
8: sila.
7: So ini siya matap na dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
8: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
7: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover
8: and amo na chore, Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara dayon.
7: Ara dayon.
8: Kay grabe na.
7: Grabe na.
8: Aton niya sa chore sa ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang permente mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
7: D3 Bio dayon.
8: Ang purpose na is, di ka kabalo, san o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
7: pag-ira. Lain na yung istorya.
8: May nakita ko, Sir Boy. kung plakaong ka gitamis, after kaon tamis,
7: mawil
8: pulling ka.
7: Oil pulling ka.
8: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
7: Correct.
8: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, di ang battleground, hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3Bio, himuon mo oil pulling.
7: Oil pulling, no?
8: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
7: Correct, ma'am.
8: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
7: Correct, no?
10: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko mataas ng galing akong blood pressure. Pa'yo nang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with Visio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
14: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko.
19: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
20: Para ho na naman ang ubo.
16: Si punch at trangkaso.
20: Pero huwag mag-alala
16: dahil ang Didra ang mighty. Laban mo, Mighty C!
20: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
16: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
20: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
16: Mighty C!
20: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
26: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
27: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
29: Extend
28: food supplement for men. May maka kag Flavo Waska. Mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
29: Extend
28: supplement for men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
32: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon Gabi. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
33: Healthy nga uto.
34: Hi, Tennis Juanes.
33: Matalong kag alerto nga paminsaron.
34: Hi, Tennis Juanes.
0: wasted.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon.
0: Right, chemistry is 15.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. Ethri Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa Ethri Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may Ethri. Ethri Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani, kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaka.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food superman for men.
15: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
17: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-

0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Calagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
4: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
5: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C
0: mabakal nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
8: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaeng!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
15: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupunta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
3: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa akoan ibulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
3: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng iyong mga panulukan.
1: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
3: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in do inborn, no?
3: Siguro
1: pagkabata
3: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
1: Wabi mo, migraine, gali sa mata mo na, no?
3: Oh, nabulayan ka, makita ko gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
0: TTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
3: So before pa matabo ina, tiinom na ko na, DTX 500, may TC or pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
3: Sigurado, damo na subong nga cases.
5: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
3: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
1: Oo, oo.
3: Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
1: Radiation.
3: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong mga corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
6: information,
3: mga information. Tigin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
3: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom kagid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
1: Correct. Correcto, Camille, no?
3: The more nga kung office workers ka, sige, tubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Otherwise, kaguba sa mata.
3: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang dyapo na magaguba. That's why importante nga mainom giga sa mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: pag-asang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala nang lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiology.

0: Bakal Disorder Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Nag-indig manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyol sa barangay
7: po. Anong ginabatsag mo sa
6: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang uno na, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Babakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na

0: Health.
1: Mag-inom sang iCare Gold.
0: Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops.
1: Adlaw-adlaw
0: ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ma-checklist
3: na ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Halos ubos ang mga kalalakihan sa Indians.
4: Uy.
3: Ubos. Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
4: Uy.
3: Even
2: may
3: mother
2: ka nagkakapatay.
3: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
2: Wala
3: sa D3.
2: Oh, diba?
3: Na ordinaryo.
2: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyado, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo na pasalamatan nato ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayen-an inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao maka-survive kag makadamo.
0: D3 Bio.
2: Another checklist.
5: Gusto ko ang D3 Bio.
3: Duha ka
5: preparasyon ni ordinaryo nga vitamin D3. Ki gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
3: Economy na boy.
5: Gusto ko ya.
2: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
5: gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.
0: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
2: Nga, Sir Boy, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
5: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques nga gadisturbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga sang duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate
3: sa mga dendrites, no?
5: Kaon sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
3: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga-idag, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio, kagidyagali dapat.
5: Ma-D3 Bio, kagid.
3: The best para sa may edad.
5: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
2: Mga selula na sa brain cells nga may mga resistanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
5: Type 3 diabetes na, munang nambal ni Dok.
2: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
5: Bro,
2: amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala na sa D3. Why na
5: sa ordinary nga vitamin D?
2: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinakadabest herbal. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga aras imo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
5: Correct.
2: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
5: No.
2: Ga-travel halin sa latrasan.
3: Butangan mo to barrier?
2: Oh, butangan mo barrier. Para ngang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay say for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na
5: pang wash mo na siya.
2: Ang hugas. Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo, git?
5: Pwede man, ginausag
2: niya. Imoan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
3: May applicator.
2: Imoan mo, oil lubricant.
5: Uy, may, yun siyang lubricant, ha?
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: My family history ba na kamuos ng diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
0: DDX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gidang nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
15: Babakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka
0: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka
0: food supplement for men.
21: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Oras sa K5 News FM, Rojas, ala una, 6.
4: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag, nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga apyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa sa kampiyon, gestasyon 100.9 K5 News FM, Rojas.

0: Isagid ka maayong hapon sa aton sining mga ka-K5. Yari na, nagapangalagad ang programa Kapis Pulisya Balita para sa masa. Sumunod law sa Domingo, Setyembre 27, 2026. Ang atong gid nga paghatag katuhoran sa inyo tanan-tanan nga kagapag-welcome. Kagpaghinyo, paki-like and share sa inyo sining programa. Ato nini, ang inyo sining mga katapos sa Kapis Police Provincial Office. Siyempre, sangalan sang bugos nga parsa sang Philippine National Police, Police Regional Office 6, Kapis Police Provincial Office, ang inyong mga alagad.
1: Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Kaga Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Kung pamatian nyo maayo aton sining ang kanta, ang background music naton dire, ti kapulisan at mamamayan magtutulungan. Ti dragit mag uswag kita kag mangin malinong kita sa pangkabilugan. Saliwat na yung hapon gid, maayo nga pagpunayunay sa mga bago tapos panyaga. Partner, daw manami pamatyag kay naka bahuway-huway tantes magprogram dire.
1: Partner, oh, may hapon sa imo kag maayo nga hapon gid sa aton sining nga mga maukod nga tagpalamati, especially nga nagatutok duro subong sa aton sining 100.9 K5 News FM Rojas. Kag inyo na subong makitan, kag ma-view sa inyo sining nga mga Facebook ang aton sining live broadcast sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa, para man ini sa aton sining nga mga katuran nga kun sa din mo kamong abahin sa pungsod Pilipinas, may baluan nyo ang pila ka mga accomplishments sa inyo sining nga mga katapo sa kapulisan sa magkatuhay nga munisipyo, especially diri sa may kabugusan nga probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas. Partner, kag before ako malipat, belated happy birthday ah.
0: Oo, oh, nadugangan naman edad ta. Thank you again, partner.
1: Belated happy birthday kasi mo, partner. Kag wish you a good health and of course, matapos ta ang aton sininga karera nga doa.
0: Ay, kwa na gid, partner. 15 anyos na gid ko.
1: Gani.
0: Balik tara na lang da.
1: May iba kong isa na. Kita mo pa-picture sa ilang mga cake.
0: No.
1: Pinapaliskad nila.
0: Gani, pwede tani 15 ako. Oh, 15. Tapos mainom-inom ko. Abi, kwan lang. Nang gatas or juice. Mga muna.
1: Na, oh.
0: No, gali, kaya ang pagbaliskarod mo, 51. Tapos mga pamanyos na ya. Kag-maintenance
1: na
0: ya.
1: Pero ako yung hindi halata. Isa kay si Pre sa itsura na ton. Pabata na kita mo. Kaya kadula na ton sining ang mga buhok.
0: Oh, mo palang katubo ako niya, partner. Oh,
1: 15 anyos. That's why. Sige. So, thank you kaka sa mong partner. And hopefully that you enjoy your special day sa Nagligad ng Adlaw. And sige-sige ka na, kabay pataning. Wishing yung mas malawig pagkita ang karira natin sa inyong adawa sa aton sa inyong pagpanganaga.
0: And then, tapos, damo pa ta mga mission partner.
1: Damo pagkid.
0: Halin sa ginalinan ta. Wow. Sa Asta Subong. Nga bisan magretiro kita sa Pilakadlaw. May mga purpose man gyapon kita kag may mga tinutuyo para sa pagbulig sa aton sining mga kotoran partner.
1: Amaget. So partner, isa
0: alang-alang alang na magbadalagan kita kapitan pa partner.
1: Ay, di na.
0: Kay na kwa na extend na naman no ang
1: na,
0: mga termino sa barangay official. So
1: amo na sa nagligad tong aton sining ginistoryahan sa aton sining
0: pagbulig na pirmahan gid.
1: Na pirmahan.
0: Nagligid-ligid din ang iban. Sa kalipay.
1: Grabe pagligid-ligid, ano? Nakuha kita ng attention sa ang kadaman. Kung ano, ayan ang purpose sa pagligid-ligid.
0: Pero lipay-lipay, gitsa ko ng partner. Tiyama, kung mo kung madalagan kaliwa, pila naman na ayan mo gastohon.
1: Gani man,
0: So, kung nadayon, ti gasto ka naman. Wala madayon, so may another 2 years silang extension sa ila sining pagpungko. Kag butsilingon, makarelax na sila.
1: Yan.
0: Kag positively partner, ti makaservisyo pagi sila dugang sa ila constituents.
1: Amo gina. Na, ang kuno kayo ang ila tinutuyo amo ang mapadayon ang ila sining maayong nga mga proyekto nga wala nila matapos.
0: Amo gani, manami iniya pabor lipay kita sa mga maayo or performing kag mga maayo performance ng mga barangay officials.
1: Correct.
0: Oh. Pero sa dapat ilisla na daw bawa. So ikisa mo nang ngalan niya timprano pa partner.
1: Amo gani, kay kung ang iba naman yang wala nagaperform sang maayo sa ila sining nga tagsa ka barangay, nagapanghakroy ang iya sining mga constituent.
0: Gani.
1: Kag amo nang nagasingitan nga tanay madayon ang BSK 2026.
0: Ang yom-yom sang iban partner do medyo nagpana do medyo naglulaylo na
1: lulaylo no
0: do pag yom-yom nila daw ngiwi-ngiwi naman anay.
1: Pero you know what, there is an also a lawyer nga in the person of Attorney Makalintal nga iagapon ko no nga i-try nga mag-file sang appeal no sa aton sining Supreme Court requesting idayon gid but lantawunta ang ina nga mga sitwasyon kay bangod man kita party sa PNP dala magyapon kita if ever nga madayon ang ining barangay and SK election kay bangod kita ang nag-maintain sang aton sining peace and order sa kabugusan man niya nga pungsod Pilipinas.
0: Speaking of barangay ti ang aton gid pagpanginbulahan pasalamat sa aton tanan-tanan nga mga barangay officials partner.
1: Oy.
0: No, bangod sa ira pagsuporta sa programa sang Philippine National Police Pro 6. No, ining RT-389.
1: Yes, correct.
0: No. Restrict trace and turn in.
1: Oh. Trisaton
0: firearms
1: adapted by our provincial director, Police Colonel David El Cachumbo Jr. Kapis Tau Hayan.
0: Kapis Tau Hayan. Ining Kapis from the northward ka ang Kapis province kag peace nga katawhayan Kapis
1: so, tawhayan so kanabi no partner kay sa tanan nga mga barangay diri sa probinsya sang Kapis including Roa City nag surrender sang mga loose firearms
0: halos kompleto gid tanan partner sulubra pa ka sulubra pa partner ining 3389 amoy ni tanan ang numero sa mga barangay diri sa Region 6 ati ka sulubra pa ang mga armas ng turnover partner ni surrender.
1: Wa pa dalabot ang ining mga nag-expired nga mga licensed firearms nga ma-considered as already as loose firearms even though they have a document no. Pero minaganis ni naton basta pag once nga hindi mo ma-renew much better nga i-keep safe o i-voluntary surrender mo sa tagsa ninyo ka mga FISAG PNCO kung sa din makamo na situate nga municipality or munisipyo.
0: Ti partner ining masubra 3,000 ka mga armas.
1: Armas.
0: Kung wala ini masurinder,
1: oh.
0: Basi, kamo, or sino mga kilala nyo, may natiruhan na sini.
1: Amugid.
0: O kung hindi gani, basi nadakpan na kamo, kay gina-apply na kamo search warrant.
1: Yan, isa pa gina.
0: Oh.
1: Nga ang aton sining mga otoridad, amo ang magpanuktok sa inyo. Kung maginyo na nga, sudlo naman yung mo panimalay sa nagakaigo kami yung dokumento nga legal nga pag pang Oskay Baluskay sing imo sining yang puluyan. Kay bangod may-ari kami nga nagikan nga dokumento sa amon sining hukmanan.
0: Kagbasi ikaw man na disgrasya sing imo kogulingon yung armas.
1: Oh, isa pa
0: gina. No, kay man kamuya ilabi ningit ang wala kagi training no seminar ti abi ninyo makasakasa lang kamo pitik-pitik okay na. Okay kamo kabalo mo disgrasya nagli kamo.
1: Isa pa gid diri partner. Ining mga ano, ining gakay na abo subong sa pila ka mga eskwelahan.
0: Na
1: ginagamit sa mga pila na ton ka mga minor de edad. Ato na karon palagtikan ang ina nga isyu kay sa nagligad nga mga adlaw medyo na threat ang aton sinip publiko especially diri sa may siyudad sa Rojas.
0: Kagmayad gidyang action partner sang DepEd no sang pamunuan sang sining eskwelahan total na mention naman sang Kapis National High School kag sang aton sini no nga Roa City Police Station Kapis PPO nga i-consider nga hindi lang ni threat no kundi himuon gidyang kabigon nga posible mangin matuod kay mabudlay na no nga magsalig-salig ka nga bimo ti OTA lang
1: all threats nga ginasend sa aton kag nakuha nga mga impormasyon sa aton sining nga mga kapulisan insigida ginahatagan in action no kay bangod importante dere nga kitaya nagahulag samtang wala pa nagakatabo kung ano man nga sayas ang sining insidente ining ang sa una tatandaan mo to atong may mga regarding sa mga bomb threat bomb threat
0: gani.
1: Man, no? So inayagi na consider na sa aton sining mga otoridad ya nga ang ina nga mga pamahog ginaaksyonan in sigida no. So partner isa pa kita dira nga ginapasangkad sang aton sining Police Regional Office 6 ining ginahinyo naton sa tanan nga mga pumuluyo nga isurrender ining ilang mga loose firearms agod hindi man paggamiton sining aton nga mga kabataan
0: na mopagina partner.
1: Oo.
0: Oh.
1: Kay tandaan mo sa pila ka mga gakainabo nga mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas.
0: Mm.
1: Halos tanan mga minor de edad, no? Ang mga ginagamit dito lisensyado pa ina. How much more ang ining mga loose firearms kini?
0: Yes,
1: no?
0: Yes.
1: So amuna ang pinakaimportante dra.
0: Hmm.
1: So that's why gani nga ginapasangkat pa sa gihapon naton despite nga nakuha na naton ang numero sa sining mga armas nga gin surrender, but still sa gihapon we are campaigning sa aton sining nga komunidad nga hindi kamo magkahadlok. Dalaan ninyo ang inyo sining mga loose firearms kung gusto nyo sa inyo sining mga barangay kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang aton sining mga barangay officials o barangay kapitan sa tag sa kabarangay, amo ang matawag sa aton sining mga kapulisan para kuhaon ining ginpang surrender ning mga loose firearms partner.
0: Okay, kuya partner gapati kuya nga hindi lang to amo ang kadamuon sang armas o tang.
1: Ah, oo.
0: Balaan ko, damo pa na da.
1: Damo pa.
0: Kaya kuno self-defense, no? Pero, hindi na self-defense kaya man, nag-aisog kapagid.
1: Kapagid.
0: Kung may ginauyatan kang armas, kaya kung wala, kasi na, malagyo ka.
1: Oo.
0: Tiya mo nang the best yang himuon mo kung may kontra ka, malagyo ka.
1: Kapagid.
0: Oo, hindi na yabot silingon nga nalagyo ka, talawit ka. Maisog kaya sa kamatuuran nga gusto mo katawhayan.
1: Kita mo gani, tinutuyo nato nga malikaw sila sa anuman nga sahay sang kaso.
0: Mm.
1: No? Crimes against person and crimes against property pag malutangan mo to karon nga ang isa katawo da karon ti that is a crimes against person.
0: Mm-hmm.
1: Ang pamangkot ra kaya mo ayan madepensahan ang kogalingon nimo.
0: Mm.
1: Ang pamangkot ang armas nga gingamit mo ayan lisensyado.
0: Hmm.
1: O, di ba? So, sa amun ng mga tinion, kag sa mga sitwasyon, minagani nga aton sininga kapulisan, ginakampanya ka mo, no? Nga isurrender nyo gid ang inyo sininga mga loose firearms nga ginahuptan sa inyo tagsak ka mga puloyan. Isa pa gid partner, natandaan mo tong announcement sang aton sininga SLG, Secretary of Interior and Local Government Lumulya, no? Nga ginahinyo ya ang aton sininga hukmanan, nga tugutan ang aton sininga mga kapulisan nga mag-inspeksyon kung paano i-handle sa sining mga gun owner kag pagtago sa ilas ni tagsak kapuloyan nga secure and safety ang ilas ni tagsak ka mga armas lutang. Kay bangod nga naan sa asud-asud nga mga nagkahinabo sa pila ka mga area dali sa may bansang pungsod Pilipinas which is involved, no? Ang ining mga minor de edad nga nagamit sang hindi maayo towards man sa ilas sining nga mga kaopdan sa klase especially sa paggamit sang armas lutang. So amuna nga isa pa gina kakampanya which is kun lang taon na to related sa aton sining kampanya sang aton sining Police Regional Office 6 para man nga mahatagan nila sang dako nga atensyon nga ang ining mga loose firearms ni hindi na paggamiton sige siling nimo sa mga malain nga mga buluhaton partner.
0: Oh, kay bangod sa armas, damo ang posible matabo nga mga kalainan gidya partner.
1: Oh, okay.
0: Oh, gamiton gani sa mga crime against property ang balmo, mga hold up or mga wati mabitbit armas.
1: Oh.
0: Oh, kagama ka disgrasya ka sa imo sininga kontra or sige hambal ko na gani imo ka galingon.
1: Oh.
0: So mas maayo gid nga ang imo sininga armas pasensya. Na.
1: Amugin na. Importante. Likaw ka ganyan.
0: Pasensya ka paglikaw.
1: Now, partner, itouch ko na lang. No? Isa ni karon ka DPID order number 006 series of 2026 with appropriate sanction. No? Magsuling kita appropriate sanction ang penalidad, no? Subject due process pa ini. Kaya bangod nga daan sa itong nagliligad ng mga edlaw atong sa ginsiling na ton nga may mga videos nga nag-circular sa aton sining social media involving the minor that threatening something or may matabo sa ilas sining mga kaupod mga eskwela, no? Or mag-iimos ang dimayo sa ilas sining eskwelahan. Now, karon ang ining DepEd Order Number 006 Series of 2026 gindihon ini partner agud man nga ipaintindi ang tanan nga hindi na pwede ikaw nga mag-hambal sang ginatawag nga mga malain nga mga tinaga in more particular threatening sa aton siniya nga kapwa nga mga estudyante. Ilag po sample, nagligad na nagamba sa atin. Naglawglahog lang ko to ya. So, pero ang kakulba kakakugmat sa nga aton sining nga mga pumuluyo, ti nakibot gidyang tanan. No? So, that's why gani, we are appealing to the parents and guardians and more particular also to the teachers. No? Sang tagsa ka mga bulutuan dito sa may syudad sa Roas and not only in Roas City, but kabugusan man nga probinsya sang Capiz. Nga toy-toyan nato ng aton sining nga mga estudyante. Kay amo gini sila ang prone katama sa sining mga sitwasyon. Gani aton sila paintindihon nga kung anuman ang inyo sining ginapost sa inyo sining mga Facebook account or social media, much better inyo anay nga dumdumon lang tawon kag checkaron. Kun ayan ini hindi makahatag sa kakugmat or threatening sa aton sining mga pumuluyo. Kay mga damo-damo to partner ang kilulbaan eh. Not only one school but also some other school also Bruja City ang nakabaton sa samo sa tong mga threatening message. So that's why nga nagkatugid ang aton sining halang doon nga provincial director together with the DepEd, the DSWD, ang aton sining WCPD, of course the Chief of Police of the Roja City PNP. And araman ang aton sining chairman sa Peace and Order sa aton sining siyudad sa Rojas in the person of Honorable Burdoy Viterbo. No? Nga naghinunaanon sila dito kag sumuman together with the some other involved parties no? Nga naistoryahan ang ining problema. Kag amuni gani nga ang tanan dapat maghatag man sang ila contribution and cooperation para man nga mangin safe kaga sumuman taway ang aton sining nga mga estudyante diri sa mga bulutuan sa may bayan sang siyudad sang Rojas. So naistoryahan na dito partner kag nadiho na ang ining order, so ang aton na sining nga mga eskwelahan ang magpang-distribute kag mag-explicar sa aton sining nga mga estudyante ang nahanungod sa sining bago subong nga pulisiya nga ginduso sa aton sining Department of Education. So gani sa aton sining nga mga ginikanan, no? Kag sa aton man sining mga guardian sa pulian, no? Aton ni balon permi kung anong ginapost sa aton sining mga kabataan kag sawayon kung hindi man sang maayo nga makahatag sang dako nga impormasyon sa aton sining mga kabataan. Sa aton man sining mga manunodlo, well of course to open man yang ila siniyang tinion agud man nga i-entertain na hot kung basi kung may mga kaso sang bullying sa aton sining mga eskwelahan. Of course, araman na aton sining mga guidance officer or guidance counselor or principal man or go-advisor sa aton sining mga estudyante, agud man i-cater ang mga problema sa aton sining mga estudyante. So, tinguan ta, no? Nga matapos ang ining mga concerns sa aton sining mga kabataan, especially partners sa problema man nila sa sining pag-post sa sining mga social media. Kag-indig niya, pag i-post-post kong basiling naton nga ini hindi siyang matuod kag subong man mga fake news. Naintindihan ta nga bali na iti may guni kay para nga ma-aware ang tanan, no? Pero ang pamangkot na nasolbayhan ang ining concern kay man mag-isa ang susubra ta pala ka share-share naling ang tanagali nga dapat ibalunta na nga
0: tapos pagkakita sang ibang dito
1: oh.
0: Naglain naman supuna naman niya kag-share sugpuna naman niya, oh. Kag-i-share. Lain naman ang istorya.
1: Lain ang istorya.
0: Ang message relay lang inatawag. Lain ang sapuno, lain naman ang sapunta. Nagkilinagamugit.
1: Kinagamugit na. So, tabo daw fake news, no? So, dapat sa aton sining, i-insigida tao, call the attention of authorities. Ang natungdan, no? Hindi pag i-share ang ining mga information nga nini. Hibalo, nanay, kung tsakto, kung hindi. Kaya man ang aton sining otoridad, insigida, amo ang magkanto sa anuman nga lugar, agod man hibaloon ang ining mga reports nga ini, no? Hindi tanay pag ibutang sa Facebook, kung sabi, nagpa-record, insigida sila sa Facebook. Instead sa police station, sa Facebook na.
0: Amo gani, pariho man na abla partner. Sang may sunog, pala nga palayo lang mga sunog. Nga gapi naman ko tanay sila sang hotline sang Bureau of Fire Protection Fire. Sa ilang lugar na may ari tani ko galing kay galive ko ay ma nano
1: no,
0: okay man nga maglive ka pero unahon mo ya ang kwan tawag gid ang
1: tawag
0: Bureau of Fire magtinawagan kada karon nga police ang Bureau of Fire wala di di paano kay matok balo nga man tanan nga gina naga-live mi na monitor gid ang police sa Bureau of Fire na amula na amuna nga dapat ang mga number ya nga inyo sining i-secure ang irwas ang aton sining 911 aton sining local hotline da kun may ara kamo sa mga tagsaka police station sa maayo gid Bureau of Fire MDRR mo sa inyong mga lugar aton sining sa province aton gani ano gani ni
1: ang Capiz emergency response
0: na cert na sang cert amo na nga mga number ang inyo sining pang-follow kag ko ang ilang mga number hindi na ang mga siksi-siksi kag mga obra-obra nga mga content-content nga daw ginabuang na kamo ni gadamo nang gibuang-buang sa social media.
1: Dumo nga ba yung partner niya? Oh. Aton sining social media ya. Do kung isa man sila ingon kag majority kay nga posting niya daw hindi ka mapatay kay
0: para lang niya sa content partner.
1: Oh, magsa ang AI ganito simo do ang itsura sa totoo na. Pateng tingog kopya. No, pero ang kamatoran gali wala. So muna mag ano gid pero kung na nga itong ganyan ginawin si Kristo, makita ito, dawal ito
0: sa na, pagano. Kung parte sa Biblia, hindi katabasa.
1: Hands up sila.
0: Pero kung makita mo na karoon nga may gapa si 666 na, madasig na yon.
1: Dabo gito. So ganyan sa aton sining mga kulturan, no? I-guide na ito ng aton sining mga kabataan, especially mga minor de edad, no? Aton sining mga parents and guardians and teachers, no? Kag hindi ta magdasig-dasig na yon na share sa mga information nga wala pa natin ina ma-assist ko na yan ina matodo rin di or ang aton sining imuon para mahatagan igilin sang aksyon i aton sining ilan i-curtain na nay ang ina i-curtain na ng ina nga mga isyu kagtawag sa aton sining mga authority no ang madasigilin ng aksyon na ng ina nga mga butang no so sa ina nga pamagi dako na nga bulig sa aton sining mga otoridad sa mga pulisan naton nga ma-resolbar kag matrisap kung sino man ang nagapalapta sa sining mga information ngayon
0: na. Gani, mong gano'n nabasahan nyo, Mayo, ang kung ano na ang ginapost da, kung ano da ang mga makita nyo. Pareho lang na sa mga example, sa mga for sale. Ara da ang units ang salakyan, ang iya modelo, ang presyo kag location. Pag-comment, how much?
1: How much?
0: Ambal sa iban, basa-basa mananay. Ara na ganito sa ibabaw, sa details. Pag-comment, how much?
1: How much? Ay, siyempre.
0: Ato na to gani sa kwan?
1: Wala, nagbasa. Wala, masawan nagbasa. Man, so, dapat magbasa, kid. Okay? Okay.
0: Sige, partner. Ilatag to ko na to sa mga headlines kay alauna, 28 na partner.
1: Sige. Sige.
0: Aton sini nga mga operational accomplishments kay Damogid. Ang accomplishments, aton sini nga mga kapitanan. Diri sa inyo sini nga Capiz Police Provincial Office.
2: Capiz Police, balita para sa masa. Para sa masa.
0: Sa aton nga mga headlines sa top 5 most wanted person municipal level sa kasong attempted murder ginserbihan sang Mandamiento de Aristo sang Pontevedra PNP.
1: Isa ka lalaki arestado matapos nakuhaan sang armas lutang kag suspected shabu sa Banwa sang Dumalag.
0: Isa ka construction worker arestado matapos mabaklan sang armas lutang kag makuhaan sang suspected shabu sang Roja City PNP.
1: Isa naman ka lalaki arestado sa ginkasang bypass operation sa Banwa sang Ibisan.
0: Isa ka persona dakop matapos makuhaan sang armas lutang kag suspected shabu sang ginrespondian sang Pontevedra PNP.
1: Samtang tatlo ka mga nagaduso sang droga arestado sa ginpatigayon nga bypass operation sa Roja City.
0: Kinsi ka mga loose firearms voluntaryo nga ginsurrender bilang kabahin sang Capiz Tawhayan o kon simultaneous surrender of firearms sa Banwa sang Ibisan.
1: Samtang sa ato naman sining administrative accomplishment signing of memorandum of understanding o kon MOU sa tunga sang Capiz PPO kag DSWD Regional Office 6 nangin madinalagon.
0: Amuning mga dalagko na ton ng mga headlines kag mga accomplishments ang inyo sining nga Capiz PPO diri nagta sa detalye. Una, top 5 most wanted person municipal level sa kasong attempted murder ginserbihan sang Mandamiento de Aristo sang Pontevedra PNP sa detalye aton Patroller Police Staff Sergeant Richie Valcarcel.
3: Isa ka top 5 municipal level nga wanted nga persona ginsibihan sa Mandamiento de Aristo sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. 58 anyos nga lalaki, wala sang asawa, ginsibihan sa Mandamiento de Aristo sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. Naging pangunahan ni Police Captain Maria Fete Umitin, officer in charge sa kasong attempted murder under Article 248 in relation to Article 6 of Revised Penal Code. Sang takna alas 2:16 ang hapon sang Setyembre 21, 2026 sa barangay nga sakop sa Ambanua, Sampun, Tebeda, Capiz. May piyansa nagabalor sang 60,000 pesos. Nga ging isyo kaging pirmahan ni Honorable Esperanza Isabel Poco Dislate, Presiding Judge, RTC 6 Judicial Region, Branch 19, Rua City, Capiz sang Setyembre 21, 2026. Sa karon ang sambit nga arestado nakapiyansa na sa balor nga 60,000

0: Sergeant Erwin Razel Frondosa.
1: Alas 8:43 sa kagabihon sa September 24, 2026 kung saan nagresponde ang dumalag PNP sa pagpanguna ni Police Major AMIF Bulakinya, Chief of Police, sa isa ka persona na ginaligar may armas tutang. Sa ila pag-abot sa nasambit na lugar, ila natuhan kag nakuha sa suspetsado ang isa ka .38 caliber revolver na may duwa ka mga live nga bala kag wala sa nagakaigo nga dokumento. Dugang pa, nakuha pagid sa suspetsado ang isa ka heat cell plastic transparent sa she na ginapatayan may unod nga druga. Gila yun, ginaristo kag gininform sa iya violation kag kinamatarong ang nasambit nga suspetsado. Sa subong, yara na nakuha nung sa rakap seal sa dumalag PNP ang nasambit na suspechado para sa pagpasaka sa nagkakaigo na kaso.
2: Kagamuyad to ang mga balita na nagikan diri sa Dumalag Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Erwin Lacer Prundosa. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Salamat gid classmate gikan sa banwasang Dumalag PCMS Erwin Razel Frondosa. Sa duga pagid naton nga balita, isa ka construction worker arestado matapos mabaklan sang armas tutang kag makuaan sang suspected Cebu sang Roa City PNP. Akong partner sa detalye PCMS Ramil Arcangeles.
3: Alias Junior arestado matapos nabaklan sang armas kag nakuhaan sang droga. Wala na makapalagyo pa ang 28 anyos nga construction worker matapos mabaklan sang armas lutang saging kasang bypass operation sang Roja City PNP kag nakuhaan pagid sang ginasuspetsuhan nga droga sa nagligan nga adlaw sa bayan sa Barangay Punta Tabok, Roja City. Ginkilalang sabi sa operasyon sa kay Alias Junior kag residente sang Hermado Subdivision sa nasambit nga lugar. Nabaklan ang kusado sang isa ka unit sang caliber .38 revolver nga wala sang serial number kag may tatlo ka mga bala. Dugang pa samtang ginarikisa nakuhaan pagid ang suspect sang apat ka sachet sang ginapahayag nga shabu nga nagabugat naman sang 4 ka gramos kag nagabalo naman sang 27,200 pesos. 2,000 nga bypass money kag mga non-drug items ang nakuha sa nasambitan sininga subject. Sa karon napasakaan na sa nagkagigo nga panumbungon ang nasambitan sininga subject kag padayon nga na-detain sa Roja City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
4: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Alauna 35 ang oras dali sa K5 News FM. Padayon kamo nga nagatutok sa aton sininga programa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Sa dugang pag-insinin naton nga balita, isa ka lalaki arestado saging kasang nga bypass operation sa Banwa sang Ibisan. Sa detalye, ang aton sininga Police Patroller, Police Top Sergeant RV Ondilio.
5: Arestado ang isa ka lalaki matapos madakpan saging kasanga bypass operation sang Ibisan Municipal Police Station sa pagpanguna sang amo niya Chief of Police nga si Police Major Riley F. Belares Jr. sang tinalikdan niya si September 24, 2026 sa Barangay Undoy, Banwa sang Ibisan. Saging patigayon nga operasyon na baklan sang kapulisan sang isa ka .38 caliber revolver kag na-recover siya posisyon ang isa ka heat cell transparent plastic sachet na may sulod nga ginapatihan niya shabu. Ang nadakpan niya suspitsyado ang yara na sa lockup cell sang Ibisan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso bangod sa paglapas sa Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang Ibisan Municipal Police Station nagapadayon sa pagpaligon sang mga operasyon sa pagpatuman sang kasuguan kag kampanya batok sa illegal na droga kag iban pang krimen agud mapabilin ang kalinong kag kataway sang aton nga banwa.
2: Kagamuyan to ang balita nga nagikan diri sa Ibisan Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Top Sergeant RV Dequeña Ondilio para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Kapis Pulisya, balita para sa masa. Salamat gid sa aton patroller, Police Staff Sergeant RV Ondilio, kag congratulations sa aton sining Ibisan PNP. Kag sa dugang paginaton nga balita, isa ka persona
6: dakop matapos makuhaan sang armas no tang

0: kang suspected Shabu sang inrespondihan sang Pontevedra PNP. Sa detalye, liwat atun patroller, Police Staff Sergeant Richie Valcarcel.
1: Isa ka persona dakop saging respondihan sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. Dakop ang 40 anyos nga lalaki, may asawa, kagresidente sa isa ka barangay nga sakop sa Banua sa Pontevedra Capiz, saging respondihan sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS sa pagpumuno ni Police Captain Maria Fete Umitin, Office in Charge sa Tacna alas 3:14 sang hapon sang Setyembre 23, 2026. Nakuhaan sa isa ka unit nga .38 caliber revolver, wala sang serial number kag loaded. May lima ka bala kag tatlo ka health shield transparent plastic sachet suspected nga shabu. Sa karon ang sibisado ya sa kusudiya sa Pontevedra MPS kaging pasakana sang kaso sa pagbulyar sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act.
2: Motuyad to ang mga balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Madamo gid nga salamat sa liwat Police Staff Sergeant Richie Valcarcel sa mga dalagkuan nga balita nagikan sa Pontevedra PNP. Duwag ni partner ila, no? Ganing, most wanted kag ining lalaki nga nakuhaan sa armas tutang kag suspected shabu.
4: Bakas-bakas ang Pontevedra PNP. Ah.
0: Gani man. So, congratulations no? Sa aton sining mga kapulisan sa may bahin man niya sa Pontevedra, especially sa ila sinidra yung officer in charge sa kay Police Captain Maria Fee Umitin, no? Sa kay Mamdra, mayong hapon gid. Sa dugang pagkita aton sining balita, tatlo ka mga nagaduso sang droga arestado sa gimpatigayon nga bypass operation sa Roja City. Sa detalye, ang aton sunay nga police patroller patrolman Rovilin Contreras.
5: Tatlo ka mga gaduso sang droga takop sa ginpatigayon nga bypass operation sa Roja City. Kapin sa 95,000 nga balor sang ilegal nga droga ang nakuha sa ginpatigayon nga operasyon batok sa ilegal nga droga sa Barangay San Jose, Roja City, Capiz. Sang tinaliktan Setyembre 26, 2026, mga alas 10:07 sang aga. Ang operasyon ginpangunahan sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit sa idalom sang pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Cyril Lisi Poncelan, Chief PPDU kag sang Roja City Police Station. Ang tatlo ka mga personalidad ginkilala kanday alias Tawi, ginkilala bilang high value individual, alias Jerry nga isa ka delisted HVI kag alias Ren isa ka street level individual. Nakuha sa ila paghinakop kag kontrol ang pito tanan ka heat sealed transparent plastic sachets nga nagaunod sang ginpatihan sang shabu kag narisari nga non-drug items. Sa karon ang mga suspetsado yara na sa kustodiya sang Roja City Police Station. Tagpagatubangon ang panumbungan sa paglapas sang Republic Act Number 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Kagamuya do ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ako ang inyong Police Patroller, Pat Rubilin Contreras, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Salamat gid, ma'am, Patrolman Rubilin Contreras sa nasambit nga report. Congratulations sa gihapon sa aton sining mga kaopdanan. Kagayari partner, akong Pontevedra may duha ka dako ng operasyon, ariman, balos man, ang ibisan, si Sir Villarais, partner. Akinsi tanan ka mga loose firearms, voluntaryong in-surrender, bilang kabahin sang Capiz Tawhayan, o kung sa simultaneous surrender of firearms sa Banua sang ibisan. Sa detalye, liwat, akong aton na repatruller, Police Staff Sergeant RV Ondilio.
7: 15 ka mga loose firearms ang voluntaryong surrender bilang kabahin sa Capiz Tauhayan Day. Bukod sa simultaneous surrender of loose firearms, naging patigayon sa SB Session Hall, Munisipyo sa Banwas ang Ibiza. 15 man ka mga punong barangay ang tagsa-tagsa nga nag-surrender sa 15 ka loose firearms bilang suporta sa implementasyon sa Process and Plan LGU or RTT o kon Plan 3389 o kon Restrict, Track, and Turn In. Ang programa ang ipatigayon nga magapaligoon sa kampanya batok sa loose firearms kag mag-inganyo sa mga pumuluyo nga voluntaryo mag-surrender sa mga armas nga wala sa nagakaigo nga lisensya. Nagtambong man sa nasambit nga aktibidad sa Sanday Capiz Provincial Director, Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Ibiza Municipal Mayor Felipe Nereen Yap, Vice Mayor Jose Romeo Yap, kaupon man ang mga punong barangay kag mga representante sa Ibiza Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Rene F. Villaris Jr., Chief of Police ng Ibiza Municipal Police Station. Sunod sa Ibiza Twin Pay, ang voluntaryo mapag-surrender sa loose firearms ang nagapakita sa kooperasyon kag aktibo nga pakipagbahin sa mga barangay opisyal kag mga pumuluyo sa mga programa sa PNP para sa peace and order kag public safety.
8: Kagamuyan to ang balita nga nagikan diri sa Ibiza Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant RV Dequeña Ondilio para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
4: Congratulations, Gid, no? Sa aton siniyang Police Patroller sang Ibizan partner, sa kay Police Staff Sergeant RV Ondilio. Duwagit ka mga accomplishment, no? Ang na himo subong sang aton sining nga mga katapos sang Ibizan PNP.
0: Of course, may seremonya partner.
4: Oh, may seremonya pa, no?
0: Sang loss per arm kay hindi man gid tanan nga banwa mapatagayo nang seremony, pero tanan nga banwa nagkakompleto sa halos tanan nga kabarangay.
4: Yes,
0: so tanan-tanan sa giling natong kina partner. Congratulations. Salamat gid sa aton sining mga barangay officials.
4: Ay kabilogan barangay gid sa probinsya sang Capiz, no? And including Roa City, of course. So, thank you so much, kids, ang inyo sining cooperation. And of course, sa aton sining hepe sa Pontevedra PNP, no? Sa kay Police Major Villaris, no? Nga nag-lead kids sa sining aton ginapatigayon.
0: Ibizan.
4: Nga kapistawayan, especially sa may banwasang Ibizan. Kag sa aton man mga kapulisan sa Ibizan PNP, no? Sa ilaman sining ginapatigayon nga pag-istorya sa aton sining orihinunanon sa aton sinitagsa ka mga barangay official.
0: Amo ning ka-partner gin nato niya. Ang mga barangay official, sa balaan gin nila yamo.
4: Gani.
0: Kung anong estado sa ila sining barangay. So, simple ka tener sila. Da, sila gin ang ara na yamo.
4: Amo na sining kong, basta mayo ka, i-continue mo lang ang inyong sining mayo nga hinimuan. Kaya luwas siya sa iban, no? Nga ginareklamo sa ila sining pumuluyo.
0: Ati, amo ning gapakita, partner, ga-very cooperative sila. Mapisan pag ginikin, extend sila partner.
4: Yes.
0: Okay, wala madayo ng ilis. Ang mga incumbents, bang, basi damo, pagidugay-dugay, basi may masurrender man.
4: Na. Oh. So, bantayan tabi. Humayaran pagkit siya may masurrenders ni.
0: Pati ko siya niyo, marang official da, may dugang naman surrender.
4: Abe, pakitang gilas, abe. Sa atin siya nga mga maalugid, may dayad, kag sumuman mahugod, nga mga marang officialis. I-sustain tabi ang aton sining nga programa sa PNP. No? Iing kampanya tabi kayo kung sino pa da ang may aras sa mga loose firearms.
0: Oh, basi may mga arma light da, mga granada.
4: I-surrender.
0: Mga ano pa ng armas lutang da.
4: Ba, pwerte ka delikado sina. I-surrender nyo sa talatapan sa inyo sining mga barangay officialis. Sa inyo tagsa ka barangay da, barangay Holman. Kag ang aton sining mga barangay officialis ang insikita nga mag-collab sa aton sining mga kapulisan para nga kuwaon, no? Lagi voluntary surrender nila ang ining klase sa mga hinganiban ngayon.
0: Yes, okay. Amo na gani kay base hindi nyo na pag-surrender kag ma-applyan pa ka mo search warrant.
4: Ato na bimonitoran partner. Monitoran ta kung sino kay masaludo na naman kita sinisila. Sige. So sa atong sining administrative accomplishment, signing of Memorandum of Understanding o kon MOU sa tunga sa Capiz PPO kag DSWD Regional Office 6 nangin madinalagon. Sa detalye, ang aton sininga Police Patroller, Police Corporal, Robic Biring.
9: Capiz Police Provincial Office kag DSWD Field Office 6 nagperma sa Memorandum of Understanding para mapasangkad ang Local Livelihood Program kag Safety Initiatives sa probinsya sang Capiz. Ginpangunahan ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, ang pagperma sang Memorandum of Understanding sa tunga sang Capiz PPO kag sang DSWD Regional Office 6 nga ginrepresentar naman ni Mr. Jolito Estrada Estember, Regional Director ng DSWD 6 sa tinalikdan ng Setyembre 21, 2020 sa DSWD Regional Office, Distrito Sang Molo, Siyudad Sang Iloilo. Ang nasambit ng strategic partnership ang nag-boost sa mutual commitment sang duha ka ahensya para mapasangkad ang programa sa tunga sang Peace and Order Community Development sa probinsya sang Capiz. Ang tinutuyo sang nasambit nga programa ang ma-integrate ang safety measures kag ma-deliver sang husto ang mga development project ilabi na gid sa Sustainable Livelihood Program para sa mga kubos kag sa geographically isolated and disadvantaged area sa probinsya sang Capiz. Tagtumalambong naman sa nasambit nga kahigayunan si Ms. Judith Barredo, OIC, Chief of Promotive and Services Division sa DSWD 6. Yara man si Ms. Aileen B. Cerudo, SLP Provincial Coordinator sa Capiz. Kaupod naman si Police Lieutenant Colonel Ricardo B. Humwad, Deputy City Director for Administration sang Iloilo City Police Office, kag si Police Lieutenant Colonel Francisco D. Pagia, kag Police Lieutenant Colonel Lumia N. D. Lidawan, Force Commander sang 1st kag 2nd Capiz PMFC. Ang nasambit nga pagperma sang Memorandum of Understanding ang may tinutuyo nga mapatigayon ang pagpabaskog sang good governance kag strong inter-agency links agud sa mas safer na komunidad.
10: Amuya to ang mga balita na gikan diri sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Ako ang inyo Police Patroller, Police Corporal Ruvik E. Biring para sa Capiz Pulisya. Balita para sa mas.
0: Partner, Police Corporal Ruvik Biring sang nasambit nga mga impormasyon. Partner, ano itong ginamuno mo, partner?
4: Ginamuno ko, siling ko. Katapusan na gali subong Domingo bulan sang Setyembre. Wow, masulod na gali kita sa bulan sang Oktubre.
0: Oktubre na. Wow. Oktober, November. Laban-laban mga dira na, may mga kayuhan na nga gamat-amat.
4: Ara pa lang ganito sa November, ara na.
0: O gani.
4: Intindihan ko na nasa ato, sining ang mga lispo. Sa tunga-tunga ko sa November, ara na.
0: Nahulat-ulat yun.
4: Sa tunga-tunga sa November, pero kung sa next month ko, no, may kayuhan. Sige, pero balanta na, partner. Sige. Ano ka, may time yung katanay, partner. Time yung ta, lensa kay Sobi. God bless PNP. Of course, din sa Dumaraw MPS, halong sa mga utod natin ng police. Sa Drasa may Dumaraw, mayong hapon good sa inyo. Sa kay Andoy, Numta. Sa kay Andoy Dra, dili niya sa mayong hapon, sir, and God bless always. Of course, sa PIO office ni. Sa kay opisina naman ni Police Major Ma'am Rachel Inday Garnica. Sa PNP Pilar, Municipal Police Station, mayong hapon, sir, watching from Pilar MPS, halong sa duty, mga utod ng mga police sa Pilar. Sa kay Chris Imino, happy Sunday and God bless. Partner?
0: Yes, partner. Ang... Di na ito kayo now. Nadula po, partner. Dali lang, kid.
4: Okay. Sige. Ari, anay. Si Cha Alejandro. Si sa kay Ma'am Cha Alejandro. Sa tiayon ni siya ni Classmita Rex Alejandro sa Marpista Kapi. So, sige. Kay Ma'am Cha, dira. Mayong hapon, kid, Ma'am Cha. Sa inyo nga mga kaupod. Sa atos ni Provincial Health Office, sa Capiz Police Provincial Office, sa kay Police Captain, ang atos ni
0: Sir Salada.
4: Oo, sa kay Sir Salada. Sir Salada, mayong hapon gid, sir. Sa atos ni mga duties subong nga mga members sang medical sang Capiz Police Provincial Office. Partner, Ranada. Ari pa, atos ni Patroller, Richie Fabrigar Balcarcel. Good afternoon, ma'am and sir, kag mayong hapon. O, mga friend natun, kag mga kaopdanan nga polis natun sa Pontevedra MPS, mayong hapon, gid. Partner, na? Galod niya itong sige signal. Maayon, MPS. Okay, good afternoon sa tanan. Maayon Municipal Police Station is watching. Halong gid sa duty, mga utod natun nga polis sa maayon sa pag... hatag isang servisyo sa aton sining pumuluyo dala sa may bayan sang maayon. Sige pa ni Billard Rins Cobra, happy Sunday watching from Provincial Headquarters Office. Okay. Partner, aranay mo da?
0: Dali lang, partner, ginatamyaw ko anay, partner, ang mga nagkalapasar sa aton sining
4: pasinawan.
0: Pasinawan sa nursing,
4: nursing
0: no?
4: Ba?
0: Nurse na ni sila. Mm-hmm. No? Sa anak yun sa akong parintid ako. Mm-hmm. Ni retired John Aliligay.
4: Mm-hmm. Wow, sa sining
0: anak, no? Sa kay Milrose Pulin Aliligay. Mm-hmm. Sa kay Pawpaw, no? Sa kay parintid John kag Rizalina Aliligay. Congratulations again, no? Sa kay Pawpaw sa ila sa iya sining pagkapasar sa nursing licensure examination. Kag of course sa kayan yan partner.
4: Oh, yan, yan.
0: Ariana Maderse.
4: Oh, ang bata ni Chip Militon kag ni Nina Aileen.
0: Yes.
4: Wow, congratulations kada. At least nagbunga gid ang pagpangabudlay.
0: Mm.
4: So, congratulations ha sa aton mga sining mga licensed nursing nurses nga nagkapasar sa sining pasinawan. Kag may mga other pagit nga mga pasinawan man nga nag
0: gani. Sa tanan-tanan nga nagkalapasar ti hindi na siling tapos na da.
4: Wow.
0: No? Kwan pala na, beginning.
4: Beginning.
0: Of an end. Opisada.
4: Opisada.
0: Sang natapos.
4: Sang natapos mo.
0: Natapos ko na
4: amo
0: pero,
4: na.
0: Sige, pag-apiskila. Kung sige gusto pa. Pagin, sige, astaya sa katapusan, partner.
4: There is no
0: education,
4: stop
0: learning.
4: Learning.
0: Education is a continuous process.
4: Yes, correct.
0: Hasta mag-retire na magtigulang sa mapatay ka, sige, gapon lang learning.
4: Learning, learning process.
0: So, congratulations. Sa mga nagkalapasar, of course, next na, mangita, trabaho, ti, kung gide, mangabudlay pagid.
4: Okay.
0: Pagpangita trabaho, matyaga. Pagin, ulong iba niya, may mga nagahululat na ni partner, ang iba niya.
4: Oo, meron na. Pero ang iba, nagatingo ang gapon.
0: Gani kay siyempre, kulang gid. Ang numerosang mga trabaho, sang sa mga nag-graduate partner.
4: Oo, okay. So, aripagin partner, kapatamyaw, Valder Ragan, mayong hapon watching live from Sigma Capiz. So, sige, mayong hapon gid. Sa kay Michelle D., good afternoon, watching from Maayon, MPS. Mayong agawa hapon man sa aton sining mga kapulisan ras sa bahay sa Maayon MPS. Sa kay Virgie Calipayan, ang sekretary sa
0: aton
4: sining Halandon nga provincial director, no? Sa kay Police Colonel David El Cachumbo Jr. Sa kay Ma'am Virgie Calipayan, mayong hapon gid sa imo, ma'am. Sa aton sining Picado officer sa Capiz Police Provincial Office, sa kay Sir Pedro Jokson, mayong hapon gid, sir, no? Good job Capiz Police siya. Host. Oh, wow. Oh,
0: thank you, sir. No? Kag ini naganahan kita diri kay bangod sa trabaho sa aton mukobdanan.
4: Gani man.
0: Kami ya nagareport lang diri.
4: Oh.
0: Ati mas nami gareport kay damo-damo.
4: Oh.
0: Ang accomplishment sa aton mga kapdanan partner diri sa Capiz Police Provincial Office.
4: Oh.
0: Ma'am Leah Baez, so good morning, sir. Milan Sir Ray, ma'am. Good morning. Mayong hapon diri. Ma'am, hapon na. Oh. Sir Nick Burris, thank you, sir. Of course, ma'am Ruby Alayon Gonzalez. Sir Renanti Cam, good afternoon mga sir. Gapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Thank you, kag sa mga taga Dayaw. Of course, Ma'am Ruda Donato Amago, mayong hapon mga sir. Thank you again, ma'am. No, sa tanan-tanan, nga nag-monitor, kag nag-share sa ato sining program partner.
4: Dira sa balay, no? Sa akong sining tiayon, sa kay Inday, kag subuman, nagatutok man subong akong sining mga kids, sa kay ati nila Gwen, kuya nila Amir, kag subuman sa kay Nini Miriam Riley, sa kay manang nila Gingging, kag sumuman sa kay manang nila Yangyang nga naga tune in gisubong. Kag sumuman no dira sa bahin man niya sa Santa Rosa Laguna ang akong sining Eloy dira nga nagbakasyon sa subong.
0: Ato naman sa partner.
4: Ato pa sa Tagapon kay way
0: pa matapos. Hindi pa ato sa Aklan.
4: Ato sa Aklan. Hindi ato at kole ato dito sa Santa Rosa. Kay nagpa-check up sang mata. Ato sa amon sining hinipo no sa pamilya Gatdulad ra, no? Sa kay Maymay, sa kay Bayaw James, sa mga kids, sa kay MJ, sa kay Jello, kag subuman sa kay Priyana, and of course, sa kay manang nila Chacha. Mayong hapon, gid. Kag diri man sa balay, sa akong sining mga utod, no? Nga nag-tune in subong da sa may bahin sa barangay to, mayong hapon, gid sa inyo.
0: Kag belated happy fiesta sa barangay Balighot, Maayon Capiz,
4: kahapon
0: nga adlaw. Di bisan wala kami handa partner kay ato kami to damo amon yung amino
4: ba
0: nadulong sa mga iban nga mga kaparentihan mga kakilala nito
4: okay.
0: Partner
4: oh
0: sa mga taga barangay Balighot Maayon Capiz pista gid da kapon nga daw
4: ari may okay. Ari pagapatamyaw Renanti Cam, so good afternoon mga sir. Gapamati kay kami diri sa Dayaw. Okay, mayong hapon gid sa aton sining mga listeners kag subuman mga fans dira sa may bayan sang Dayaw, Roha City.
0: Oh, ini mga kampart na damo ni sa dinginan, di ba? Hmm,
4: damo oh, ni. Damo oh, ni. Sa mga oh, kam nga apelido. So, sa kay Rinanti Kam, dira sa may bayan sang Dayaw, mayong hapon gid sa imo. Ari, siya kay Ma'am Ruda Amago, natamyaw mo na ni partner?
0: Yes, partner. Of course, itong gini nga solid listener, follower partner.
4: Gani man. Ah, dragali sa aton sini ang avid fan and listener man dra sa Ingkong Karwas. Sa kay aton sini nga mga amigo dra sa kay Dudong kag subuman sa aton sini nga isa gid ka masaligan nga amigo ginaton nga naga tuning sa bonay ka dali lang gid. Ay, ang akong gali sining bayaw, no? Akong sining brother-in-law sa kay Toto Noli Miranda, no? Kag subuman sa iya sining butanan nga bata sa kay Nolan, nagapamatigit subong. Kag by the way sa pamilya Flores, dra sa may bayan man niya sang Agbalo mayong hapon gid sa ila. Kag subuman sa tanan by the way partner, pasalamatan na lang na kon in behalf sa pamilya Miranda kag sa pamilya Flores. Nagapalabot ko sila sa ilas ninga pagpasalamat sa pakikunong sa ilas ninga kalisod sa nagligad tong adlaw, no? Sa paglubong sa kay manang Russell Flores Miranda. Kag ang bugos nga pamilya Flores kag Miranda, nagapasalamat gid sa mga member sa Don Baptist Church. Kag sa ilaman sininga mga kilala, friends, abyan, kag classmates sa nagtaliwan, no? Sa ilaman sininga mata sa wife sa akong sininga brother-in-law sa kay ng Russell Flores Miranda. So nagapamatik ito bang akong brother-in-law nag-message kid.
0: Ah, sige. Good afternoon, kid.
4: Mayroon nga pong kid sa imodera Toto kag suman sa kay Toto Nolan nga nagapamatik sa aton siniya nga pagpangalagan.
0: Sige, partner. Ang aton dira nga balasahon.
4: Ay, oo. Oh,
0: kay importante. Ginaamong ginang palahinandigan ta, partner.
4: Na, no.
0: Sa aton sininga pagpanlakaton kag sa aton sininga programa, partner.
4: Yes, oo. Oh. And by the way, gali, no? Nalimtan ko lang si Bongbong. Bongbong dira sa may Ingkong Karwas.
0: Okay.
4: Partner, but this is the end, this is the last Sunday of September 2026. So atong gitandaan per me ang aton siniyang word sa aton sinigikan sa balaan kasulatan sa Matthew 5 verse 9 nagasiling, blessed are the peacemaker for they shall be called the sons of God. Kasi sa Matthew 5:10 nagasiling naman, into a world of ugly with the violence and hate, Jesus sends us as a peacemakers.
0: Amen. Amo ginang pinakamayo partner kay may kaiso gigitaya kag may pagsalig kampante kita.
4: Dan.
0: Kay gusto naton kalinong we are peacemaker ti anak gigitaya sang Dios.
4: Anak kita sang Dios.
0: No, so muna ginapabalik-balik ko sayo naton sa inyo nga kun ini mo ya gusto sang kalinong indi ka anak sang Dios.
4: Abogit.
0: Indi ka na magako-ako da. Indi ka anak sang Dios kun gusto mo gamo.
4: Ay kung gamo lang. Ti bala mo na kun sinong gasakay sa inyo.
0: Na. Na. Indi ka mo ya anak sang Dios. Gani dapat malinong kalinong kita kay anak kita sang Dios. Amen. Amen. Sa libat
4: Amen. Partner. Amen.
0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa aton sininga pagpangalagad. Kamong amon sininga kabakod ang nag-upod sa amon, nag-like and share. Of course, ang bugos nga parsa sang Philippine National Police, Police Regional Office 6, kag Capiz Police Provincial Office. Thank you so much, K5 News FM Rojas. Mama Ami Orleans Birondo, aton sininga station manager. Kag of course, Sir John Vic Hover, ang aton sininga program assistant. Ang inyong mga alagad,
4: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
0: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: Dr. Ramil Uy,
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds sang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
4: Mini ara sa sulod.
5: Ara sa sulod.
4: Ano?
5: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
4: Duwa ra ka stab. Yun sa manyo pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
5: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
4: Oh. So meaning magwa lang siya galing.
5: Tingala kang iban nga palakaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo.
4: So,
5: ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh,
5: so kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: may
5: nilugoan. The produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo na ang uric acid.
4: Palakaon ka tina isang manok. Kanuha. Isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
6: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako nga cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
6: I-try nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong inulisol, proven and tested.
1: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw na H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
10: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sulod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
18: Ako,
19: ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
19: Extend Supplement for Men.
20: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio,
2: ang Visio
1: may D3.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio,
2: ang D3 Bio,
1: yung may Visio,
2: ang Visio
1: may D3. Patatas,
2: magabuti ka.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics!
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon,

0: si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
3: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Basi UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita at my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
14: sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tigasin!
18: DTX 500!
20: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang akugin tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne
5: DTX 500 mabakal sa mga butika ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: FM.
19: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Bre, bre, bre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galing ngawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: 27 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Kina sa una ang blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
16: Gaan. Mag-joy ride man tabi ga.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tiga. Mag-joy ride na ta.
17: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sigad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: ATX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: High tennis wanis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: High tennis wanis.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: High tennis wanis.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: 5 Galing Awan Time!
1: Ano ang pangalan mo?
2: Crescenciano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
2: 18, ma'am.
1: Anong obra?
2: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
2: May sidecar, ma'am. Hambalan ganyan yung tricycle mo. Langka.
0: Hey! Hi! Galing Awan Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang mag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio, with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
7: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: GTX 500. Pasa mi kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
8: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend.
17: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
13: Extend.
17: Supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isang kabulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
2: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Juan, ma'am. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
3: Hey, Naib! Galing niya, Wanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel lang ako ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagha Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Miss. Sis, ang masusunod
16: sa gabi,
17: ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to Mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagay
0: gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga tat

0: siyang murto?
1: Bao, anak. Wala siyang murto. Nga mo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Di kaya ambal siya ako ni Yaya. Mayara ako ng murto.
1: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak siyang Yaya.
2: Hey! Hi! Galing Nyawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: June 7, Lord. 57 akong edad. High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
5: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Pure-C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Doc Ramil Uy.
7: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinuli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang nga superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo nang mga antioxidant na mo ni duksa mo.
6: Oo, sang una mo na.
7: Magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tumtum na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
6: Grabe no.
7: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
6: Amo na ginahulat mo na.
8: The ultimate
7: dito ko kasaling Sir JP Atlas nag-abot gid man ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
3: TTX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: TTX 500.
6: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
7: Correct, Sir JP. Imagine, ang tao nga palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
6: Meaning, the more kagaling kakaon,
7: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radyasyon, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
6: So ang
7: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lugbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
6: Wow.
7: Ara na, no?
6: Anti-cancer.
7: Anti-mutagenic.
6: Hindi mag-mutate
7: anti-inflammatory, hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
6: Grabe, no?
7: Especially comparison pag siya MITC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
6: Flavonol.
7: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang MITC or Pure-C versus Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties nila. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
6: Kung kabatsyag na.
7: Di, may cancer na.
6: Posto,
7: dapat
6: ano?
7: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pinakapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulang. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
3: DTX 500!
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: So good lang nag-inom ka, DTX 500.
11: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Tugas ang mga kagaw.
1: Clinicas for Biotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jay. Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
26: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: laksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, my kalingawata!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
10: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
9: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500.
11: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 da.
11: Masamihin ka pala tiyan?
4: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
4: DTX 500.
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong
13: ginamit na gitsa akong nga mata?
4: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Ginangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
4: Extra food supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang
4: DTX
21: 500.
4: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: napansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa apon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
7: DGX 500. Sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ngayon?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Wala na.
13: nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
19: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, mga K5 kag sa tanan nga mga kapamilya sa atong mga palatukunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka? Kagihapon, ang ato nga pangabay nga tani, kamutanan, kita tanan, yara man sa mayong kamtangan, sa ato nga panglawas kag sa totoo, nga permin aton din igiliwat sa ato nga palatukunan, mo ang pinaka-importante sa sini nga kabuhi. Hindi kwarta, hindi bulawan, hindi propiedad or properties ang pinaka-importante. Ang first priority is aton pangitaon ang Diyos samtang siya makitaan pa. Aton siya alagaron samtang ara pa. Kaya maglabot ang kiyon. Maghinulsol ni kita kung hindi naton tayo muslan ang kiyon. Muna nga magkatoran, magkabiyanan, kamusta ka mo? Kag sa giyapon, aton nga dayawon, pasalamatan ang Diyos tungod sa tanan niya nga pagkamaayo. Kag sa tanan nga mga ginbukbo niya sa aton, inatagang kita sa ikayong lawas, aaraan physical, mental, spiritual, financial, kag-protection ng aton na baton halin sa iya. Amunang aton siya pasalamatan, ayawon taman siya, kag kamusta kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Padayon lagi sa pagpamati sa sining aton pagpalatuntunan, kayo hindako nga mabulig sa aton sa paglambo, pagtubo, pag-uswag sa aton pagtuo, pagpagalagad sa Ginoo. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, sa gihapon, mga muyuanan kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sanalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na lupukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa Cruz del Calvario. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at kubay. Sa mga sanalipong ito, kami po'y inyong pinagkaruan ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, isang kilang pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Camilo Oy. At pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At ngayon din sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, kung ano man ang karamdaman suluranin, kung may karamdaman sa karusugan man or sa espiritual, nawa inyong pagalingin upang kami po'y magpagalingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ay samot dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen. Ang atong tunan subong is makabulig ni siya sa aton, ang aton maintindihan, ang ginhalad ni Kristo nga kabuhi ang ginuula niya nga dugo agon nga mapatawan ang sala sa kalibutan sa tanan ng mga tao. Kaglabos tanan ang panta na kita makalagad git sa iya nga may katutong agon nga siya man mahamot sa ato. Ang una nga mga versikulo nga aton nga basahon is una sa tanan ang 1 Pedro 1:18 dayon hasta sa 20. Subong man ang 1 Corinto 6:20. Now, aton nga basahon siya. Kaya nahibaluan ninyo, mawala kamugid kubos paagi sa madinulunton nga mga butang subong sang pilak kagbulawan. Gikan sa inyo walay pulos nga paginawi nga gintugyan gikan sa inyo mga katigulangan. Kundi paagi sa hamili nga dugo ni Kristo subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan kag wala sing dagta. Ginpili na siya nga daan sa wala pa. Matuga ang kalibutan kag nagpakita siya sa sining katapusan nga mation tungod sa inyo. Matumalon si Kristo. Nagpakita, nagpakatawo. Pagi sa iya, nagatuo kamo sa Dios nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay kag naghatag sa iya sing himaya. Agod nga ang inyo pagtuo, may paglaom yara sa Dios. Si Pablo man nagasiling kag ginbakal kamo sa bili, busa. Himaya ah, ang Dios sa inyong halawas kag sa inyong espiritu nga iya siyang Diyos. Sa kay Kristo bilang aton talos or aton nga substitute kagarantiya ginbutang ang kalautan naton tanan. Ginkabig siya na manuglapas agon maluwas niya kita ikan sa pagpakamalaot sa kasuguan. Nagadumot sa sala nga may himpit nga dumot gintipon niya ang iya kalag ang mga sala, gintipon sa iya kalag ang mga sala sang bugos ng kalibutan. Wala sing sala, gindala niya ang silot sang mga nakasala. Inosinti, apang naghalad sang iya pagalingon bilang tagpos sa manuglabas. Ang sala sang tag sa kasala, na napapakasala, nagpilit sang iya sa kabugaton sa Diyos nun makalag sang manunubos sang kalibutan. Ang malaot ng mga pangunauna, ang malaot ng mga pulong, ang malaot ng mga buhat sang tag sa kaanak na lalaki kag anak na babayi ni Adan, nagtawag sang pagtimalos sa iya kagulingon kag siya ng intalos ang tao. Tanawa siya sa kamingawan, sa Gitsimane,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang anaga. Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
19: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may
1: D3. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for biotics.
4: Mahigo ba na ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test,
8: ilan tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
9: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Rami lang pinout ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500!
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: KK5 News FM News FM D3Bio Health News D3Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
2: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3Bio, nga may extra virgin ko ko na to.
2: Nga mad-D3Bio ka, hindi ka
3: mad-D3 may no-plain D3. Mad-D3Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3Bio, may lauric acid.
2: Mm-hmm.
3: Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot si Lingon.
2: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
3: tayo
2: Bio?
3: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Mm. Ang akon nga ginakaon, mapuslangid sa akon nga lawas.
2: Mm.
3: Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
2: Ang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
3: Oh.
2: Checklist
4: nga,
2: number 2.
4: Nga D3 Bio ang akong gusto. Over ordinary yung vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
2: galuya
4: pwersa.
2: Tuhod.
4: Galuya ka. Pero kung mga D3 Bio ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa so, una sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct.
2: Nga, gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
4: mana.
2: Ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sekreto sir boy amo ni bilang nga ginikanan, indi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
3: D3
2: because
3: Bio.
2: Because the ketones in D3 Bio gapan nami sa imong paminsaron.
3: Correct.
2: Miska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Oops, amula na ang imo. Okay. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sang may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
4: Ay,
2: ang sekreto, D3 Bio.
4: Yo.
2: Nay, tay, D3 Bio ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado pabayan kas kabataan mo. Di gina malikawan sir boy?
4: Oo ah.
2: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio wala na sa plain D3 ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, indi dali matigulang ang imo nga mga brain cells kun naka D3 Bio ka.
4: Ay,
2: especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang nga brain sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So try na sa mga users ang vitamin D3
3: upgrade.
2: Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sinati si from America.
4: From America. Ang raw materials na.
2: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
3: Halin sa...
2: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
4: Correct.
2: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
4: Correct.
2: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3Bio na.
0: D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na to sa resistensya, nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
12: Dina kano? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo ka pila
12: sa
13: DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
12: Okay. Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugina-patch
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ogali C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino nga tay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epic.
7: Timo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty. Laban mo, Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension,
7: at matalinaw!
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
7: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend
20: food supplement for men. May maka. Kag-glabo Waska, mga natural herbs, yan naghahatag sang gana.
21: Extend
20: supplement for men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend, isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
24: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon, Gabi. Ay manatian ako ng asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Mr. Easton.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Mr. Easton.
25: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
20: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
14: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
16: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong mga pag-out? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
6: Hindi lang carots, mga kontura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, at na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kaningin tayon ang ako nulo.
7: Sala ang solusyon.
3: Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga namok mo ba yun?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the-best nga pagpabakot sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
9: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kung nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba lang insulin, Dr. Mel?
8: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pangkreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pangkreas pakadtos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong nga blood sugar, kag si insulin amo nang maabre sa imong imong selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang kina energy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
9: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sang imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas, agud nga mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
8: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kuan, mabankrap. Once permi mo ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas.
9: Hmm.
8: Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amunang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 sir GP ang imo nga blood sugar. Mm. That's why dapat mag DTX 500 kag mighty sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
9: Mm-hmm. Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ang insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose ina kun healthy ka.
8: Dira ra gisugod ang problema sa GP nga wala controls kaon. Tani pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani kaduha lang eh, no? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
7: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Kaso subong niya lain, pamahaw. Okay, guys, ducks. Cake pa na kag soft drinks sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag may TC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
9: By the way, Dr. Ben, anong matabo kung gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
8: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin da mo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kung may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or Pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sir GP sa Mighty C or Pure C ang imo nga mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
9: Oh,
8: no. May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas. Magkaon sa gusto. Likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Asal likal.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Sa mga dugang panga benepisyo sa pag-inom sanga, DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa indiusto nga lifestyle, kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw, inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat nga pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionality sa imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag Mighty C taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
8: Kung hindi man mapatay sir GP sa masakit, mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no? Hindi naman tindog manoy. Siling lamay pa mapatay. Pareho lang sa tubo. nga kun ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon.
9: Mm.
8: Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas tungod sa madamo nato nga bisyo. Mm. Amo nga perme na mo ginabalik-balik. Nga kun damo imo bisyo, dapat damo ino mo nga DTX 500 kag Mighty C, no? Amo na pinaka problema kag di ko pabayaan mo lang, matawaton guba sang oxidative stress ang imo kan, imo mga imo pancreas, amo nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay Sir GP, tuktukan man ah. Imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantaw lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo nga importante nga mainom gika DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang ladlaw. Way kulba.
9: Ice cream.
8: Pero DTX 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakon kung gabalatian na.
15: So isa sang palatandaan pag Sir GPS ang human kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog
9: ba,
15: no pagka malipaton no ni lang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kina kun di mo nabutang ya no mayra man instances sa Sir GPS nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no. So kung pala kaon ka sa tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namo na kon kaysa nagatukar ang migraine no, bangod sa nga ginatuwag too much added sugar sa aton nga diet no. Apang kun sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula no, kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
16: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
17: Sa malipot nga sugilan ng Sir JP, no, ang free radicals hindi gadya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inising 22,000 kabeses sa kadlaw, no? Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kaga naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayong nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
8: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balanse. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
9: Damo ko bata.
8: Damo ko subong tao is kalibutan.
9: Damo ko sawa.
17: Overpopulation.
9: Kada 100 years pili ko isa.
8: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
9: Ay,
8: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang si Kristo pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na si Kristo sang una sa mga early generation, Adan to Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong ya, halos di man ta kakompleto, nami masuplemento na lang kita sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. Kag dapat inom kita adlaw-adlaw.
18: Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
15: Ano si sikreto niya?
9: Milig sa tagoay.
18: Wala sa panago si ra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sa boy.
9: This is no, 19 nag ang it nag 19 ako nung kay last year 18 plug mo. Oh, 19 na.
15: Ah, kampyon ni
18: Magpisyo. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa-massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pa-massage gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo. Anong imuon niya, sir boy?
18: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
18: Oh, maligo gid basic gina. Ang pagligo is not enough.
19: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Docramil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
9: Kamusta ano mo na hibawaan na kay diabetes?
20: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
20: Kabuntag na o gabi.
9: O, nakaroon pila na may imong sugar?
20: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
21: DTX 500 Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako gani sa video loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sig sa kon madulaan gani magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mikey C alkaline vitamin C.
23: Pag subong ka namin isa kon paminsari.
21: Mikey C, mabalit sa mga butika. Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako gani si Ariel, nagtanto sila kitang nagigad. Kisa, kaya ka tama. Di ang basa tiyo ko. Tumar ko sa Mikey C alkaline vitamin C. Kung kapsulita sa day, tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mikey C.
21: Mikey C, mabalit sa mga butika.
25: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkat ito lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang Klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang TCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
9: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
18: hindi dapat
9: hindi dapat palawigon
17: para magdugay ang imo nga freshness sa bilog nga adlaw magswipe sang Klinika Deo Fresh sa imo nga ilok.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
18: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos, kung kaya mo lang ipamasahe sa sakit ulo, ipamasahe mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
17: Tugnaw-tugnaw lang na, no, ngara sa dalom sang tissues mo.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw naton nung hindi kinmalikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Ti once nga gatasa ang acid, gatokar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Perme nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kagid nga ako irregular na regla. Sa agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga
17: sa mga butika. Amo gina, Doc Ramil, ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3 Bio, no? Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
8: Mm.
17: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya.
8: Sana all, no? Palakaon.
17: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
8: Mm.
17: Amo ini, kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
8: katabo sa may mga guard mo.
17: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod din mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
17: Busog ka.
8: Mm.
17: Kag ang vitamin D3 nga ngarap man sa D3 bio ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
15: So damo nga natural nga paagi, Sir Kevin, para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imo nga pagtulog agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. O, dapat tulog wala.
17: Tulog wala.
8: Dabi na kung late dinner ka.
15: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals, Sir Kevin.
0: D3 Bio.
1: O si Karen, damo isang akon hair fall hindi man nami akon puti. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag kinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Jomer, katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag indi man maglipat, mag D3 Bio kada adlaw, no? Kaya ang D3 Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan agud malikawan ang pagtunaw sa imong selula no sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
8: Mm. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
2: D3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanag ito malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
2: Yung may D3!
5: Matatas mga butika.
8: Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
17: Mm, so sa mga nagasulabda ang mong tiyan no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo sipon kag trangkaso, hilway pa sa balatian ang imong digestive system no, natural antimicrobial na natural antacid pa. Mm-hmm. So, i-D3 Bio muna.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: So, yan, taro ang dugang pa ng mga health benefits, Sir Kevin?
17: Mm-hmm. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka Lester Nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3,
2: yung may Physio,
5: ang Physio,
2: yung may D3,
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sa immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sa kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sa vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makanto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako nga buyon.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
5: Yung may D3.
15: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids, no? So kaya nga nag sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang abilities sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung naga D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
8: dapat hindi gidya,
15: no? Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
15: atay, no?
8: Kidney,
15: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglan gid, no? Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat lang, dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakosang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sa likod, sa idalom lang sa imong mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imong pantog. Iniman ang posibleng rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imong urinary bladder, nagluya na ka-infected na sa bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract? Ang D3 bio puno sa medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panitsang bakterya. Gusto ka maging bakterya free and viral free, mag D3 bio ka kadadlaw.
21: D3 bio with physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
21: D3 bio, ang D3 yung may physio, ang physio yung may D3. D3 bio, babakal sa mga butika. D3 bio.
8: Amon niya ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites no or even virus ina tanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
25: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Probiotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
25: Magalingin bala ang imong nga ulo.
21: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauhaw.
21: Masi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubo.
25: Sang imong blood sugar.
21: DTX 500.
25: Garantisado.
21: DTX 500.
25: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya naman.
21: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
19: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
21: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
21: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga. umaga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Pamasahag abutika. DTX Coffee Mix.
26: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing.
1: Luto na.
0: Ang labahan.
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplanta na.
3: Ganito ako.
4: Tigasi.
3: Tigalapa.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
4: Ang extend.
3: Supplement for men.
4: Gortez.
3: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
23: Mapakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
23: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 FM, championing the light.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Bintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man ang klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, o kung nagapagumod sa inyong mga paminsaron, sa mga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263, o kung sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-748-940. September 27, 2026. It's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shibo, K5, Jirili.
0: Kamusta yung mudwa ka lang in the off, lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati good, ah. Very good. Maayo, maayo ka gina. Subong panahon mga ka-K5, liwag kina-remind ka muna-muno nga kitabi nga alungan tagid ang aton ikayong lawas. Ibutan tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ugalion tagid magkaon sa mga prutas ka mga masustansya mga pagkaon. Likawan tayong mga matamis, mamantikaon. O kung may mga preservative ka mga chemical base ng mga artificial flavoring ng mga pagkaon kag ilim na na. Mag-exercise gid o kung magpabalhas gid. Tungod ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema nga para maglimpyo. Maglimpyo kay tungod ang mga toxins among hingko nga nagahatag sa aton sang paggubas ang atong sistema, kag nagatugas ang sakit, kag balatian. Sa kada ilig sa atong balhas, nagalimpyo ang atong sistema. Nagakabuhinan, nagakailiminar ang mga toksin sa atong lawas. Ang aton nga mga handom kag aspirasyon sa kabuhi naton kag para sa masanag nga palabuton, ang importante gid unang i-invest naton aton ikayong lawas. Ang matahom kag mga bagay nga material makuha naton as long nga aton nga lawas bayo, makaganar kita kag makapaninguha kita sa matag adlaw nga wala sa sablag para malamot naton ang masanag nga palabuton. Ang masakit kang balatian, isa ka nakungaw pang sa aton ging mga handom. Kay manas ka na nung pagkahapos kung nga nako kag libre nga handom, kung nagaloko ikaw sa isa kakilid mga kakifan, nagabatsak ikaw sang sakit o kung balatian, nako ang posibilidad nga ang imong mga handom katulad sang mga bagay nga makapalipay sa imong nga material. Daw bali wala na na. Ang imo na ginahandom is magayo, magayo. Magayo lang kumbla. Amo na ginahandom sang kung tao ikaw nagamasakit. Kaya nga aman, kung nagamasakit ang tawo, kung hindi makalampuwa sa sakit, no, kung balatian, ano matabo? Malala ang yasakit kag balatian. Kung maglala ang yasakit kag balatian, ano matabo? Maposible dako ang tsansa nga mapatay ang isa ka tawo. Kung hindi iya ma-recover ang iyang good health, o kung malabasan ang sakit kag balatian, o kung hindi iya mabalik ang iyang ikayong lawas, may dako nga chance ang ini nga maging kadunaan sa iyang kapaslawan. Sa mga handom kag pagabawi sa iyang kabuhi. So gani kita silently, kung nagamasakit ka nagamalatian, ginakulbaan kita, ginaatipan tagid ang aton himata o kung ang aton kaugalingon, nga mag-ayo. Kaya tungod amo ina ang pinaka worst nga direksyon sa nga pwede naton madangtan. Nga pwede naton madula ang aton nga kabuhi mga K-5 tungod sa sakit kag balatian. Kag inabasi sa research sa mga eksperto sa kalibutan, ang dako gin nga porsyento kung nga gakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Inabasi sa research kag sa mga eksperto, gamay lang porsyento sa tao nga kapatay tungod sa katigulangon. Ang kalabanan kakapatay tungod sa masakit kag balatian. Kag kung nga nagamasakit kag balatian tungod sa aton nga lifestyle subong nga henerasyon sa aton nga sibilisasyon. Number one, pagkaon ginaton. Ang pagkaon naton ang source sang material. Daw parihas ang balay, may mga material kita nga gina-apply. Kung gabog ng imoy ang mga material sa balay mo, bakla mo sang bago kag bakod kag i-repair mo. So in our case naman, sa aton nga lawas naman, ang material makuha ta sa pagkaon, parehas ang kalabasa. Tudlo gina sa aton sa eskwelahan sa lisauna. Vitamin A, makuha sa kalabasa. Vitamin A, pampalinaw ng mata. Di alang-alang ihampol mong kalabasa sa mata mo. Karon hindi na namang linaw ang mata mo, nagdulo na pananawan mo kay ginhampol mong kalabasa. Kundi instead, kaunol mo, sapon mo, tunlon mo, kay iproseso inasang aton nga tiyan, iproseso sa aton sistema, nga ikarga sa aton nga dugo kay i-deliver sa mga parte sang lawas ta, especially sa aton mata, nga nakakinanlan sang vitamin A. Okay, ano ang kilanglan sang aton tulaan? Calcium. Ano naman nga mga pagkaon nga rich in calcium? Ano kilanglan sang aton nga maskulo, no? Protein. Kag iban pagiging ang mga essential nga vitamins and minerals nga kilanglan sa lawas naton, makuha naton sa mga pagkaon. Sa mga pagkaon kag ilimnon naton nga ginagaon adlaw kag ginaino. Karon kalabanan sa aton tungod sa nga commercialized nga pangabuhi naton. After kita sa nga mas barato kag affordable kag hapos nga mga klase sa pagkaon, which is nga kung kaisa hindi naton ma-achieve o kung makuha ang isakto nga kinanglanon nga material, gina-refer naton ang vitamins and minerals and other essentials ang lawas naton from our food. So kalabanan matamis, mantikaon, maasin ng mga pagkaon, ang manabit nga sabor, abong gina-prefer naton kag mas barato sa baklot. Pagaling kay may ara ila siyang epekto. Kaya kina-after natin nga importante nga may makaon kita. Mabusog ka lang, masudlan ang tiyan mo. Pero sa matutuol gali, ang aton nga heart, ang aton nga bones, ang aton nga tulan, ang aton nga atay, ang aton dugo, ang aton nga mga ugat, no? Kidneys naton, kakilangnan sila sa dugang proteksyon kag baskog, no? Inala nila material from our food nga mga vitamina kag minerals and other essentials kag para mag-function na sila sa insakto kag padayon ang aton pag pagpangabuhi mga kakaibay mga buhi kita. Hindi man ikawan tungod sa ito nga panahon sa buong makakaon kagigis ang mga lechon, especially nga paabot kita sa mga season nga kung sa diin, hindi may bitan ang mga manamit kang pagkaon. Mamantikaon kang maasin kang matamis kang mga pagkaon. No? Pagkanto kita sa peak season sa aton nga tuig eh. Pagkanto kita sa Christmas, pagkanto kita sa New Year, may mga okasyon, may mga gatherings, may mga celebration, may mga reunion, may mga alumni, pagtipon-tipon, may birthday, may kasal, may bunyag, may lubong. Ano na lang, tanan-tanan ng okasyon. Tini nato may bitari na mga kakipay. So kilala na nato isang, balansihutan ang kaugalingon nato na, nga hindi kita makaangkon sa sakit kag balatian kay ato nga mga handom. Aral ang gahulat sa ato, as long nga mayong lawas nato, wala sang imposible kun aton inating huaan kag determinado kita sa paglabot upod siyempre ang giya sa aton ng mahal nga makaako. Kag siyempre buligan tagin nga maging healthy kita no. Hindi gyud magkalipat mag-exercise o kun mag-saliwat magpabalhasa. Kay saliwat amo ining proseso nga natural nga para ma-eliminar mga toxins nga mapagwa sa aton nga lawas. Kako sa diin, ang mga toxins, amo ining ginatudlo nga mayor nga rason, kung nga nagakaguba ang atong sistema, kag nagatugas ang masakit kag balatian. Subong man, mga kakayfime, dengue subong grabe. Nagasaka ang report, ang kaso sa mga dengue sa ibang nga lugar. Kag hindi man posibleng diri sa aton sa Bacolod, kag ibang paging mga kabanuhanan diri sa Negros Island Region, makaangkon sa ining mga problema sa dengue. Ang dengue isa ka delikado yung sakit mga kakayfime. Kay inisyati simple lamok nga may infection kag may virus. Kung sa diin wala pagyapon sa insakto kag epektibo nga mga klase sang bulong nga makahatag sa remedyo kung paghatag alibyo sa mga infected, sa mga pasyente nga may dengue. So atong gidlimpyuhan ang atong palibot. Ulaon tang mga stagnant water da, no? Especially ang mga canals, ang mga ruidada, no? Nga may mga tubig da nga pwede nga mag-tiner ang mga lamok. Atong ginaulaon o kung limpyuhan. Subong man ang aton sulod panimalay para wala sang kagaw kag mikrobyo kon bakterya. Kaya mo mani sila ang ginatudlo na aton nga kung nga nagamasakit si Toto kag si Inday. Si tatay nagalain pamatyag tungkol sa mga kagaw kag mga bakterya nga bakterya nga sa aton sulod panimalay. No? Tinuan ta ang aton suogsaran kag subong man sulod na aton nga panimalay. Para likaw kita, layo kita sa masakit kag balatian. Ang sobra kakapoy, stress and anxiety. Anxiety, stress, kag sobra kakapoy, mga kakayfive, hindi maayo gini para sa ato ni kayong lawas. Over fatigue. Grabe man, no? May tendency nga ma heart attack ikaw kung ma-stroke ang isa ka persona nga may stress o kung may over-fatigue nga sobra kakapoy. No? So kilandan, balansihon talaga bantayan tagid ang aton nga mga kaugalingon, mga kakayfime. No? Balansihon talaga yung lawas na aton nga hindi na matamaan. Importante nga may arak ka sa ibalo, no? Kung ano posibleng matabusin mo. Kani-kani ilikawan ang mga bagay kung mga butang nga makatag si mo stress kag iban pa. Kag ano, daw ni magkalipat sa pag-inom sa DTX 500. Ginabuligan ang aton sistema sa DTX 500 nga mapagwa ang aton mga toxins. Kag ginatultolgid ang mga toxins sa aton sistema kag para maglimpyo. Paagi sa pag-inom, adlaw-adlaw sa DTX 500. Pinaripera mga damage ng mga cellular kag tissues. Pinapagar ang mga hana mag hatag sa atong sakit o konbalatian. Kag siyempre, number one good, gina-eliminarya ang mga toxins sa atong nga sistema. Kag ginabantayan niya ang atong nga blood sugar nga hindi magtaas. Kung taas ginman atong blood sugar, ginapanubuya. Tungod sa ampalaya extract na may arapang nga epekto nga parehas ang insulin. Ang free radicals katulad sa toxins, mga ka-K5, nagasulod sa atong lawas, nagahatag sa kahalitan kag paguba sa mayong sistema. Kaya nagatugas ang sakit kag balatian. Ang makapagal kang makadepensa kang makahatag sa aton sang kabangko sa sistema para makaaway sang free radicals, amo ang supersyenteng super antioxidant halin sa DTX 500. Super antioxidant halin sa tubo mga kagay 500. Panguntra na sa mga free radicals nga muman nga naghatag sa sakit kagbalatian katulad sa toxins. Inaduwang makuha naton sa kada kapsula nga ginainom naton ng DTX 500, himo ini sa ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. It's all natural, ha? Huh? Aprobado sa BFAD, no? Safe inumon. Do, DTX 500, ha? Huh? Every day. Nainom ng may tisye. Tinanong ni Bashman, no? Bashman niya wala guro sa nga iban nagdeklara na wala klase, no? Tugod, Bashman may strike sa mga salakyan. Tugas ang pwedeng grabe nga saka ay sa mga presyo sa gasolina, kagrudo, kag mga balaklon abe, no? Dito, bus, yung wala guro klase, which is ang iban ng mga eskwilahan, nagpahayag na nga ma-face-to-face na sila yan. Ma-face-to-face. Online classes lang, anay. Pagi sa internet na sila, anay, mag-eskwela. O kung mag-atoon. Wala, anay, sang face-to-face, anay, no? Ah, kansilado ang iban ng eskwilahan, nagpahayag na. So, tsikira nyo lang, tagsan nyo ka mga area. Kung inyong eskwilahan, kag-syudan ninyo, nag-deklara na nga huwag isang klase, no? But there is a Bacolod, some of the universities and school there is a Negros o kung sa Bacolod. Nagpahayag na sa ilang pagsuspindi sa face-to-face classes. Kag mga kapatikayo sila naman sa ilang online classes, mga kakaypaiba. Tungkol sa liwat sa tugas ng transport strike. No? Pero ang syudad sa Bacolod nga nag-offer sa libre sakay. Libre sakay tungod nga mas kanino may strike ng may tigil pasada. Wala kalabanan biyahe ang mga public utility vehicle natin, especially mga modernized guru jeepney. Kagato nga mga traditional jeepneys, no? Pero sa may diri sa syudad sa Bacolod, may pagkatigayunon nga libre sakay. Nagatanyag ang syudad sa Bacolod sa libre sakay program sa pagsugod sa nationwide transport strike bus ngadlaw Lunes, September 28. Yari ang mga lugar sa ni sa Bacolod. Duwa ka mga salakyan ang magasugat alas 9 sang aga. Alas 9 sang aga. Ang assembly sa may Barangay 1 o Barangay Bata sa may Mormons Church, no? Sa may Barangay Handumana naman, sa may Barangay Gym, sa Barangay Handumana. Sa Mansilingan, alas 9 sa aga, Barangay Mansilingan, Bangga, Totong. Alas 9 sa aga, sa may Barangay Sumag, Phoenix Gas Station. Kaga Barangay Stefania, sa may Kamsua. Alas 9 sa aga. May mga salakyan nila. Amot, ano kadamo yun ang salakyan? Pero libre sa kayway bayad ni, no? Para makatigayon yapon na kanto sa opisina, ang iban nga mga empleyado kag iban nga mga estudyante nga wala nagdeklara ang ilang eskwelahan bla sa no face to face classes no. Oh, di mo ina boss ang posibleng nga maging scenario mga K5 no. So, piparado kita. Kag may pang hindi lang anay magulan. Kay nakasulod na si Inday Queenie. Nakasulod na si Inday Queenie, may habagat pa kita. Kag tapos may arap pa kita sa Intertropical Convergence Zone. Plus may damo ah, miklada pag inatong klima sa buong. May arap pa kita sa Easterlies, no? Nga kung sa diin ang sumong apektado ang Visayas and especially Mindanao and some portion of Palawan. Kagapanayon ang habagat. Kag nagapalapit, nagapalapit ang ining Bagyong Queenie sa aton nga mga kadutaan. Kag ini posible matabo ang pag-abot sa aton din. Kung pag ang landfall sa ining bagyo, kundi siya mag-change direction, di dalasa kita din sa Visayas yan. So, mas dala pa yung kag-panigurado lang. Mainit ang panahon kung maulanon man. Kag sigurado, ini medyo base, ano no, sistemado lang tani, no? Kabay pa may pilahay. Kabay pa may ma-organize in every areas na magpatigayon sang libre sakay. Kay kun wala sang sistema, basi mag-inagaway, may stampede naman. Siyempre mag-dinaguso sila. Mag-dinaguso-ay sila. Kaga siyempre may mga kabataan. Basi magkala-ipid, may magkala-bali na karun. Hopefully, ang every areas nga na-mention nato. Nga kung sa diin ang assembly point alas 9 sa aga para sa libre sakay. May patigayon nun sila nga sistema nga maging matawhay kag mayo lang ang ining libre sakay, no? Basi libre sakay, no? Libre pahilot na yun. Mapahilot ka kay balik galigusok mo kay siyempre. Natumba ka kag tapos nalapakan ka, nalasakan kayo mo kay tungod may stampid kayo nagaway sa salakyan. No? So I guess, Guru Boss, kada barangay may ara sila nga inisiyatibo para patigayon nun. No? Pero kung wala ini mga inisiyatibo nga pag patigayon nun sa tagsa ka mga lider sa barangay at ipigaw eh. Wala inisiyatibo. Para safety ang mga pumuluyo nga mag-avail sa ining libre sa kaya ni Bla. Ni kay pabayaan lang na kung maging nag-away bi karon ng sampol bi. Namigid ako nag-pila sila kag may nag-abantay, may nag-organize. Kag kunara ganyang kapitan, kung somebody nga in charge ng peace and order sa kabarangay. Para maging matawhay, kag wala sang inagaway, kag wala sang buklanay. Basi magbaliay. Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang kilanglan naton para bakod ang resistensya depensa naton mga kakipay. Ikaw kita sa sipon, ragkaso, hilanat, allergy, asthma or hapo, kag iban pa ha. Mighty C ang alkaline ng vitamin C naghahatag sa aton sang dugang nga elasticity sa aton ugat kag kabakod sa aton yang immune system para magdepensa kita nga hindi kita dali-dali malatnan sa mga kunano man mga kagaw kag mikrobyo ara sa aton nga palibot kag tuga man sa kambyo-kambyo nga panahon kinanan si nanay kasi tatay ang mga adults naton nga mga ka-K5 inom gid sang Mighty C alkaline vitamin C ang atong depensa kag para magtaas ang atong resistensya. Siyempre ang mga kabataan pa na yun sa pag-inom sa Mighty C ang Mighty C Zero for Kids. Para sa mga kabataan, Mighty C Zero for Kids naman ha. Para taas ang resistensya kabataan, hindi yan basta-basta malatnan o kung matabikan sa hilana, trangkaso, o kung makangkon sang laing nga pamatsyag sini nga panahon. Kabataan pinumon sang Mighty C Zero for Kids. Mga kagay-five, ti ba Domingo pala sa mong basta siyempre may ano na may transport strike kita no nationwide. So apektado gid ang bilog Pilipinas ini. Okay. Kabangdanan is siyempre ang sinakaing sang gatong kaga sang salakyan. Pero may good news kita diri sa aton yung ano ni diri sa Visayas. Mga kakifel sweldo sang trabahador sa Central Visayas dugangan sang 42 pesos ang adlaw sumugod sa Oktobre 14. It's a date mga kakifel, no? October 14 na magasaka ang sweldohan sang mga trabahador diri sa Central Visayas. Ay wala madala ang Western Visayas in IR. Ginanunsyo sang Department of Labor and Employment o kon Dolly sininga adlaw sang Domingo, September 27 nga mag-aumpisa ang implementasyon sang wage increase o kon saka sa sweldo nga 42 pesos kada adlaw para sa mga trabahador sa Central Visayas. Sumugod Oktobre 14, sininga tuig. Sunod sa Dolly, Secretary Francis Tolentino, kapin sa 385,000 ka mga minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Sikihor, ang makabenepisyo. Di kami ya? Makabenepisyo sa wage increase o kon saka sa sweldo nga magalabot sa 1,092 pesos kada bulan. Di kada adlaw ni gali isa ka bulan na total increase. Di kada adlaw 42 ang saka. 42 pesos ang saka. So kung sumahon sa isa ka bulan na sweldohan mo, ang total is 1,092 pesos, ha? Ang saka. Sa idalo, inis ang bagong rates, masaka ang daily minimum wage sa daily minimum wage na ito, no? Dugangan ito, abis ang 42 pesos nga increase. Magasaka na sa 582 pesos para sa Class A. Class A areas kag 542 para na sa Class B areas. Di sa ato na nun niya. Wala tayong malawagan. No? Na wala malawagan ang ato niya nga. Makulo niya waya. Sige, bantay na na ba sa basi miyara pagpapas ko na. Masi sa Foro de los Pueblos with KFM Eric Tenerefi and KFML John Castanyo. Matayan nyo boss, basi may papas nga wage hike diri sa aton sa NIR, ha? Okay. Ariya ho, ha? Sa ati siyempre, dali na magtakop ang bulan sang Setyembre. Magkasunod na ang bulan sa Oktobre. Ati siyempre, amunan ni ang pagutan na isang paha. Nagpasaka ang ilang diri sa Bisayas, no? It's the Western Bisayas, to? Ha? Dito nga Bisayas, ang parte sa Bisayas, Eastern Bisayas. Hindi iya Western Bisayas, ha? Central Bisayas, galit Central Bisayas. Ang Cebu, Bohol, ating Cebu, gani, dalaga ni Negros Hawaii. Oriental niya in, Negros Oriental niya in, Occidental niya wayaw. Ang Sikihor gani, dalahong Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Sikihor. Ang makabenepisyo sa wage hike increase. Ang Negros Occidental yan pa, no? At di ba sa matayang tayo, masi may surprise kita yan, mas tataas ko lang. Masi 42.50. Ang ilay yan, 42 pesos lang yan. Nga saka yan kadadlaw. Masi boss ang Negros niya, 42.50. 42 pesos and 50 centavos. Now, at di nagsaka na sweldo, tayo namin na, namin na. Ari malaho, ari ang bawi ho, ari ang bawi ho. Ginalauman sa gihapon nga ang pagsaka sang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG bus sa pinak nga suspension nga ipatuman sang kon sang excise tax sang nasambit nga mga produkto kon nasambit nga produkto. Basi sa nakasaan nga train o contacts reform for acceleration and inclusion. Inclusion law, 3 pesos kada kilo lang ang size tax sa LPG. Ginpalayag naman sa isa kadakong retailer sa LPG nga nagsaka ang presyo sa LPG sa international market. Gani mahimo nga madugangan ang presyo sa LPG sang 10 pesos to 15 pesos kada kilo sa masunod nga bulan Aragoy. Pag ulang ganin ang saka ni gani ya, way pag gani manamnam ni. Nagangangata yun ang LPG, di siyempre sako ni ano ni? Sako na niya ato ni paggamit sang LPG kasi siyempre peak season pagkado sa Disyembre. Pagkado sa Disyembre, ang tao may mga bonus. Ang tao nga may, di siyempre, back to galing naman kita din sa Negros, may kwarta. May kwarta. Tiyan mo naman ni ang aton nga trending every last quarter of the year sa tuigan. Nagasaka ang presyo sa LPG. Daw bantay sa lag kayo. Nami kaya siyempre kita niya, panubuon kay di siyempre ka chance na isang tao. May mga bonus sila, kag may enjoy nilang bonus nila. Tintanan makanto na sa mga balaklon. Tanan makanto na siyempre sa mga kinanglano nila sa panimalay nila. Kasi siyempre masaka ang LPG, masaka ang gatong, masaka ang preso sa tanan. Ah, di ba? Paano pa nila ma-enjoy ang ano man? Basi pala kadlaw si Santa Claus, hold up po na nila. Yung Santa Claus, hindi kami regalo. Convert to cash na. Imagine na pala. 10 pesos to 15 pesos ang magasaka, no? Ng presyo sa kada kilo sa LPG. Sa masunod nga bulan, di ko ng LPG, mabihin nga tag, ang gamay siya na. Tag 13, tag 12 kilos, 11 kilos na. Di, matang mabihin, conservative, mabihin, 10 pesos lang. Times 100, 10 kilos lang. 10 kilos, no? Times 10 pesos, 100 na saka siya na. Grabe, pag-idiot.

0: kon na 11 kilos kali na ang imo yang LPG kali pala na si to jis ang saka sang presyo sang ano mo sang imo yang baklong LPG no magasaka sang sinto jis no basis sa nagligan ng bakal kita do 1,300 ang ilang nga presyo. Di ko magsaka, abi 110 kay 11 kilos ang aton niyang talugungan, aton nga tangke. Di madlagan sa nga galuhamboy naman 1,500 eh. Di karoon di siyempre, ha? Ginakonsumo mo, ginagamit mo everyday. Pag-abot sa nga, ano ni? Sa bulan sang Oktubre, siyempre, damo sa okasyon. Regular mo ginagamit, adlaw makakonsumo kaya sa LPG mo. Pag-abot sa Nobyembre, siyempre, may mga suman ka na. Di kalalag naman kaya may mga okasyon naman, tiyara na. Pag-abot sa Nobyembre, siyempre, damo ka na yung lotoon. Bakal ka ni, basi mag-saka pag ining LPG, samtang nga palapit ang bulan sang Disyembre, mga kakipaib. Namitani ko ng balita, wala ganubo nga presyon, ganubo nga presyon, nga nagataas ang sweldo sang tao. Amunaya ang namit niya pamatian. Ari pagino, sinaka ay pagino. Ay, ninisaka ya. Okay, sige, ari no, medyo no expected ini ya. Local fuel prices are expected to roll back significantly on Tuesday, September 29, 2026. No? Based on industry estimates from Department of Energy and oil companies, an anticipated decrease per liter era. Per liter niya, decrease. Rollback sila. Posible nga rollback sa Martes, mga K5. From 7 pesos to 7.50 per liter. Maunako man. Mapabilidad sila. Pakagat, apakagat. Ma-rollback ko no sa Martes, mga K5, ang diesel. From 7 pesos to 7.50 pesos no per liter. Mati mayo man. Puraling gasolina ho, nga konsumo ng gasolina, ma-rollback man ah. From 50 centavos to 1 peso per liter. Dako yung diesel yun, di ah. Gawa mo na lang ni Permi, saka pa na o. Saka pa na o, na wala sang stability, no? Matugong na taguro kurinti ay. Amo ni nagabakal ang electric vehicle ng mga salakyan. Tungod nga hindi stable ang presyo sang gasolina, kaisa pa ang inarason. Nga tungod nga nagagira sa Middle East. Ay, ambot. Damo niya sa source ang gasolina o kon diesel nga pwede bakla mas barato. Pero nga dito kita ginahutod no niya sa Middle East man. Pagtapos, tani supposedly, ang ato niyang ato niyang gobyerno. Siyempre, kung expecte na kung magsaka ginman, may naiara na lang prevensyon. Magsaka ginman niya, sabton sa gobyerno, automatic ang 60%. Ha? Sa insider LPG man o kung gasolina man. O kung diesel man, ano? Basta mga gasa. Mga gasoline o kung mga LPG ang ginagamit sa tao. Mutangan sa gobyerno nga automatic. Magsaka ganit na automatic subsidize ng gobyerno dayon na 60%. Galing tiya mo na sa kapihan, mga kakipem niya, nagkapasaka na sa presyo kay may mga arad na sila nga ginalubong man. May arad sila binipisyo nga ginakolek man, minsarama lang. Kada litro, abi mo, tanda 5 pesos lang ang mga kusino man nga tampuhaw. Eh, siyempre, nagatipon sila kwarta. Everyday, pila ka millions of liters, abi ang konsumo sa Pilipinas. Magtag 5 pesos, sabi, di million-million mo na. Pag-abot sa 2027, siyempre, sige-sige na. Pagka 2028, yan, siyempre, ano na, eleksyon na, siyempre, panding. Doon muna ang mga direksyon sa mga analysis sa mga taga-kapihan, ah. Ang tanan nga pagsakas ang presyo nagatuon sa preparasyon sa maabot nga 2028 election nga funding. Yan nagkara si, ano, si Berto. Pagkita sabi yan, no, kung piparado sa yan, mga yuta siya sa detalye sa buwas nga ano kung matabo ini sa strike. Sige, kay Fiberto, si Kirabi Leogia yan, kung pwede siya makatag sa to. Sang update kung ano man nga information, pati para sa bus nga strike, amin, no? Pipara lang siya. Ini nga bahin, iginadulo na sa to, sa D3 Bayo. Di ang virus, mga kakipaib, no? Daw, wala ka pa huwain, no? Wala na kabalo kung saan, no? Kagdiin sa mga atake sa aton, no? Importante may protection kita. Kitungod, wala bulong niya po ng virus, eh. Kagabudlay ang virus, once nga ma-infection ka na, sige-sige na siya kagadasig sa mag-halit sa aton kayong lawas, kag posibleng ini makahagun kita sa delikado sa aton nga health, abi, no? Kag simple sa aton kabuhi, no? So, kinala natin protection kag prevention. Inom kita sang D3 Bio para sa tangkaso o musipon ano kung ano man ka simptoma sa mga virus sa ating mga K-5. Dasig lang tayo mampawan. Tungod nga ara ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil na may upod nga vitamin D3 na nagabuligay para ambligan kag depensa ng ato ni kayong lawas. D3 Bio, D3 Expanded, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oya. Pwede yung gain mabakal sa tanag ng Grace Pharmacy since your drugstore, the generics pharmacy. Kag, sa mga suki nyo, mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkutala nga. Pwede man order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Para sa mas baratong mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na dayo na sa aton medical alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Basik karon may kuha ang update kay Fiberto. Kay subong may ginarespondihan pa sila sa patrol. Isang insidente, no? Okay, so bantayan na nato na. So amo ina mga K-5, no? Expected na ito by Tuesday, September 29, may rollback niya sang, ano ni? Sang diesel, no? 7 pesos to 7.50 pesos per liter. UD, ha? Kadaku-daku ba? Pagsakabi sa kabulang ni, sa isa kabulan na apan na kamartes mo, isa ka rollback, tatlo ka increase, ah. Diba? O kung dua ka rollback, dua man increase, no? O laban-laban, kung sumahon mo, laban gid increase. Sumahon mo, no? Do parehas na bala nga mapasaka 5 pesos. Marollback yan 2 pesos. Diba? May 3 na kadaan. Tapos marollback city naman. O kung masaka, 7 pesos. Doon mo na ilang mga kumbaga pang ilang sequence guide. Doon mo na ng formal kagang pattern, mga kakipa, every Tuesday, no? saka pa naog mula. Ang iba naman naghahambal nga ining pag sinakaay sang diesel ka gasolina to discourage kung nani sang mga consumer nga mabakal sang electric vehicle. Yan kasi siyempre, may ara ka dahil sa balay mo yan sang tulgungan niya, saksak mo lang yung si ilong mo. Isaksak mo lang si ilong mo kung electric vehicle yung imo yung salakyan. Hindi ka na kinanlan magkatuya sa mga gasoline station kay may electric vehicle kaya mo. Di kurinti, di bateri yung salakyan mo yan. Dami mga amun ako nung ginatitinar ang mga iban nga aras sa kapihan ng mga churiya. Pinahungod sa ining nga sistema nga pasakaon kaya i-discourage ang mga tao nga mabakal sa hindi may ara ka na yas ang diesel, abi, diesel nga salakyan kundi gasolina. Hindi madugang salakyan eh, no? Madugang kay salakyan yung ano ni? Nga electric vehicle o kung ining tawag nila nga hybrid lang kombinasyon sa gasolina o kung electric vehicle kag gasolina. Kay tungod naman kuno nga siyempre may ha may kwarta gagin bananlog naman sa ha sa konsino naman nga tirador nga pasudlon ang mga electric vehicle sa Pilipinas. Tikid ang lansang rason nga para magsaka ang market. Magsaka ang demand, magsaka ang maklanay sa mga vehicle. Nga electric, no? Di pagi sina na isa simple sinakaay ang presyo. May magsaka yung presyo yan, di siyempre may alternatibo. Kaya no, nga, kung may ara ka malang yung kwarta yan, baka ka another vehicle na mga electric vehicle eh. Even though may ara ka na yung gasolina, kag diesel, baka kapag di mo pagin yung additional nga salakyan. Di mo kwa sinati yung mga K5, no? Basi kung ang iban, wala yung parkingan, hindi maginutok naman yung traffic naman eh. Di ko mag-traffic naman eh. Di siyempre, lako naman ni, may chance naman ni magbinugwa na, kini gutok mo. Mati masadyan ni, kiti siyempre insurance sa dyan ni. At tapos siyempre mga aksidente ka mga, ano, ti, ano na, ang domino effect na, no? Domino effect na siya na yun, no? Tiyan mo na, kamay pang, ining, pag rollback nila ni, tuloy-tuloy na, kada simana, rollback na lang ba lang? Kada semana rollback, kada semana saka ang ano ni ang sweldo sa tao astan sa Disyembre bla one time abi bubui abi pulo kamalita abi ang pulo kamalita ay pangabrihan bi oh pilata kamalita tanan bali butanda pulo kamalita kon ba hindi kamalita ibubo sa tao na yan. Di plus pag hindi man na yun ang ano ni ang barangay election mga ka-K5. Bati mo ni damo naman churiya nga nagagata naman sa kapihan. Damo naman sa churiya kung nga hindi man na yun ang barangay election sa sininga tuig. Nag-huring-huring ito, dopiho na itong November ito nga pati nga mga kalagi gindista na nga mabuto. Subong ginpirmahan na sa aton nga mahal na presidente nga kansilado kag hindi malayon ang election 2026 para sa barangay election. No? Di namo sang teoriya kung pabor ini sa administrasyon kag ini siya naman ka political maneuvering. Political maneuvering ang ginahimo sini kunong rason nga hindi madayon ang 2026 barangay election in connection sa 2028 election mga kakipay. Kung may election sa 2028. Ang oras nato alas 10 sa 34 na. Hindi nga bahay na dolo na sa aton sang kampiyon nga kape DTS Coffee Mix Nami ginyama. Nami ginyama kung di taste coffee mix ang imong ginainom kay masamuran mo gid, ma-feel mo gid, mamatsagan mo gid ang imong sulab nga sulok-sulok ya. Mga asid-asid mo nga dula ya. Kag nami ang ang riya mo bala. Nami ang pamuhin mo kag imong ya pangihi kampiyon. DTX Coffee Mix may aras ang Ampalaya Extract. May chia seeds nga puno man sang antioxidant kag proteina, dugay kag utumon, kag perfect yan. Sa nagadagit ka nagabaslim, ha? Kag may super antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon para sa aton nga ikayong lawas nga hindi kita madutlan sa mga free radicals kag mahalitan. Ano-ano himuon aton nga inumon kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit
1: sa ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas

0: Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Ikaw ba'y nasaktan?
7: Naintuan din ako sa nobya ko.
6: At di mo alam ang gagawin.
8: Ano ang himuon ko?
6: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: Day 5 News FM, oras natin, we got 10:49 ang oras natin. Hindi nga ba yun dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
3: Kanamigin man yung habon eh. Makahatagid siyang dugang kalipay kag kumpiyansa sa kaugalingon. Tungon ngang dulo, chinis na miyon niyang wimong panit bla. Pipido niya, ariglahon niya, kagtanay nga baho sa lawas dulaon niya. Kung medyo may edad-edad ka na, kag siyempre may mga wrinkles ka na, may kulubot-kulubot ka na. May mga pikas-pikas. May mga alap-ap. Dulaon, ina ko kung hindi na hilmo nun. Younger looking ka na mga kakipay. DTX Beauty Soap mayuman sa mga punggod, sa mga matikaon ng guya. Kag siyempre sa mga may problema sa ilang body odor. Shadow ka bukal ng habon, kaghapos mo lawan ha. Nami man sa may mga problema ng itong ilok. Itom tuhod, itom siko, itom liog, itom tanana. Kunin pagida nag-itom. Amuning habon nga magkahatag sa aton sang kalipay. Especially sa maabot ng mga inadlaw. Siyempre, nagkapakarina ang bulan sang Disyembre. Ruanti sina maskara, siyempre. May mga selebrasyon kag kinanlan mo mag-expose mo sa kaugalingon mo, mag-expose mo sa kaugalingon mo sa ibang tao kung may arak ka sa plano bla, o kung may arak ka mga katuan sa mga okasyon, o kung kasal, o kung may birthday ka, siyempre yung presentasyon sa imo kaugalingon, importante ka. Namigid ko na hipid ang imo guya, wala pong good blaw. Kayo siyempre manami katanawon, dolokon. Do confident ka man kang alipay ka. Especially sa maabot yung Disyembre, may Christmas party. May mga gatherings, may reunion, may alumni homecoming. Di himotaray guya gina. Himotaray gina tsura. Kung naghubing ka, kung naggulang ka na. Nagwapa kung naglawai ka, kung nagkurinot ka. May arak ginaya. Di siyempre, sikrito ni Raya is subong pa lang. Gamit ka ng adaan sa DTX Beauty Soap. Para sa pag-abot sa mga okasyon kang mga pagtipon-tipon, pag-abot niya sa amusin na nga chimpo, mga K5 yan, presentable ka na yan. Presentable na yung imo yung appearance mo na yan. Nami na yung guya mo yan. Nami na yung hipid na yung panit mo yan. Puti ka na yan. Amo na yung habon dasing mapaputi nga wala sa hapdi mo. DTX Beauty Soap, mga kakipay ba? Mapakaw sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. O kung sa mga butika nga lapit sa inyo da, mga suki ninyo nga mga pharmacia, pwede nyo man ma-order sa online na sana Shopee kay TikTok. At para sa mas baratong DTX Beauty Soap kay iban pang mga produkto ni Dr. Nabil Oy, kantulang mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up lang dayon sa ating medical and alternative doctors na. Libre, wala sing bayad. O iningabahin man, dulong man sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Masaliga na ang Dr. Pinoy, siyempre almost 30 years na sa aton ng mga butika. Padayong ginasaligan tungkol sa ka-epektibo, no? no overdose, wala sang side effects. Himo ini sang shark liver oil. Kag aprobado sang BFAD. Kanami kay hapos na siya ma-dissolve o kumatunaw sa aton nga sistema. Kag makakadto na siya dayon sa aton nga mga parte sa aton sistema. Kag para aliglahon, kag tablaon kung ano man naga tubo nga gusto magsakit o maghatag balatian. Patulad sa mayoma, sa mga kababainhan, mayoma ginapakupos sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Ang may mga pasyente nga dengue, pinapasaka ang pagproduce ng blood platelets nga para ilikaw ang pasyente sa iya kadalagman. Kag ining kakiang-kiang tugas ang grabe nga uric acid gout arthritis. Nagabanog, nagangot-ngot, nagakuriit. Nagantos kagaga penitensya. Inumibala duwa ka kapsula sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Every after meal, parang madula ng ngut-ngut, makubos ang banog. Kag sana mga pag-inom sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Minatunaw yung mga uric acid, ha? Kag ginarepair yung mga damage ng mga tais ng tulaan sa bahin sa imong mga joints, ha? Dr. Pinoy's Quilling Capsule, maayong man sa may mga dysmenorrhea, sa may mga menopause problem, hormonal imbalance, may depression. May depression lang. Kumpirmi lang ginasubuan. Ang Dr. Pinoy nag-trigger man sa happy hormones nga para ilikaw ikaw sa depression. Kag sa mga pirmi lang ginakulbaan, pirmi ka kubakubang dugan, namigin ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Wala sa side effect, wala sa overdose. Nalimpyuhan niya ang aton nga atay. Subuman ginatunaw niya ang mga bara sa aton nga kaugatan nga nagapugong sa aton nga pag-sikula sa aton dugo. No? Kabangdanan sa aton nga high blood pressure. May tendency kung barado ang aton ugat, may tendency nga ma-stroke ang isang persona o kung ma-heart attack. Para matunaw inang bara nga mga bad cholesterol, inuman sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule everyday. Para matunaw na ng mga bara-bara, ha? Kag siyempre, Dr. Pinoy available sa halos na lang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy. Sa mga suki niyo mga butika sa inyong lugar na sa Kamankalan, sa Himamaylan, sa La Castellana, sa Mabinay, talagang mga butika daw halos na lang na magkuta niyo lang. Dr. Pinoy's Quilling Capsule also available sa La Carlota, Morsia, Derisa Talisa, Ibi Magalona, Victoria, Skadi, Sagay. Kaghalos na lang ang mga kamanuhanan, kagkasyudaran. Derisa Negros Occidental o kung Negros Island Region. Kagbilog ng panay, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule.

isa ka aksidente nga nagluntad dira sa may dalan sang ano niyan. Ginaka-construct nga salakyan. Ako ka na-construct ka salakyan. Nadalan ka li, I mean. Gisalakay sang nakainom nga driver sang motor. Nakainom, ha? Ara subong nga ito nga patrol with the Kipay Berto Gakit, no? Ginaka-cover. Tanawan nyo sa ito nga Facebook page. Kipay News FM Makulod. Tanawan nyo ang hitabo sa buong ginakover na ito. Basi kilala nyo ni. Basi himata nyo ni. Ara naman ang ambulansang takuling, no? Di na yun sa may magsaysay extension. Okay, tanawan nyo sa ating Facebook page ang aksidente sa buong. Bago lagi ni K5 News FM Makulod 101.5, ha? Okay, tanong datong grabe sumong tayo anay sa lotohan mga ka-K5, no? Grabe sumong pilahan sumong kay nga aman nga abe dako ang premyo sumong sa nga Mega Loto specially 6 akong ano ni Ultra Loto 658 658 nga Ultra Loto. Subong nga gabi, Domingo, ang bulas mo kung raffle draw. Sang 658 kag 649 Super Loto. Ang Super Loto, subong nga, tiyan siyempre, ayo. Wala gina na managdaogan. Si Rogi daw. 25 million niya, almost 26 million ang jackpot prize sa 649 Super Loto. Pero ang ining Ultra Loto, 658, no? Grabe, oh. Lapit yung almost 338 million ang jackpot prize. Nagligad taga Negros, taga Bacolod ang nagdaog, ha? Dili sa aton sa Negros. Somewhere in dito, ha? Disabong 338 million naman ang kapin, ang ano ni? Ang jackpot prize, ha? Subong nga gabi, ang winning combination is 57, 49, 40, kag 9, 40, 9, 54, 56, 27. Ang winning combination is 57, 40, 9, 54, 56, kag 27. Ha? Wala sang winner. So, mo silingon sa next draw by Tuesday, sang 658, no? Pinakataas nga jackpot prize. Mag-asaka na ni. Mag-ahamboy na ni. Guru sa... almost oko sobra na 350 million na guro ang iyang jackpot prize na next draw sa Tuesday. So nagadamo nagapasimpala na basi pa lang.

Subantayan ba sa Foro de los Pueblos ang mga dugang ang mga detalye sa mga balita kag issue bus, no? Kagkadamo, ginsang tumiko para bus eh. Especially ang transport strike. Na kung sa diin na involbado ang halusanan, no? Tugay ini sa pagsaka sa presyo. Kuno may ara nga nagkansila sa ilang strike, may ara nationwide strike nyo. Pero may di sa Bacolod, may nagkansila na sang ini sila magupo dyan sa tatlo kadlaw yung pag-strike abi mga kakipem, no? Isa ka organisasyon man abi sa mga driver, nag-isol sila kung nagkansila sila sa ilang intention nga mag-upo sa strike ng tatlo kadlaw. Ha? Bas na, taga-anda na, bas sa Itilopangod, sa Foro de los Pueblos, with K5 Eric Tenerefe and Eljan Castaño, no? With K5 Eljan Castaño. Kung ano ini ang mga grupong nagpartisipal sa nationwide strike diri sa atong region.

0: Ay, ano nino nahuya si... Si Queenie bago nagali sa aton Philippine Area of Responsibility. Daw pa to... Iya intention, iya direction, mga K-5. Daw, sa Japan o kung China, ang direksyon sa formerly bagyo nga si Queenie. Hindi na siya magrikta, di gali sa aton. Hindi na sa madayon diri sa aton niya sa Pungsod Pilipinas. Kinagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang iyong direksyon pa katong na isa China kung mga dugang pagin ang iyong pagkurba maarikta sa Japan. Di ka damo mula na yung pagkarumas ang ilang mga salakyan kiti siyempre niya mapakarwas na nga maulan man. Damo sa mga karwas din nga nagbakanting ilang nga negosyo. Ito ko ng tao nag-antisipar nga ining typhoon nga Queenie magasulot sa aton Philippine Area of Responsibility. Daw naghina ang ano ni ang pagpakarwas kati siyempre mapakarwas ka nga mabagyo man lang. Kanugong sa imong pakarwas, no? Tingbo na lang na magtapos ang ulan o kung nagbagyo, doon mo ng tsuriya ka mo, no? Doon mo ng tsuriya kang mapakarwas na patapuson na yung bagyo. But as of now, ang update na itong mga K-5, hindi na matayo ng bagyo. Nagwa na sa atong Philippine Area of Responsibility, no? Padulong na sa pungsod China o kung diri sa bahin sa Japan. Pero diri sa aton nga Pacific Ocean sa kadagatan, may isa naman nga nagabuo nga low pressure ha. Ara si K-5 Berto, tanawin natin nabi, natumlang tao nga nagsaka sa ano ni, nagsaka sa altar ko no. Nagsaka sa altar sa San Sebastian. Doon itong ito si K-5 Berto. Doon nakapang rose dasig si Berto. May isa ka kuno ginaligar nga may diferensya sa pauna-huna. Martes ako nakagapon nga dilaw Sabado. May nagsulod sa Cathedral sa Bacolod ni. San Sebastian Cathedral. Isa ka persona nga may kinaligar nga may pang may diferensya sa pauna-una. Tanawin na ito si K-5 Berto. K-5 Berto, may gabisi mo da. Kamusta?
1: Okay lang. K-5 G-Lolo sa aton sininga mga K-5.
0: Okay.
1: Kaya nagpamati subong gabi. May gabigay sa aton sininga mga tagpalamati subong. Yes, no, sa aton sininga mga K-5 na-interview na aton G-Lolo kaina ang Iloy sa sining lalaki bala G-Lolo.
0: Yes.
1: Na nag ining lalaki nga ginistoryahan gid sa bilog na Bacolod sa naglikang kabi.
0: Kagapon? Kagapon sa gabi?
1: Yes, kagapon sa gabi.
0: Kinabatian ko gid nga do imo gid tingog paglumpat ya. Paglumpat ya, do ikaw imo gid tingog nga nagsinggit nga, oh Diyos ko.
1: Sorry.
0: Na ibo gito tingog gito ano ginag anyway, anong itabuaw K-5 Berto? Siyempre, gaya kami itali, abe, do ato katosang kagapon sa Bacolod Cathedral. Please go ahead.
1: Yes. Actually, sa K-5 G-Lolo, wala kita feedback. Wala ko talk back. Panunugalan ko bang ang radio. Amo ni ang natabo ka gabi kahapon sang gabi ka K-5 G-Lolo bago sining lalaki nagsaka ini sa may retablo no sang atag na retablo sa altar sa San Sebastian Cathedral kagati suno diri sa istorya alas 5 pa lang sang hapon dapat supposed to be mag ano na ni no mag umpisa na ang
0: sa
1: misa ining anticipated mass kiti Sabado gapon. G-Lolo, sang hinali lang ko nung wala pa bro umpisa ang misa, nagsaka ining lalaki nga ni sa may altar, kag may dalas ang patalom.
0: Kutsilyo?
1: Kutsilyo. Uh-huh. Napuhag ang tanan, tapos nagsaka sa babaw, sang retablo, kaging kuha, yan ni ang mga pana bala nga ara sa
0: Santos.
1: San Sebastian.
0: Oh.
1: Sa Santos. Kagati, nagsaka sa babaw, alas 5, midyabe, nag-6:30 na, nag-7:30, 8:30, kag 9:30, dito na nga nakuha, ining lalaki, Jay Lolo.
0: Ano no? Kuno, Bert, ano kuno kabangdanan ng saka sa, ano ni, sa may katedral, sa may altar, kuno, tungkol anong rason niya nag-saka ang hangin sa ulo niya o nasaka ang gasolina?
1: Jay Lolo, wala ni kuno ano eh. Wala ni kuno kakaon. Wala ni kakaon. Wala ni... doon nagpanapak na bala? Sa iya, sininga pamilya. Kinatuan naton kinang iya, sininga pamilya. Dira sa may area. Sa barangay... pag-anit, ano ganyan nga area dito. Barangay 14. No, dira sa may area sang do sa likod la sa dagat la do dira ang ilang balay. Si Lolo. So pagkatong nato dito kay na nagsunggod sa kuno kay nanay gapon.
0: Pero ano sa normal gin man iyang kondisyon especially ng pag nauna ko may ara gi masang jutay nga litok abi.
1: Oo, do actually kagabi, hindi ta pagin ma-establish eh. Ang sistema, bala kay si, wala man nakabalo kung may problema ni sa pamisaron, luwas tayo pamilya. Si kagabi, ang pamilya, yung man ang tali, sumakahambal. So, kay na, may storya ta ni, hambali na, naya, do may nervous breakdown, gini siya, no? May nervous breakdown, gini siya. Do, umpisa lang inis ang ginbayaan, siya kung ano sa iya, kini nga asawa. Ako no binobya di lolo do na depress kuro tapos do naglain na bala pero abot abot lang man siguro amo na ang basang pamilya yay kita maano bala maano sa pagkaon niya
0: ti janay ka janay ka anong plano yung tatani ibarta i-hostage si ano San Sebastian i-hostage tani ang mga i-hostage ang mga santo sa katedral ano estima na nga dito niya napilian magkatuaw
1: daw daw kalayo gede kay wala man rason bala daw mo that's why tigin sa isipan man niya sang pila ka mga tao nga tido may problema sa pamintaron kay tido wala man gid rason nga magsaka sa babo kay perfect ka taas ni lolo.
0: So bong ano kondisyon niya sa bong ginapriso sa kung ginrehabilitate sa anong proseso ko no to?
1: Ano na?
0: Ano nga pagplastar gin proseso sa ginpriso siya kung ginbuligan siya,
1: Actually, kay Ina, pag-interview kay nanay, ara siya no sa balay, pag-uway. Wala man nagpasaka na kaso.
0: Wala man siya ginkapos o kung wala man siya ginhawla.
1: Wala
0: ano?
1: Man, do pamilya. Do pamilya na lang man ang nag-disposition sa iyang disposition sa pamilya na lang.
0: Hindi, nagamula to sa galigay kulang na sa sakaon, kulang sa pahuwag, kulang sa sapak, abi?
1: Oo, kagati, kaduwa na niya natabo eh.
0: Kaduwa nga tabo.
1: Kaduwa nga katabo. Bala nga doon nag-alas layas. Doon na nervous breakdown. Gid yan. Ang nanay.
0: Ang delikado. Ang delikado. Bird, nakita natin sa ating Facebook page. May dala siyang ano ni, ng kutsilyo. Kaga-delikado. Wala kaga maging halit siya kung pwede man siya maging isang kabiktima masang tao. Posibulihan man siya. Ni bala.
1: Gani man.
0: Amo na gani Bert, ika advice sa imo no halungan mo gid Bert nga di kagid nga mabayaan ha.
1: But like ta do actually gastaler na mong amo na ba ni black is wala ka na ano eh wala ka na out of your mind ka na bala. Kasi wala ganda, utok mo mong gutom ka o kapoy ka, way ka tinulukan. So, amun yung ginalantaw sa nga ton, sini nga mga kapulisan. No? Kung pamilya man mismo nag-ako ah. Mayroon man kay tigin to, bang man sa pamilya, gina, sa nanay ah. Iti ka pa ngayon, Gidri.
0: Na-storya mo siya, why?
1: Oo, na-storya ko.
0: Timi ko kayo na kamo subong.
1: So, asito sino ang lalaki?
0: Atong nagsaka to sa may altar mo na
1: nakadlaw.
0: Mayuhay na ka ba?
1: Kagadlaw ko gani. Kaya na aton do karadlawan lang. Ni kay Tigis Korea kami nanay ha. Aras sa loob.
0: Oo.
1: Oo, gatulog siya gapa. Samtang ka-interview ko, nag-ano siya, nagsaka, siya nag-tindog siya, tapos nag-inakwa siya sa drawer. Kasi sabi ko si Leo Blau, pero libre din naman ni Tiara, kolba-kolbaan mo naging na eh, no? Galing si pangayok, malangit pagkaon ah. Pinangla niya lang gito, why sunod sa pamilya, tiyan ba siyang nanay, kay na, sa pangayok, gito pa tin siya. Ang nanay sa timbahan sa huol nga nahimo sa ila kini nga bata.
0: Ah shit. No. Hello. Hello. Halong ka good bird. Yan ka bird no. Aning report mo ning isa ka ambulance ni ano ning bag-o ni sa ating page. Isa ka hubog ni siya gasakay sa motor gindala sa iyang gina-construct na ang dalan. Abigay kami detalye.
1: Bago lang kit ni na kuha naton nga information no pag walang kita linteras sa may Usmile gid bala
0: Usmile
1: sa Usmile dira sa may barangay Takuling kakifab gilolo no so nag-abot kita dito nag-ara ng ambulansya ginabulong sa may sulod ng ambulansya ining lalaki na edad niya 52 ang lalaki nga ni halini siya kuno sa balay nila din naginom-inom sa may Eritrea man sa iras ng Takuling, no?
0: Okay.
1: Kagi-vibe di Lolo, saan na may katuan ni siya kanupo niyo, barkada yaman, pieno man nga sistema, kay wayagid ko ro na kita, or basi sa tamaan kakahulog, bluen siya, duman sa ngilim noon, makahulubog, na sa rusto, yan siya ang signage, sidira sa tunga.
0: Well, no, basi, so, wala man lang isang early warning device, kung hindi niya sunado ang dalag, yung may ongoing, galing nga construction ang dalag noon, no?
1: Kinakita taway, gid man, I don't know, pero tido, wala man do ka ba naag, wala man ta kita, wala man ta do
0: nag-apit,
1: wala man. Pero tido, saan, nagang lugar eh.
0: Bisan pa, kinala niya may proper, kinayang, ano ni, early warning device.
1: Kaya, di, nalantaw dito kay
0: na, no, di, may mga salabto na guro contractor na guro na, ni Blanc.
1: Dali man.
0: Oh, di sige. Di, stable man ang, ano? Stable man ang persona, bing nag-sakay sa motor. Anong yang halit, abi?
1: Ano na?
0: Anong damage siya?
1: Actually, motor yung gini. Gawa motor ya.
0: Hindi, ang lawas siya bala. Yung motor yung makita na yung lawas siya bala. May labos sa damage sa motor yan. May sa bagras, may sa pila sa ulo, kung ano, may helmet man siya.
1: Ano, yes. Wala si helmet.
0: Wala si helmet.
1: May helmet. Ginulo. Taton sini nga mga kakipay. Nga tiyan.
0: Nadula siya. Sige, sige. Sige na lang, okay na yan. Okay. For more details, mga update mga kakipay, no? Okay na lang, okay lang. Kido basikon ma may mga importante pa. Thank you kina Kipay Berto ha. Thank you. Wala tama kuha siya ang update pati ay boss nga sitwasyon mga Kipay kung anong latest abi no. Do bago mga traffic lights sumong sa Makolod. Do bago sumong brand new. modern ako na bagong mga takol ng mga traffic lights sa mga mayor ng mga intersection di sa Makolod. Do kanami, no? Kasi siyempre, no, tayo migin maskara. Damo bisita, damo tao. Kag siyempre, magamit ay hanina para ma-regulate ang traffic sa dalanon, no? Kabay pa makabulig ina, no? Kag para makabulig man sobra sa mga traffic enforcers naton. Kag baganhagan ang traffic sa Makolod. Kay man nagadamo ang salakyan. Nagagutok ang mga dalanon. Alas 11:17 ng oras naton mga kakaypahim. Aring isa ka problema nga ginpadala sa aton subong gabi kag taga-antanit sang advice. Ha? Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kag sa tanan nga mga listeners sang programa mo, Jay Lolo. Share lang ko problem ko, Jay Lolo. Kag mangayo man ko sang advice. May asawa ko kag duha ka mga kabataan. may nakarelasyon ako, J. Lolo, nga amon nga tupad balay. Tupad balay. Dini siya nga atong letter sender is pamilya, no? May asawa, duha kabilog bata, nakarelasyon niyang iya tupad balay, bauti lapitay lang. Walking distance lang. Nakarelasyon ko, J. Lolo, tupad namon balay. She is 22 years old. Wow, madido sa Diyos ba? Bagnas. Ha, bagnas. Gakinang kanangli. Ang babagi ko no, madido sa Diyos. Ang iyan nakarelasyon nga tupad balay. Ti siya yan may isawa na eksperyensyado siya. Kaptan niya. Ako, kaptan niya. Agyan niyang madido sa Diyos. Ti, siyempre, nag- naga ano ni naga hinurusgan ma tibeti do sa news hindi pa na iya ano ya nami anami nami na siya ay planuhan nga magmayo ang iya mga plano ang mga desisyon sa kabuhi tibeti do sa news ang babae nga karelasyon niya tupad balay. Okay lang sige, okay lang sa iya J. Lolo nga sikreto na ang amon nga relasyon nga duwa. Basta naluyag sa akon J. Lolo. Kag ako man grabe. Kag ako man J. Lolo. Ano, abi kay si Mrs. ko may edad na? Ah, okay. Naluyag naman lang sa kagin patulan niya ning medyo sa anyos nga tubad balay niya. Kaya ng sabat niya, ako na yung rason niya, si Mrs. niya kuno may edad na. Tiga pangita sa sang bagnas, tiga pangita sa sang hubin daw, hindi niya mudlayan, nabudlayan siya may mag-refuse. Kaya ng babagi niya, ah, okay mo lang siya kuno sikrito, kaya di naluyag bala. Naluyag ang babayi ko nun sa iya kay guro ba si Guapo siya eh. Kag maayogin siya mag atipan lang. Basta naluyag sa sakon, gilolog ako man, nabilog, grabe man. Ang ako nga misis may edad na lo. Lo, advice lang ba si... Maproblema ko ni kung mabalans ang ako nga misis. Ah... Base ko namang problema sa kung namabalaan ni Mrs. niya. May relasyon sa sila tupad balay nga isa ka 22 anyos hubin. Base ko namang problema. Hindi man guro ah. Malisinsa ka lang kay Mrs. mo. Para formal. Formal ang bukol. Kag J. Lolo, love ko man siya lo. Ah, 8 months na kami, J. Lolo, nga magkarelasyon. Uy, 8 ka bulan, ha? Damo na gali nga hitabo ni. Damo na ni nga hitabo. Hindi ka makapayaw kay Mrs. mo. Duman mo na ang rason kay tungon may edad na siya. Kapag hita ka hubin. Di ba dito sa news nga game lang game niya sa relasyon? Kung okay mo lang siya ang sikrito, inyo yung Bob of the Night. Kag basta luyag siya. Di ikaw yan, di ba kamilog bata mo. Experensyado ka sa relasyon kay tungon may asawa ka. Tibetidos anyos niya, ti siyempre, ano lang experience naman. Kumpara sa experience mo yung, ha? Tatay ka na sa dua kabilong nga bata. Grabe, kaya yung ang chichibre-chigit. Manicure, pedicure. Ti ma, hindi ni maluyang kay guru, tanahan guru, ginpagi mo man siya. Ginpatila mo lang sa sang nami-nami, gin. Ang bayad sa anyos, di siyempre, ano ginaya, mayanggaw. Kumbaga pa, maging aswang siya. Advice lang, basi may problema, o basi may problema kunik sa kumabalans ang ako ni Mrs. Kay, love ko man, love ko naman siya, J. Lolo. 8 months na kami, J. Lolo, magkarelasyon. kag di man siya gusto nga mapa ano eh, magpabusong sa akong dilulo. Ah! Hindi mo siya gusto. Thank you, J. Lolo. Advice, advice please. Advice, please. Ha? Thank you again. Hindi mo siya gusto. Galing mapabusong. Di... Basi mo lang yung one day. Isa kadlaw. Malipat siya. Kagtapos ako ng one day sa kadlaw nga mabuking ka ni misis mo. Hindi man rikta siyang maka-akto sa imo basi kung ibang tao nga makahutik kay misis mo. Panilaging bana mo day. Kasi blaw. Panilaging bana mo. Kaya doon yung nag-sitting-sitting sa tabad.

0: Inisha. Sana ka pamati, duwa ang pagdamogid nyo. Damogid ang nagasulod sa pinsar nato. Mayong hitabo, kitungo nakasapo sa sanghubin. Imagine mo, may edad na yasawa, nakaskor pa sa nadernubya yung may hubin, may tidusan Diyos, tubad balaya pa. Pero on the other side naman, naghambal naman yung tindi na yung mimo yan, kaya di siyempre bawal na. May asawa na siya kag-responsibilidad sa iya kamataan. Ang iya yung direksyon sa posibilita na niya mga buhat, mga desisyon para sa pag-improve sa ilayang panimalay, para pagbakod sa ilang pag-inobtanay sa iya pamilya. Tiinihiya isa ka dako yung temptasyon nga wala agin malikawan. Kagina-justify pa yung ginhimo yung lang nakitungon nga may edad na kung gulang na asawa niya. Yeah, hindi siya kaka-refuse kiti hubin ang iniya. Ano nami ini kay hubin? Amo na kung isang magtiplang ang sulay. Magtiplang ang sulay, simog na tagaan ka sa rason lang. Rason sa kabutigan. Ang kamaturan niya, ti siyempre may sawa ka na, may kabataan ka, kamaturan niya may responsibilidad ka na kabligasyon na magtuto ka na yan. Magtuto ka na yan sa imo yung pangabuhi. Magtuto ka na yan sa palabuton sa imo kabataan kaga imong bilong pamilya. Hindi ka na yan mag-intitina sa mga ininga bagay. Kaya tungod nga ginatapos mo na mo. Kung hando mo palang kaliya magtinuntong, nandiyan niyo, wala ka na na pagkasawa, wala ka na pagkasal, wala ka na nagbata, wala ka na nagrelasyon, payawan mo na kagalingon mo. Basta yara ka na yan sa kasal, especially may mga obligasyon ka, nagresponsibilidad ka na yan. Ang totoo na yan, para lagi niya sa imo yan is ang pamilya mo. Ang imo time, ang imo love, ang imo yung siguridad, ang imo yung sincerity, ang imo yung honesty kag respeto mo. Imo bumugi siya sa imo panimalay. Imo yung imo bumo siya tumad balay. Ginbo bumo siya tumad balay. Di daw gina-justify man nga daw okay mo lang siya. Iskan nga may sawa ka, game mo lang siya, kag-conforme mo sa sekreto lang. Kag hindi mo siya gusto mong busong, tiyan mo siya lingon, gado gusto mo lang padayuno ni. Galing problema mo lang, kaya basi malakpag ka ni misis mo, basi magka-problema ka. Siyempre naman, kung ikaw abin sa lugar ni misis mo, bailuanay ka mo ba ni misis mo? Si misis mo, hubin, ikaw yung may edad. Tapos may tubad ba? Like mga lalaking hubin man. Kag tapos sa sikrito lang si misis mo galing kahimo sa ginahimo mo. Ano ayhan ang batsagon mo kung madiskubrihan mo ni? Hindi ka mangaking, malipay ka. Masilibra ka, mapapista ka. Siguro basi kung mang dolong panulog mo kag mabuno mong lalaki, kung matiruhan mo siya, kung makastigo mo siya. Hindi wala. O kung basi ang asawa mo, basi masakit mo, kung ano pa mahimo mo. Kung ikaw sa lugar mas ang asawa mo, what would you feel? Ano pagkabatsagon mo? Hindi ka yan mainsulto, hindi ka na yung masakitan, kag ginaluiban ka. So umuhin na, no? Nga para ma-chindihan mo kag mabatsagan mo ang mga bagay-bagay. Always ta ibutang ang aton kagalingon sa iban. Eh kung masakit sa imo, masakit man na sa iban? Masakit sa iban, masakit man na sa imo, di ba? Kag kung nagtanom ka sa munggo, hindi man pwede ang mani ka mangga. Kung ano ginatanong mo, amo man anihon mo mo. Kung nagtanong ka sa hindi mayo, problema ginaya mag-abot si mo yan. What you sow is what you reap. Kung ano ginatanong mo, amo ginang pag-anihon mo. Pero kung nagtanong ka maayong mga buluhaton, mga bagay para sa imo pang buhi, kaupon ang imo pamilya. Siyempre ang blessing nga mag-upod man sa inyo kag mag-angkon man sa katawayan inyo panimalay. Kung iniya, once ini magbalahuba, yan damage sa niya, forever na niya. Nga maging kabahin sa istorya nyo, nga somewhere in your life, nga naging traitor ka, kag naging luib ka, sa imong obligasyon, kag responsibilidad bilang bana, kag amay sa inyong kabataan. Kay imo yung obligasyon is to protect and provide sa imong panimalay. So, ang somebody o kung person nga nagaprotect pa, amo pa ang maghahatag sa kasakit sa imong panimalay, sa imong pamilya, nga supposedly ikaw magadepende kag magsecure sa ila, nga hindi sila masakitan, hindi sila maglain buot. But then ikaw pa maghahatag sa lain sang buot kag kasakitan sang balatsyago nila. No, di ba? Kaya number one, ginayang mga responsibilidad sa nanay o kung sang tatay kag bahana is to provide security and financial, abi. I-guide mo pamilya mo nga mag-progress. I-proteksyonan mo sila, secure mo ilang safety. Ang ilang safety nga hindi sila nga pag-atakihon kag pag-isimu-simuon o kung ano man nga bagay nga hindi inamayong pagbuhat sila. Ikaw ma-protect sila nga isild mo sila nga ma-secure sila nga safety sila o kung safe sila nga itungod ara ka. Ikaw nagahatag o kung nagaprovide sang safety and security sa ilang pangbuhi. No? But then, unfortunately, kini mo sumahon, ikaw pang nagmagahatag sang insecurity kag disaster sa ilang pauna-una kag balatsyagon, kag posible ini maging trauma man sa imong kabataan. But then, ginpili mo yung maging makipagrelasyon pa, sininga ba ay kitungod maybe wala mo pa ma-realize ang imong konsekwensya kag imo yang mayor nga responsibilidad bilang amay kag bana. Now nabatian mo ang aton nga advice imo, ang desisyon libre, ang pagpili way bayad. So ang pagdesisyon kag libre, ang desisyon kag ang pagpili ano itugyan na mo si muna. Ang aton malang is to remind you kung ano ang posibleng matabo. Kaya kung nagpamangkot kang kung basi mga kig si misis mo, hindi may kung mga kig lang. Basi lang po saan niya baka. So it's better nga you stop na. I-quit mo na nanay, oh. Untaton mo na makipag-relasyon before nga mag-problema pa. Tungod ini nga mga hitabo kag nagapamangkot sa aton programa, mga sinyalis na indikasyon na ni kag-warning ni Simo nga dala na pakadto kag direksyon ang imong kabuhi. Nga wala sa sikreto, nga wala ma-bulgar. Malo, oy, kabaliog lang kabuta. Anong number ya? Magaka K5, alas 11:32 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 D3 Bio kaabyan. Ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskantigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kaysa nagligad. Sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa apot tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiil. Pati akon arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Kutsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay siya, bad. Mga kay 5, alas 11.42 na. Iningabahin na doon na sa aton sang number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Ang aton gigkatuan, kag aton gid nga number one seafood restaurant. Open sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tutup alas 10 ang gabi. Wala problema kay hapus lang gitutulon along the road lang gitsa. Sang San Juan Street, likod sang 888 Chinatown Square. Tupad lang gid sang ining fire station sa may barangay 10 ayon, San Juan Street. May lakos lang ang parking space para sa mga gusto gid magadto, komportable gid ang inyong pagbisita sa Gina Seafood Restaurant kung may salakyan ka mo. Kaya may parking area sila, kaya may nagabantay pa. Kompleto ang ilayang serbisyo. Alin sa parking area, pagkato sila nga dining area, mga kakibib. Tinlo ang lugar, kag siyempre damo sila waiter nga mag-aamumas ang mga customer. Kag nami sila kay very respectful ang mga waiter. Ka mga buot sa mga waiter, no? Kabulogin mag-aamuma kag magdipara sa mga customer. Biskan sinulang niya, pwede mo mapaypay kag maistorya ang mga waiter kag maka-order kasi sila sa imugustong kauno, no? Ang seafood. Try nyo gin ang ilang bestseller, sinigang o kontinolang isda. Pala-pala style ng pagluto. Amo na iya ang sabor sa mga Ilonggo. Nga priska ang mga panakot, priska ang mga isda ang ginahimo sa sinabawan o kung tinola kung sinigang. Subong amun ni oras si Ma'am Gina nagpangumpra para sa mong celebridad para sa buwas naman yung mga lotoo, no? Mga priska ang mga sibuyas dahon, mga kamatis, mga repolyo, kay mga ibang pagiging mga importante ang panakot, yes, yung mga loto. No? Kag siyempre ang ilang pagiging bestseller ang butter garlic shrimp na. Pasayan na. Butter garlic shrimp nila. Ang sarsa pa lang niya, ti kampiyon na. Pwede mo ganyan mapustahan niya. Ano pag ganyan? Ang ilang

Sisling manombok jerini. Boka na mit sisling manombok. Gatu na sa baba mo ma sa masagam sa malmo gidyang preskang isda nga bloomer din o kon manombok. Try nyo man ang ilang mga gingaw nga sinugba o kon lokos nga sinugba o kon adubo man o kon ining kalamares ba o ginagutom ko. Ang ilang nga gambas mga kakipay pasayan mo lang nga ang sarsa sweet and sour nga may jutay nga kahangkang kanamit gidya mo. Gambas ang ginas. Ang ila paging nga kinilaw nga tangigi, kampiyon. May itlog nga pulaya. Kag ang nga pagtimpla daw balansyado, gigagada mo gid matakos kang mabalaan. Nga preskagid ang mga ista nila ya. Sa ilang kinilaw nga tangigi. Di siyempre ang kasag, di hindi kanyang mapabilin, ha? Every kasag nila lang abrihan mo yan, basta bahilang. May surprise number kanyang pag-abri mo. May aligi kanyang mo. Now, may blue nga, may mga blue crabs na sila. Okay. Pwede ka lang kabakal hilaw, kadalo mo sinyo balay, kaya ikaw yung mismo maluto. O kung ipaluto mo, nga mahulat ka, take out. O kung ma-dine-in ka nila sila, the best pagid nga. Kay makaon ka nalagid kag siyempre kulubod mo ang imong mga bisita. Halin sa airport, ay may masugay ka siyempre kapoy, gutom sila, no? Usually nga gabot ni mga langalang oras, mga 2 o'clock in the afternoon. Mga alas 3, mga munabi langalang. Irikta mo siya sa Gina Seafood Restaurant. Amo na yung magsugat ka sa mga bisita sa airport o kung sa mga pandalan. Alin sa pagsugat mo, especially sa kalangalangan ng mga oras, kanto ka na sa Gina, sirikta, kay open na sila yan. Kay ibang restaurant, after sa lunchtime, at tapos pa niya, gasarado na sila yan mo. Ang Gina Seafood Restaurant niya, pag open na niya alas 10 ang agaya, huwag na sila gasara. Tuloy-tuloy na sila sa gabi, ha? Now, may function room sila, mga kakipayab, nga makakomodate sa inyo, ha? Kung may okasyon ka mo, birthday, anniversary, meeting, o kung mga damo ka mo, abi. 20 persons, pasaka, abi. May first floor, kag second floor silang function room. Kung nakala si Ma'am Gina, kag inigusyar mo lang siya. Inigusyar mo lang siya, tawagan mo lang sa cellphone number niya. Para lang sa Facebook page nila. I-type mo lang, no? I-type mo lang si mga Facebook accounts mo. Gina Seafood Restaurant, ha? Da mo kita mga pictures and videos sa mga vlogger, kag siyempre iban paging mga bisita. Kag milamino. Milamino, address, mga pictures ng mga pagkaon, yung ngalan sa mga pagkaon para at least kung inkaso gin man makabisita ka, kag may mga chimpo ka, mga upod ng iyong mga bisita or pamilya mo. Pag abot sa Ginas, balaan mo na kung ano ang mga menu nga dapat mo i-order, no? Amo na isa ka-advantage kung nag-research ka na ganaan. At least pa man, no? Bisitahan mo ang ilang Facebook page. I-type lang Ginas Seafood Restaurant.

Alas 11:50 na. Good evening, J-Lo Look at Jerry Lee. Ang anak ko nagapanumoy sa ginikanan kag masiling wala pulos iya ginikanan. Ano imo ma-advise sa J-Lo Look from Villain? Villain. Ano ni siyang iyang problema? Ang anak nga panumboy sa ginikanan kag siling wala pulos iya ginikanan. Wala pa ni siguro iya ka-realizar, no? Ma-realizar na niya kung siya na isang man ka ginikanan pilagad na. No, kunara ka na sa tawag nato nga stage of o kung age of reason, balaan mo na tama at mali na. Kag, well, kung may mga kakulangan ang imo ginikanan, ikaw na bahala iyang magbalansi ka mag-ichindi. Ang imo lang himoon is kung mag-abot ka man ng chimpo na, nga kabalo ka na isang imo nga gusto. Hindi ka na mag-expectar sa ginikanan mo, tanay nga desire mo ka gusto mo mahatag nila. O kung ang ina-expectar mo, mahatag nila tanan. May mga pagkaulag, ginaya kag, especially kung idealistic ang klaseng bata. Kag may ara kang tawag nga, kung anong ara si iba, nga wala ikaw, na nagkakahisa ka. Mabaka nga waipulos. Pero anong rason gid abino weta kabalo kung nga nakambal ni siya abin. Well, as far as I'm concerned, mabalaan mo gini kung ikaw na maging isa ka ginikanan. Kag wala man being ma-specify kung ano gid nga gravity isang rason niya kung nga nahambal yan eh. Nga natumboy ang ginikanan niya. Nga masiling niya nga wala pulos ang ginikanan niya sa ano nga mga hitabo nga nag-trigger ni siya nga pangunauna. Promise kan pa. Unara ka niya sa It's a Reason niya kaga sakto yung imo yung pananawan sa imo yung kamuhi. Mahipos ka lang kung may magkulang sila kaga maninguha ka na lang. Nasigon mo lang yung mag-stabilize ang imo kagalingon kaga magpa-intias ang imo yung pangabuhi. Ang imo malanaya is ang ila malanaya ay napadako kanila kasi sila ang lagyan nga nagwa ka sa kalibutan. Ang baga nila nga hindi mo sala kung nataho ka nga pigado. Hindi mo sala kung nataho ka nga pigado. Pero kung napatay ka nga pigado, ti imo na nasala. Kay man sa nagtubo ng imo yung panguna-una, kabalo ka na sa gusto mo, may sakto ka na yung physical kag mayong lawas mo, abi. Kag may kapasidad ka, no? Wala mo na yung urot na ang oportunidad nga magpaninguha nga mag-angat imo pangabuhi. When you know what, ang kapigaduhon, ginapanubli mo mo. Hindi lang niya manggad, ha? Magkatawag kita nga chain of poverty. Kung pigado imo ginikanan, kundi hindi man isala nila yung pigado sila, may mga hitabo sila kamuhi. But more importantly, ikaw, nga ara ka na yan, kagkasara ka na yan mag-desisyon sa imo kamuhi, paninguha kay gamito mo ng tanan mo nga mga potentials and abilidad. How to improve your life. Enough na yan nga nagdako ka, napadako ka nila, nga nagbakod ang tulaan mo. Ikaw na yan maminsan, yan kung ano ang imo niyang himuon, iti siyempre, hindi man siya perfecto. Kung pigado ka, dislike Pacquiao, pigado man si Manny Pacquiao, igaling iti siyempre, nagpasimpalad siya, sang iyang kamuhi sa boxing. Kag dito yung nakitaan ang iyang abilidad kag siyempre may hugot sa pagtuo sa iyang kagulingon kag siyempre sa mahal nga makaako.
Kami rason sa kitungod nga pigado sila. Naghimo siya nga last card. Nga last card ko na ni para makakaon ko kag makatibawas. Boxing mabuklan ko. Bas siya, wala na niya makakupos na ni. Pero ang gutom ko niya kag akong iloy. Sa mga utol ko makita ko nga wala kinakaon. Sakit sa sakit pa sa bukol. So nag-motivate sa kay Pacquiao nga magpadayon sang iyang paghimakas sa boxing. Kinsa na miyagigigin na usoya ang iyang palabuton sa boxing. So kung mulapit sa Ginoo, guided sa ginatagaan sa sang isakto nga pangunauna kag Balachagon, kaalaman nga para kung ano sa sumuhong, titungon na isang iyang mga desisyon sa mga kabuhi iya sa mga una. E kung naging baso na lang si Junisya, kang iyang tatay nga nagbulagay, sige na sa baso, kag sige na sa ngambal, nga way pumupulos. Wala sa maginahimo, kag wala sa maginasolusyon ng himo nga solusyon. Siguro, pigad na magyapon si Pacquiao. Galing siyempre hipos lang siya, kag pangamuyo, kag well, bato niya kung ano mga kakulangan kag balayo na siya ng paninguha sang iya kamuhi kag gina-guide sa makako. Isubungan niya muna ang tawag kay Pacquiao eh. Nag-ayuhan sa tungod sa iya nga pagpursige, pagbulig siya kagalingon. Di sa nining nagsiling wala pulos ang ginikanan, ipasadyos na lang na siya. Hindi na lang pag sapaka. Kay maabol kima na chimpo na siya mga maging ginikanan naman. Base pa lang kung may tsindihan niya ang iya ginabuhat sa buhay. Siyempre masakit ay sa bata, ginikanan nga balon nga huwag kapulos, ginatumboy. Pero ito siyempre bilang ginikanan na nagpangyapon ang pagpalangga, kang kaluoy sa imong bata. Pasadyos mo lang na kag maabot gin man ang panahon nga siya maging ginikanan man. So good luck lang, good luck ha. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita was 9:13 in the evening to 12 midnight. Hindi lang sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always ha. Bye-bye.

0: niyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
1: At tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kay dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
6: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay. Isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
5: siyam ka mga babay.
6: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din sila nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
6: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
6: Eh. Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
5: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
6: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
6: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
5: E anong bulong sa PMS, Dok?
6: May mga over-the-counter nga medication sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo.
5: Uh-huh.
6: Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, mm-hmm. no? Total, libre mo lang konsultasyon.
5: Mm-hmm.
6: So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dahi?
5: Mm-hmm.
6: Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Milk tea, and kung ano-ano pa da, no?
5: Mm-hmm.
6: Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory.
5: Hmm.
6: So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag-DTX 500, mag-MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, MITC or PureC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
7: DTX 500.
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MITC ka permi.
6: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay nun, throw orange.
5: Gusto? Skyflakes?
6: Sa lagali, dapat tuod-tuod gin nga orange. May antioxidant.
5: Gusto?
6: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
5: That's why palanakit lawas mo.
6: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, MITC. Kaya para makuha ni mo ang benefits ng exercise, kay kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
5: Abaw! Palakit, palamanog lawas mo.
6: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
9: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos nyo kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra shin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban, kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
6: Hindi pwede 30, sir boy.
9: Pwede.
6: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon, cakes palakaon, tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bala. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
10: Wow!
6: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
10: Ay, ikaw na.
6: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pa gusto na kamuda.
11: So, kung gusto nyo.
6: Amo na nga, adlaw-adlaw, git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
11: See?
6: Si Jin Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
11: Milig siya taguay.
6: Once ka panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
9: DC, ako no, DC.
11: 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, ka 19 ah.
9: Kampiyon ni
6: mag-8. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
11: Basic.
9: Oh, maligo, basic gina.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap.
11: Ang
9: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500.
12: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: So good lang nag-inom ka,
12: DTX 500.
11: Kailan ka bulan ka ginom, DTX 500?
12: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay isang kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500! TTX 500. QC. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa rin ulo. Wala kayo pulaw. Ako mo, inumpisahan ko wala gamit ka PureC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
7: PureC Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
14: Garantisado.
7: PureC Vitamin C. PureC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sino yung mga pasyente?
16: Tumas Lusada Junior ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PureC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
7: PureC Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
14: Garantisado.
7: PureC Vitamin C.
17: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
18: Gusto ko man, gusto tamantanan,
6: oh,
18: ngamot ka mo.
6: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
10: Klinika huh? Dio Fresh.
9: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
6: Ang gapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
9: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
10: Swipe ka mo
9: da?
6: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
9: Mang-swipe na ka mo.
6: Swipe sa ilok.
9: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na may nga-apply ka obra, mumut. Ka, no? Namin niyang gahagas.
6: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano. I-correct nyo na na.
9: Oh, correct.
6: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
9: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang kapanami ka sa imo metabolismo, kapainit-init ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
6: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
10: Oh, may diabetes ka.
6: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
9: Correct.
6: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
10: Stevia.
6: So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
9: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
18: Ay.
9: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imo nga labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
9: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambag nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na tugatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
6: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
18: Oo.
6: Gin-blindfold kami.
18: Ay oo no.
6: May sa tubang na mo may gin ano.
18: Gina Saywardo.
6: Saywar, that's the term.
18: Oo.
6: Galain ko mo.
18: Di ba kasi linggitan? Gagay.
6: Daw mag-workout ako. Kun na ano sila man, yung panakit ni ilang braman.
9: That is called brain conditioning, no?
6: Yes.
9: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw, tundaan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imong neuron sa imong brain cerebroy nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka ditribayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag ditribayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka ditribayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom ditribayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. Ditribayo lang na.
10: Ang ditribayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa siya sa ginatawag antioxidant sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtugid sa aton nga brain sir boy.
6: Correct.
10: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So namiya ang ditribayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang cellulas ng aton nga brain sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo pwede kita magka-Alzheimer's sa disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao malipato ng isang tao sir boy no. So but silingon nag-amat-amat shrink ang aton nga utok sir boy no kun miara kita sing natog Alzheimer's disease tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo sir boy MCT halin sa D3 bio sir boy.
11: Kampiyon no. So duwa pa lang yan discuss na about nga aga kalipaton ka. Una ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No? It's a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kaya hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang ditribayo nga kaya kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kaya may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa ditribayo. Ti ini nga ketones kaya ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kaya gamat-amat na balik ang imo gatawag nga brain cells no. That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why ditribayo is really important. Kung ang edad mo is 60 no, 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga ditribayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why ditribayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
6: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom ditribayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa ditribayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
11: Oh, grabe mo, kabalumang
6: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins sir boy, amo na ang nourish sa imo no brain. So, at least biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from ditribayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
11: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
6: Wala na glucose, sir.
11: Wala na glucose.
6: Bahuway na siya.
11: Bahuway na siya, no?
6: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, draan ka na kanami kung adlaw-adlaw kaga inom ditribayo. Abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali ditribayo, mas gatalom, ga-sharp, ang imo nga brain sa sige nimo inom.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Lolo ko, nang baluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Ray nang paninisis ng Di Tribayo, tatlo kami sisa isa ka, 1 month lang ko anang lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
20: Di Tribayo! Ang Di Tribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! Di Tribayo!
21: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa Di Tribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walit sa normal ang akong blood sugar.
20: Di Tribayo! Ang Di Tribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Silisi si Masa ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko kidney. Yun, may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
20: Pure C! Kag-Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
17: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
18: Para sa dugang benefit sang D3 Bio.
6: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre ang coenzyme Q10 isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
10: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga bagtuon amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka o kun bagay ni sa mga obese sa cervoy kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio piling mo busog ka permi cervoy no. So ang D3 Bio nagapa-increase inigali cervoy sang hormone yung natawag leptin. So ang leptin nga hormone once nga busog ka na kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
11: Unta tatakaon.
10: Si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba,
11: ba? Buwi inang kutsara.
10: Oo, so amo na ang ubra sa nga D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga, gana sa kaon, once nga kita, busog, sir boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kaloris, i-compare naton sa gratawag long chain, triglyceride nga matambok kaya sir boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
6: Matambok halin sa kan?
10: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ka kada adlaw, sigurado kaya sir boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
18: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasagilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
6: Yes.
18: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
23: Kung ikaw
9: Gadi tribayo every day potiktado ka kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni Dietri Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag Dietri Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang Dietri Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
18: Alright, so kumpletohon ang
6: ating mga D3 Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na. D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio. BCO, D3 Bio.
18: Lain gid jamo, kumpleto.
6: Amo ni D3 Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: K5 News FM.
23: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
25: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
25: Ang best friend sa mga kababaihan.
26: Spore Biotics.
25: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
26: Spore Biotics.
25: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag-DDX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-DDX 500 ka na!
27: DDX 500!
28: Ang may powerful compounds!
27: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
28: DDX 500!
27: Garantisado!
28: Epektibo!
27: Aramis mo!
28: DDX 500!
27: DDX 500!
29: Catalina Habagat,
30: anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
27: TDX 500 Mighty C
28: ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
27: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
32: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
28: Babakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX
27: Coffee Mix. Mabaka. DTX Coffee Mix.
0: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka.
27: Food supplement for men.
1: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
27: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
27: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indik manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500.
10: K5.
11: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:38. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mabalita. Kabang impormasyon niya gaganabo din sa may syudad, God, probinsya, sang Iloilo. Kita na gabi-abi sa aton sining makakifoy diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan, sang aton sining pagwaragwag, sa mga nagatutok subong sa ilatag sa mga radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM Band, kag subuman sa aton mga release station. Sa may banwa sa Leganesio, Jang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang ato masikapag gabi-abi kag pagpanamiyaw sa mga ka-K5 natun sa Bilog Zuringa Western Visayas, sa Bilog Zuringa Pungsod Pilipinas, kag sa aton sa mga Ilunggo nga ma OFW sa mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isang ikamayang oras sa inyo tanan-tanan, kagwiyo, pinalang ka mong samayo sa ringa kahimtangan. I-like na kag-share ato sa ringa pagpangalagad para sa ringa mabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mga monitor, ma-update mga ka-K5 sa mapya ka uli nagkakanabo, direkta mismo dili sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag-probinsya sang Iloilo, kag sa Bilog Zuringa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpaalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dali kita sa adlaw sa ning Lunes, Pitsa 28 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat kagdapusan na nga Lunes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: 88 diya sa labilin, kamag-abot na kita sa adlaw sang Paskwa. Kadasing lagi sa pagbutong sa aton mga inadlaw, kag tatlo ka adlaw na labilin, kag bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Kadasig lang gid sa mga inadlaw sa pagsipad-sipad sa aton mga kalendaryo. Ano ba lang ang bigtal pandus mga balita ang aton pag-isuryahan sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero prior sa tanan, ang aton sa ring pagpasalamat sa aton sa ring pagkako nga nakabugta naman kita subong aga. Kaya bal naton hindi tanan nga tawo sa bilog ng kalibutan nakabugtaw na subong aga. Gani sa gamay langit nga matinoon aton sa ring pasalamatan ang aton

0: Kaya ning gamay tornaton nga si Typhoon na Queenie, nagwa ni kapon sa ato sa Philippine Area of Responsibility. Na mga alas 4 kahapon, na nagwa ining si Queenie sa ato sa ni, na nga Philippine Area of Responsibility. Amon ikon nga ang mainit na ang ato sa panyempo, nga ato sa ni nga ma-experiencean mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mayadayag gid nga aga kay Ma'am Ning Ilomba, blessed the Monday morning sa pamilya Ilomba. Kag sumuman kay Ma'am Josephine Florindo Diaz kay Sir Lindon Hano. Kag sumuman kay Ma'am Beth Dalilia. Ara may audio na kita kay doon nag-message si Ma'am Ning Ilomba nga may audio partner. Kag sumuman kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Arturo, kay Ma'am Beth, sa may bayan sa barangay Maspasan, sa may Banuasang Kalinog, na pangapina detect sa coffee mix. Kag, of course, mga kaki-five, no, ang aton man siling pagpanamiyaw sa tanan aton nga nag-monitor, no, sa aton siling pag-pangalagad mga kaki-five.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Okay. Dalang daw nag-feedback ko, partner, raw. Oh. Doon din man daw, na-off ko man din ako sa nga connection, raw.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Okay na. Alas 4:45 sa ato sa nga pag-pangalagad. Nakakainit ng tanan sa nga tubig. Mga pikita na pa, telting nga kapi ha, detect sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. And of course, available na kay Tita Rina Mapa. Sa may di kamay kalanaan, sa may barangay Rizal Lapos. Dasig na maubos ang detect coffee mix kay Tita Rina mo. Kay Manang Veronica na, may rayad mangyaga sa makabataan Tita Rina. Sa di kamay kalanaan, sa may barangay Rizal, sa distrito sang Lapos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:46 sa atong sariga pagpangalagad. Medyo makapoy-kapoy pa kita sa pagbugtaw sa ngaga. Kay kahapon mga ka-K5, amun lang atong sariga finals para sa atong sariga inter-school school radio competition. Now reporting competition mga ka-K5. Live reporting competition. Now, kahapon na nakita naton ang mga abilidad kag talento sa mga 24 tanan ka mga participants alin sa secondary category. Now, Tracy ang nagpasakop diri kag 11 sabayin sang tertiary level.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Istoryante karon kon sino ang nagkampyon, no? Kon ikaw to nag-judge to ka budlay gid maghusga mo. Na daw alos tanan na manami, no? Kag abilidaran. Pero ti ambal nila sa isa sa ni competition. Na may mga magadaog kag may mga pierde, pero ti ang kapierdihan na kabigon lang naton. Ang ini makapabakod kag subuman. Makahatag pagid sang dugang siri nga mga lesson na sa imo siri nga kabuhi next time na kay basiti hindi para sa imo mo na ang subong tion.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagpanginbulahan kita kay very successful ang ato siri nga event kag we expect na sunod nga tuig another naman ng competition diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mainit-init subong mga ka-K5 na ang ginaistoryahan kay subong adlaw iga patumana ang ining pagsaka sa plitihon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ginahingyo sa aton sering transport groups na no, nga pagpasaka sa plitihan ginaprubahan sa aton sering LTFRB o kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board mga ka-K5. So ang ining nasambit sini na no, nga pagdugang na no, sa aton sering plitihan. Atensyon na no, kay Dream K5 na no,

0: dugang ang plete. Now, sa atong sining nga mga pampubliko sini nga mga salakyan. Now, ang minimum fare subong. Now, on the part sa nga mga modernized jeep naton. Now, ara na sa 17 kag subuman sa atong sining transport or kung sa atong sining traditional jeep. Maga saka man ang plitihan diri na mga kaki-5. Kagalakip man subong adlaw may patikayunon sini na nga transport strike ang grupo ng Manibela kagabwas ang piston na sa September 29 kag pizza 30.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ang bot kay ti ginpataasan naman ang nasambit sini na nga plit yan mga kaki-5. On the part gani sa series bus no ang aircon nila magasaka sang 2 ka pesos kaga 10 centimos samtang ang non aircon no magasaka sa 1 ka piso sa una sa ning 5 ka kilometro.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may 30 centimos nga saka sa succeeding kilometers kag 35 centavos naman ang igasaka sa aircon na sa succeeding kilometers. But sa lingon, na ang una sa ni, na ang 5 ka kilometros, kung pila ang nabaydan ninyo, magasaka sa 2 ka pesos, na kag 10 centimos. Bao mahal-mahal gawa ng plete.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amon gani nga sa subong pa lang, may mga sinsilyo ka muna sa balay nyo dala ka mo. Na, kahit sa traditional jeep, pumalin sa 13 pesos nga plete, may imo nini nga 14. Kagabal na to, namuto sa modernized jeep, palin sa 15 ka pesos, sumaka ni sa 17 pesos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining nasabi ka pagsaka, naibuluan nato nga sige-sige na ang pagsaka sa presyo sang gatong. Pero ginalauman, buwas nga daw, may mo magadubo ang presyo sang gatong. Daw mga yara lang sa 7 pesos ay ganubo on the part sang diesel. Pero sa gasolina, daw ang pinakamataas sa pagdubo sa ni base sa estimated nila, isa ka piso gan. Mario Sip sumaka gani 4 ka pesos, 5 ka pesos on the part sang gasolina. Pero kung magdubo, ahay sinintimos, pinakataas, 1 ka piso. Pero ang concern lang natin diri kay nabalita inisan nga Biyernes nga daw TY opisina ang LTFRB kag ang iban sining pasayro basik ko magbaisay bla ha ikalmahan nyo lang kaya los tanan kita gapangatubang subong sang krisis para sa iban ang piso no para sa ila duha na nila na sapat pero sa iban yang piso no iban sila pangin matyan nila.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang importante diri dapat nga mayalinggid nga taripa bla na on the part sang LTFRB. Na kay kung kaisang pasero gambal nga tindi ng taripa. Na maplite kami nga may saka pero ay sang taripa. Sumay mo, na kung may pasang taripa, na pwede nga hindi anay makapanukot sang plitihan. Kay subong laban-laban, dagsaon sa mga transport groups sang mga operator ang opisina sang LTFRB.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Agod nga magsaka sang o magkuha sang taripa. No, kay amoning mangin kwani, mangin balasihan no, sa pagpasaka sang plitihan mga ka-K5. Kay base black karon kibot ang tanan. Sa mga kilala nyo kag magbiyahe kamo, base kibot karon nga may manukot na. No, nga saka sa plitihan kay baseman sa anunsyo sang LTFRB. Pero mas mayugid na no? Ang operator ang nagkalain sa nga grupo sang transportasyon makakuha sang taripa sa opisina sang LTFRB Para wain ang blasang gamo.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Basi ko na binaisip na ko ng pasero, bla kagang driver. Okay, tiyan balila, subong adlaw magsaka ang plate. But we hope, no? Nga makakuha gila yun sang taripa ang aton sininga matransport group. Bisan sa isa lang kadlaw, pwede naman mapaiway ang pagsaka, no? Kaya tibalaan nato niya, aprobado na ini sang LTFRB. Pero yung pagsaka, provisional fare hike ini. Kung makambal kita ng provisional, anytime, pwede ini mabalik, no? Sa daan sa ni, nga plitihan. Na dipindi sa ulag, sang presyo, sang aton sa ni, nga gatong.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ang problema sila kung makaya pa. Now, i-check natin kung dugang sa report ya K5 Elmer Asable ang inisambit sa nga report.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak kabahin, i-check ba itong report ya K5 Karen Badilla. Now, kahit sa nagligad sa nga sinimana, nangin kontrobersyal ang ato sa nga BGMP. Inabig na sa may nangapututan. At wala may mga nakwaan sang cellphone, may nakwaan sang illegal nga, or and I mean may nagpositive na sa paggamit sang illegal nga duga sa sulod mismo sang prison. So ang aton sa nga BGMP, na, kay mangin naked kag visual cavity searches, na, ipatuman sang BGMP 6 sa tanan nga nagabisita. Daw usually daw mo ning SOP mo. No? Ibang na gani, ginahublasan gin mo. Kung babae, kung nalaki, grabe gin ang pag-search ni. Halin sa punta sa buhok mo sa ulo, pakadto sa punta sa kuko mo sa tiil, ginaisa gini gani search mo. Tapamangkot, nga nakasulod ining makontrabando sa tunsining ng mga prisuan. Hindi ayan, hungod nga ginpasulod. Na no, kay tinibuluan naton may ara sang jail officer da nga nagpositive sa illegal sa dugo. Ay base kun mga nubo rang GoPro ang balay kaganya sa lakyan bla malahalon tananaw.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ha kung kay isang imo sa nga kita bla kang sweldo mo. Na no, why nagasanto sa imo sa nga lifestyle, sa imo sa pagpakabuhi, sa ginapanagiyan mga propriedad. Luwas sa gid ko na kilala man ang pamilya nyo kagdamo sa negosyo. Yung kaysa nubo ranggo mo, kibot ka lang nga, grabe na, no? Ang imo sa nga propriedad. Kapamakal ka sa pinakiktarya sa duta, no? Tamak na kung balay mo, ang imo sa nga salakyan, high-end, nasang unam lang, ultimok mo lang. Yung kaysa doon, hindi ka na magpamangkot sa imo sa nga paminsaron kung paano nga naka-acquire, naka-angkon sa amo sa nakakantidad ang isa si ka jail officer nga nubo man ang iya si nga ranggo.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: I-check na itong dugang sa itong sari nga pagpangalagat sa piyak nga bahin. Masubo ining nga natabo tumula sa may stinta anyo sari nga tigulang sa may banwasang Duwangas. Ini matapos nga kagaon sang Sabado, September 26, no, sinunod ang inasambit siya tigulang sa iya sa nga Changi. Diyos Mario, si po, amo ni gani nga sa edad siya ni, no, nga stintaan yos, kung sa mga adlaw pa ni nagahinunod na mo. No, gamay na lang, lipot na lang, ang pagtiner siya ni sa ibabaw sang kalibutan. Pero gindingutan mo pa, no, ginpatay mo pa ang nasambit siya ni nga tigulang. Kagili ni ordinaryo nga pagpatay, no? Kaysa makitaan sang iya mga mata dala sa banwasang Duwangas, ining nasambit nga tigulang, no? Nagaungot pa, no? Ang kutsilyo diri sa tunga-tunga sa nga puwak kag sang iya sa nga dughan.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Na base may mga footages kita na partner, no? Kahit exclusive nga nasaksiyan now, sa K5 News FM Iloilo, ang pagkadakot now, sa saring nasambit sa ni nga suspect.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ang ining nasambit sa ni nga biktima, no? Dira sa may barangay Tabukan sa may Mandurayaw. ang ining nasambit sini no, nga suspect mga kakifay na no, taga barangay Lakturan sa may Banwasang Duwangas na no, ang ining suspect na no, nga si Danilo Bacalso Abiner na no, amo ni siya gratudlo nga suspect kay nabatian sang mga himata sa saling biktima nga si Erna Dimpot na no, nga may gahod pag-check nila kita nila ang ining lalaki ining si Danilo nga nagdalagan ginlagas pa nila tubtob nga naglumpat sa suba.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining nasambit sini nao nga suspect si dito lang sa suba nagpahurong higin na patigayon ang hatpursot operation kagsang ulihin na dakpan ang ining nasambit sini nga suspect nga nagapanago sa puno sang kahoy dira sa nasambit sini nga suba. Ipag-check nila ya ang ining tigulang mga ka-K5 na may pilas gali tugas ang pagkabuno. Tiway na pag-abot sa ospital gindeklarar nga gimbawian ang ining 70 anyos nga biktima.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Gina-preparar na subong sang Dumangas sa Municipal Police Station ang ining kaso kuming agaw subong adlaw. Alaban na ban kaso ni robbery with homicide, no? Ang ining nasambit sa nga kaso nga tubangon sa saling nasambit sa nga suspect nga si Danilo Bacalso Abiner.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginalantaw nila ba si kon na lulong sa illegal na duga? No, kasi no, kung normal paminsaron mo, ay timutluoy, stinta anyos nga biktima, no, kawatan mo pa, tapos pinatay mo pa, tapos ang pagpatay pa sina no, hindi basta-basta mo ito ang balnaton. Gaungot pa mo ang kutsilyo no, sa iyas ni ibabaw sa nga dugan. Tunga-tunga sang puwakta. Kay may yarak kita sang picture, no, litrato no, sa saning sitwasyon sang biktima. Pero ti hindi tayo mapagwa no, tungod ganti sensitibo. No, nasambit siya nga litrato. Pero pag-describe natin, ang ininga kutsilyo, kwan ang kitchen knife. No, kitchen knife nga kita mo na ang kuana typical nga kitchen knife ginagamit abla sa kusina nga stainless abla sus Mariusip oh jutayan lagid mag salop no ining nasambit sa ni nga kutsilyo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ito na ako sa taga Dumangas Municipal Police Station ipailalom sa drug test no, kaya ng isuray nando bangam no, kay sa probisyo ni, no, kay kung ninsakto lang gid, pwede man kawatan ang tigulang. No, sa edad pa lang mga K5, 60 anyos, no, kawatan mo lang kag magpalagyo ikaw. Pero paano nga ginpatay, ano, na naabta niya nga pangawat? Amo niya ginbuno yagin. Di sa edad pa lang, 60 anyos, kung ikomparar sa persa, sang 25 anyos, masarangan gid mga K5 ah. No, hindi mo na kinanglan pa nga bunon mo. No, pwede nga iwaklihon mo lang to kung nabdan ka nagpangawat ba. No, pero to the extent na no, nga bunon mo, ang ining tigulang, no, ah, tilain ng istorya. Ah, laban-laban ba si kung bangag pablaw?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagpasiplata sa mga dalagko sa ning balita nasyonal, na subong adlaw mag-resume ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Na subong nga simana may baluan kon magatambong ang iya utod nga si Davao City Mayor Basti Duterte. Kati ipadalaan na to sang sabina sang aton sa ning impeachment court mga kakipay. Agod nga mag-testify si Mayor Basti Duterte. So pagkakabigon ining hostile witness no angot ni sa mga transaksyon nga ginsulod no ginsudlan sang korporasyon sang kumpanya ni Vice President Sara Duterte lakip man ang iya nga banang si Attorney Mans Carpio ha kay base sa ila nga salen kag base diri sa testimonya sa pila sa witnesses ang ining GenCorp gali kada mo damo sa panagiyahan ilabi na nga mga fast food chain nga nakakuha sang minilyon nga kontrata sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Dugang information sa ato sila pagbalik pagkatapos sa pinaka-importante nga mapahibalo. Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM. Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
5: Good news!
1: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyan ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 pa. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
1: Mabaka mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod kita lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Na nagigit ako makabatsyag ng sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
19: Klinika Diofresh.
18: Available now.
20: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
2: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
12: K-5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo upon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
21: Ragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro kapulkatol,
22: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasumpay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
1: Ganito ako!
4: Tigasi!
1: Tigalaba!
4: Tigasay!
1: Tigaplansa!
4: Sa araw si Misty's ang masusunod.
1: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
1: Dahil kasangga ko
4: ang Extel!
1: Supplement for men!
4: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
1: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
4: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matilaw na dugo.
1: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
4: ang DTX 500
1: ang may mataas na antioxidant
4: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
4: DTX 500
1: masaligan,
4: epektibo.
1: DTX 500.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
4: sa ligag
1: epektibo.
4: DTX 500
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
1: nga may BCO.
4: Ang BCO
1: yung may
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
1: yung may BCO.
4: Ang BCO
1: yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
1: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Pabalik pa K5 sa atong sunod nga pagpangalaga diri sa Lunes nga edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Bangon na! May trabaho, may klase subong. First day sa nga trabaho kag klase subong semana. Magluwas gid sa mga estudyante nga isang klase ti tulog anay. Pero matamat na sa paghimo sa amor madmada, mabudlay malate, mabudlay sa pag-travel. Basta Lunes nga adlaw ti matrafik-trafik e kumpara ta sa ibang sining mainadlaw. Nausang simana mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Kay Ma'am Nansa Tuando Falales, kay Ma'am Nansa sa May Santa Cruz Arivalo. Good morning, gid. Kay Tita Indang, anong palmahon da ta? Nakaga, of course, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may dayad man nga aga. Nakaga, kay Ma'am Lani Villegas is mauna dong. Nakabahid lang mo kay Ma'am Lani ba? Nakagsubuman, good morning also kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Alan Ortega Tukuyo sa may Giso Kalinog, kay Ma'am, kay Sir Jomari Abilonyo Wakay, no? From Barangay Rizal, Irrigation, Barutak, Viejo, kay Sir Nestor Kasugbo Calzado, kaga good morning also kay Sir Alex Sasabo, kaga subuman kay Sir Danny Jubinitz Agpalo sa may New York, kag kay Sir Nonito Sumbong sa may Sumulong Highway sa may Antipulo, kag pamilya Sumbong sa may bayan sa Barangay Baldo sa La Paz, kay Tita Janet Casiris Villarosa sa Ibanua sang Haniway. Ba, yun lamang kay Tita Janet ba? Dati kita na Tita Janet sa Oktobre... saan nga nga karte? Oktobre 16, no? Sa may Pisay. Kay Ma'am Rimia Panes, good morning. Kay Ma'am Herminia Tuando sa Ibarag Kasalsagan sa Ibanua sang Pututan. Kay Ma'am Elina Telar Magules. Kay Ma'am Chere Labating Branya. Kay Ma'am Anlin Panis Agravante. Kay Sir Carbida, good morning.
1: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Alas 5:18 sa aton sining pagpangalagad. Bilang recap anay, no? Sang natabo kapon sa aton sining finals sa secondary kag tertiary level sa K5 News FM Iloilo live reporting competition. Now, ang nagpangibabaw sa may bayan sa secondary level. Bali tres senik ka mga participants humalin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo including man sa probinsya kang Guimaras. Now, ang nagdaog now sa bayan sang secondary level ang second runner up now amo si John Nathan Bulkirin now sang Halandoni Memorial National High School now kag subuman ang nag first runner up amo si Christy Prosperoso sang Pututan National Comprehensive High School.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Kaya ang nagkampiyon sa secondary level ang halin sa may Balasan National High School si Ashley Nicole Kinisyo. Ang ginkilala nga kampiyon.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Ada-ada partner sa hitsura sa taga Balasan National High School. Namo ni ang nagpagbabaw sa aton sa ring secondary level ang representative now from Balasan National High School. Kag sa tertiary level ang nag second runner up amo si John Philip Argelias sang University of San Agustin.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Kaya nag first runner up nagikan sa University of the Philippines Visayas si Justin Kistorio. Now siya ang nag first runner up kaya naging kampiyon ang representante from West Visayas State University si Edeline Alcalde.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Kagatik sa pilugan na nagpanginbulahan kikitahan ha. Kanagmi sila mag re-report mo. Damo niya ang bala. Tuntong madulaan tayo uburahan. Congratulations sa mga wain nag-daog. We all know ting inatab lang ang best nila. Pero tayo maginas competition ha. Na may daog, may pierde mga ka-K5. Kagang ining nasambit siya ni, ng top 3 from secondary kag tertiary level, amo ni siya ang mag-represent na, sang Iloilo para sa regional finals.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Kay mayara man sang competition dito sa may Antique, sa may Capiz, kag sumuman dito sa may Aklan. No, ang top 3 sa mga daog man dito sa ila sa nga area amo mani ang mag-represent no, sa ila sa nga lugar para no, sa sering na sambit sa nga regional finals.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Kaya ang good news na rin kay ang venue, no, ang lugar kung sa inyo din iwaton ang regional finals na diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: So sa mabot sining Nobyembre 8 amo ang regional finals mga ka-K5. Sabantayang dugas mga detalya na angot sa sining sambit sini na ang event sang K5 News FM Iloilo. Ikaduwa na ini nga tuig kag we hope sa sunod pagid nga tuig magalop na nay kita kag of course sa tanan nga mga bulutuan now from secondary kag tertiary level sa nagkuan man nagsabat sa atos nga panawagan na sa sering nga sambit sa ning nga competition.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Alas 5:23 sa atong sering nga pagpangalagad. Ini nga oras sa dulong si usang The Power Trio. Sa sering nga tiyempo, bawal gi magmasakit tanan mahal na. Kag subong adlaw, magasaka pang plete. Di mamasakit ka, mahal ang bulong, mahal ma-hospitalize ikaw. Gani dapat protektado kita. Na dapat pabasgunta ito sa immune system. Mag-inom kita sa combination sa The Power Trio Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag suman D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist, naka D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Init na magdikalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina Duala Santa. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong singa lugar. Mabakal sa mga pharmacy, ka mga butika. Kagtanang mga klinika products, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Unaon talang check ang report ni K5 Elmer Sable na kayampliti sa bus kag sa jeep subong. Na effective subong adlaw. Pero ang bagay natin, mas maayogid kung makakuha kita sang taripa na sa bahayin sang LTFRB. Pero why na damo black question? Kay mamangkot black ron. Basta magpliti mo, mambal ang driver nga, "Sir, ma'am, kulang man eh." Hindi ba si magbinaisay tabla? Ilabi na gid kon ang pasero kung driver problemado. Abay mo kung kaysa budlay mag-baes. Sa mga problemado bla, naway ta kabalo kun anong ginadala nila sa kabuhi nila, no? Ang matag adlaw-adlaw matawo masugata ta, may kanya-kanya ng mga pagpangangkat sila sa kabuhi. Diba si karon sa piso gilibla ba si kon magbinaisay ka maggati na pungulayaw? Tungod lagi sa piso, kay para sa iban ang piso dako na. No, para sa iban ang piso duwainless ka lang. Ah, pero para sa iban, ang piso, panginmat yan nila.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Amaling mas mayo, na may taripa kita sa LTFRB para nga magreklamong pasayro nga amuling plityaw. At Ma'am Ari, may taripa halin sa LTFRB. Kaya tiko may taripa kita, amuling official na ton. Na, nga, sige nga, why tayo magbato-bato nga sakas plitya? No, aprobado inisang LTFRB mga ka-K5. Para sa Campion Report, opo siya K5, Elmer Sable.
12: K5 News FM, Campion Report.
11: K5, Elmer.
14: To K5, Rick, naging papanaog, naging aprobahan sa Department of Transportation o kung DOT ang rekomendasyon sa
11: DOTR
14: adlaw
11: sa
14: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB kag K5 REC nung magpatuman sa pagsaka sa mga pila ka mga traditional kag private o kung jeepney o kung traditional na ito ng mga salakyan magsaka ang ito nga pliti sa maabot ng Setyembre 28 o kung subong nga adlaw kag K5 REC. Kag sa dira nung ginaprubahan nga fare hike may 1 peso nga magadugang sa mga minimum nga pamasahe sa traditional jeepneys naton kag 2 pesos sa aton nga mga modernized nga jeepneys o kag mga bus naton kag K5 REC. Kag
11: okay.
14: Sa ginpapanaog nga taripa sa aton una ka 4 kilometro magasaka ini sang 1 peso no humalin sa 13 pesos may muna ini nga 14 pesos kag sa succeeding nga nga mga kilometers magasaka ini isang 2 pesos humalin sa 1.80 pesos kag K5 REC sa
11: okay.
14: Aton nga traditional jeepneys kag sa aton naman nga mga modern jeepneys sa una yang 4 kilometers magasaka ini sang 2 pesos humalin sa 15 pesos may mo na ini na 17 pesos ang plite naton kag sa succeeding kilometers ya humalin sa 2.20 pesos may mo na ini na 2.40 pesos kag K5 REC kag kadungan kina no nga masaka man ang pila ka mga plete sa aton mga series bus both aircon kag non-aircon sa K5 REC no kag ini base man sa ginpagwa nga fare increase sa aton nga LTFRB Region 6 no nga mayara sang 2.10 pesos ang saka sa pila ka mga plite sa bus nga may aircon kag 1 peso naman sa mga non-aircon naton sa K5 REC no sa dira no sa first 5 kilometers ya ina sa K5 REC no kag samtang 0.30 naman ang saka sa kada succeeding kilometers sang aton non-aircon nga mga bus o kon series bus kag 0.35 naman sa aton aircon bus ini maging epekto subong nga Lunes Setyembre 28, 2026 kag K5.
11: Okay, so aside sa ding mga jeep naton, mga modernized jeep naton, mga bus under sa Valyacar Transport Incorporated, no, aside sa ding magsaka man ang plete, no, sa mga taxis naton na kag K5 ba Elmer?
14: Yes, sa K5 Rick, no, magsaka man ini ang aton nga pag support sa aton yung mga taxi drivers, no, mahalin sa ato nga flag down nga 50 pesos, may mo na ini nga 65 pesos subungad daw.
11: Kasi subot silingon, 15 pesos ang nagdugang sa flag down sa taxi. Okay, ang flag down sa taxi, kung magsakay ka, 50 pesos. Susubong, may mo na nga 65 pesos. Kag ang per kilometer rate sini is 13.50 pesos. Kaya bala mo, after sang 1 kilometer, nagadugang ang ining nasambit nga plete sa taxi sang 13 pesos kag 50 centavos. Kag ang per minute sini nga travel time, na kung mag 1 minute, additional pag ina, nga 2 ka pesos. Ining 2 ka pesos kada minute, na kung mag-traffic, bla, na, nga grabe ang traffic, so nagahulag, na may balayran ikaw nga gadugang na 2 ka pesos kada ke kada 1 minute no travel time kaki 5 Elmer no, pero mas mayo to malaton nga magkuha gid sang taripa sa parts ng LTFRB no, basi man check ta karon kay laban-laban ni opisina subong sang LTFRB wa pa magbukas ni tamo na subong da na tawo kag malinya kaki 5 Elmer kay may mo magkuha sang taripa.
14: Yes, kaki 5 break no, dira man ma may baluan gid kung ano ang tama or konsakto naton nga plate sa pila ka mga salakyan o kung pila ka mga bus kag jeepney diri sa siyudad sang Iloilo ka K5 break.
11: Tanong bot silingon sige nagsaka ng plate ka K5 Elmer?
14: Ini ang bot silingon sini ka K5 break sang tinalikdan nga semana nagsaka ang aton pila ka mga presyo sang gatong rason nga may ara kita sang padayon nga pag binaisa yo kon wala pag intindihan sa Middle East kasi 5 rek rason nga nagsaka ang presyo sang gatong naton kag ini apektado man ang pila ka mga plete o kon ang ginpapanaog nga fare hike, nationwide fare hike kag amo na no ang rason na pagsaka sang aton nga mga plete subong kay 5 rek.
11: Te resulta dalom naman ni bulsa ta kay 5 Elmer. May koroton ka pas bulsa mo?
14: Paket naman sa bulsa ka si Fibre.
11: Kaya sa sinangsaka, laban-laban, dugang kayo sa budget mo, muro. Kada adlaw. Kwa na, ma-okay man lang 20 pesos o kung pulok pesos, pero sakit-sakit mo. Siling mo, pulok man lang pesos kada adlaw, pero tingbab lang is ang pulok sa isa ka bulan. No? 300 pesos man ka kay 5 Elmer, bla?
14: Yes, kay 5 Rick. Support-support man kung bisan duwa o kung isa ka peso lang na ang saka sa nga ito ng mga plete, kung supton-supton man ato, dako na ina kung masulod man sa pila ka mga bulan sa K5 Rick.
11: Kamalikani nga dapat or alerto kita tungkol sa pikiduhon sa na basit magasaka naman ang kwan blama kaso sa nga kwan a crime against sa property sa ni K5 ba Elmer but sa nga mga pagpangawat na o ano dang mga mudos para lang makakwarta tungod sa saning kapigaduhon ba kung magiging napa-eskwila, kani tatlok bilog kabataan, bisa magdugang ka lang tagpulo-pulo sila, 30 pesos ang gadugang kada adlaw, sus, kwanta makdako, gidang igadugang sa nika K5 Elmer, madlaga na no'y bisintos ang bulan mo sila kung 30 pesos kada adlaw?
14: Yes, K5 Rick, no, dako man gid nga epekto ini sa mga pila ka mga drivers na to, hindi lamang sa itong mga drivers, kundi sa mga aton na pila ka mga ginikanan na naghatag pagid ng ilang mga balon sa ilang mga mismo man estudyante na nag-commute ka K5 Rick.
11: Sige, salamat ka K5 Elmer!
14: Salamat man ka K5 Rick. Kag sa mga sa K5 na to, na may diabetes, magtumalo sa DTX 500, ang Super Anti-Diabetes Food Supplement, na epektibo nga nagpalubo sa aton blood sugar levels kay naghatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mababakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla, K5 Makoy Umalay, ako naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
11: Salamat ka K5 Elmer sa mga estudyante kag mga trabahante da, mga empleyado na murumadmad na kana unat-unat na. Pero hindi kit malipat, maginom kita sa healthy nga kape, Detex Coffee Mix. Good morning kay Sir RB Chris Casires, kay Sir Mark Vincent Javier, kay Sir Nonito Sumbo. Dawala nga lang, nakudasig lang sa mga inuras ka K5 Polo. Dawala pwede mag-init-init talatasan tao. Dawala nga lang kung magkuha ang report ni K5 Karen, ni K5 Ridge. Kaya pagbalik na to, makaupo na na to, nangatong sa nga K5 News FM Western Visayas. Pagkatapos, sa pagkaiportanting mapaybalo, paliog standby.
17: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
18: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Hitri Bio!
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitry namon patumaron sa Hitri Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitri Bio.
19: Hitri Bio!
21: Ang Hitri Bio!
19: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
19: Yung may D3! Mabagat
21: sa mga butika.
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-TDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: TDX 500!
22: Garantisa!
23: Epektibo!
22: Aramis TDX 500!
23: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
22: Magalingin bala ang imo nga ulo?
23: Masami nagkapangihi?
22: Masami ginauha?
23: Masi may diabetes ka na?
22: TDX 500 na?
23: Ang TDX 500!
22: Ang may powerful compound!
23: Nga nagapanubos
22: ang imo blood sugar?
23: TDX 500!
22: Garantisado!
23: TDX 500!
22: TDX Coffee Mix!
24: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
22: TDX Coffee Mix.
21: Mabaka, mga butika.
22: TDX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: TDX Coffee Mix.
21: TDX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. Wala week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
22: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Panamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
28: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Balik ka mga wangaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilan!

0: Coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapong katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy gatoy.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
8: K5 News FM. Championing the line of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa atong sariga pagpangalagad din sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Nagdol sa atong oras, alas 5.40 na sa aga. Maligo ka mo karon o kon matugnawan ka mo, hamoy ka mo. O gamit kita sang DTX sa Beauty Soap. Para maging mahamis, maputi ang atos nga panit kag batok sa mga skin diseases da. Masit may mga rikis kamuda, may mga katol-katol, may mga punggod, DTX sa Beauty Soap. Pagkatapos paligo, no, hindi lang kung tintong sa habon lang kag sa shampoo, no, dapat hamot-hamot pagig kita parang mag-alsang aton sa karon nga butkon, hindi pa namaho baya, basi man ako balhas. Gamit kita Klinika Deo Fresh aton sa mga kilikili mga ka-K5. Available ni sa tanan mga klinika outlet, mga butika sa inyong lugar, ang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh mga ka-K5. Alas 5.41 na sa aton sa ringa pagpangalagad. Nadugay-dugay, makaupo naton, connection naton sa aton sa ringa K5 News FM Western Visayas. Kag sumuhan ang aton sa ringa K5 News FM Bacolod dito sa ibayin sang Negros Island Region.
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: May driver sang taxi inabot sa pagka-emya. Ang minor di edad niya pinanghurikap niya mapribado sa ringa party, ho? Kay suno sa taxi driver, nagwapahan siya kuno. Hay. Amo na kung kaysa daw hindi kaya ka pugong sang balatsyagon mo, hindi ka lang ka kontento nga tulukon mo lang, hikapon mo gid, no?
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Di kita mo gid ang party mo? Di masakit-sakit ni kay minor di edad. No? Ining nasambit sa nga tagreklamo, mga ka-K5. Kaya ginuyata niya kung nung guyaw, ayun kung nung reklamo. Ano yung klase? May edad-edad na ning taxi driver na nga ginareklamo mga ka-K5. Ay anyway, galit na sa may syudad kang probinsya sa syudad sang Ruas, probinsya kang Capiz, mayad-ayad ging agad na. Kaya si ka-K5 SM Jobert Lago nangayaw dre abi sa may syudad sang Iloilo, ho?
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: That's why nga why makaprograma subong si ka-K5 Jobert Lago kada ka connect subong, no, ang syudad sang Roas probinsya kang Capiz sa ato sang K5 News FM Asara mga ka-K5. Samo ni. Ang ining nasambit sa ning nga driver gin reklamo kag mahimo subong adlaw na pasakaan ni sang kaso. Na naman nga way kapugong. Alato sa connection. Ato sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod. Good morning. Okay.
15: Good morning, K-Vibe Western Visayas. Daddy Vibes and Sir Robert, good morning. Kag sa mga friends ta sa bilog na Panay Island. Manayanaya, ang amon nga aga, manami ang tiyempo, nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin nyo, Bacolod.
16: Ayaw nga aga lang sa kay Sir Nestor, Napalinga. Ay, migo na eh. Wapo eh. Kantoan ta mga ka-K-Vibe ang Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo.
17: Morning Daddy Babe, Sir Robert, kag Antike Iloilo, kampyon ng signal sang Bacolod, manayanayang tiyempo di Samon. Naka DTX Coffee Mix na kita, naka D3 Bayo. Kampyon ng signal, balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert.

0: Sige, salamat gid. So diri na kita mga kakibal sa ato sini nga balitaan. Makadto kita sa Antike ang tambalang ni Smart Antike.
1: Talalo pang doon namon nga balita dyan sa probinsya kang Antike. Ba weekend masubo gawa ang balita namon dyan. Tapos nga ang sangka 80 anyos. Ba hindi pong paman guro katubo-tubo daddy babes no? Nga lalaki naglaktod sa dalan. May baklon lang raadya. Ritos may banwa ka nini eh. Ugari nga ano man imura na matalupang dan nga may tricycle. Galing nga nagapadulong. Nabungguan ginang dyang malam. Tumabog. Gindara sa ospital. Pero sumasubo nga bain. Ginbawian gid kang kabuhi.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa masobra 1.2 milyones pesos nga balor kang ginapatihan Shabu na tigayon nga ma-recover sa asad-asad nga operasyon kang mga kapulisan regya sa Antike kang nagligan nga Sabado, September 26, maisara ka 29 anyos nga lalaki na bulan kang 27,200 nga balor kang ilegal nga droga. Sa amuman nga adlaw, sa may barangay Piapi 3 sa Hamtik, may isara ka 30 anyos na bulan kang masobra 400,000 pesos nga balor kang shabu. Kang nagligad nga Biyernes sa may sitio Durog, barangay Girindon San Remeo, may isara ka job order nga empleyado ka munisipyo na bulan man kang 26,000 plus nga balor kang shabu. Kang nagligad man nga Biyernes sa Kulasi, sa Banwa kang Kulasi, may isara ka senior citizen man dyan na bulan man kang masobra 24,000 nga shabu. Kang nagligad nga September 23, regya sa San Jose, masobra 700,000 na buelman sa isara ka suspect sa may barangay San Angel, San Jose.
1: Mula so far mga balita ramo dyan sa probinsya ka Antike. Balik ka ninyo, Bacolod.
0: Madam Ogid nga, salamat Antike. Ang tambalang ni Smart mga kaki 5. Katuan na ton ang Iloilo. Si Rex Urita, Iloilo.
3: Mga dalagko mabalita diri sa ibayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo ang gindangtan sang 60 anyos nga si Erna Dimpot, no? Taga barangay Tabukan, Dumangas. Kay sang kagahon sang Sabado, September 26, sinulod ang iya sa ninyo tiyangge samtang nagakatulog ining nasambit nga tigulang. Pero magluwas nga gingkawatan ang ining tigulang pinatay pa sang suspect. Just imagine ang ining biktima 60 anyos binuno sang suspect, no? Ang kutsilyo gaungot pa sa iya sa ning ibabaw nga porsyon sang dugan kag tunga-tunga isang dugan kag buwak. Makita naton jutayan lang magsalop mo ang kutsilyo, ang typical nga kitchen knife. Amo ning gamit ang stainless na bla. Sus Mario Joseph do malabuot sa pulo ang dasok sa iya sa ning lawas ining tigulang na batyagan. Sang iyong mata, kay may naginahod mo. Pag-check sang iya himata, nakita nilang isa kalalaki nga nagdalagan. Ginlagas nila, kay balaan nila, ginkawatan ang ilang himata. Paglagas nila, lumumpat sa suba, ining nasambit sa ni, nga suspect, no? Ang suspect, 25 anyos, nga sa ulihi, ginkilala kay Danilo Bacalso Abiner, taga barangay Lakturan, sa may Banwa, San Duangas. Pero ay tumadakpan the time sa gilaga sa ilmumpat sa suba. Ginbalikan nila ang ilahi mata. Sus, dito nalang saksiyan nga amunig gaungot ang kutsilyo sa ibabang nga dugan sang 60 anyos. Gindala sa ospital pero ginbawian sang kabuhi. Pag ulaadlawon, may nakakita suspect na may nagpanago suba. So dito nadakpan sang kapulisan naton ang inasambit sa ni nga suspect. Dambal sa iban, daw bangag ang itsura sang suspect. Sa piyak nga bayin, may taxi driver man kami diho. Sus Mario Joseph, inabot sa pagka-emya. May pasero, minor di edad, 16 anyos. Gayilibion, kinunagaway si sang nobyo ya, ginpahulam pa isang cellphone man sang driver. Kinuyatan siyang driver sa guya, duway gareklamo. Duway gareklamo ha, sus nanaog, nanaog ang kamot sang driver. Ha, kagdito, tigin reklamo sang bata kay ginhurikap ya ang pribado nga parte sa nga bata. Ang edad sang taxi driver, 67 anyos pang! 67 mo, bahaw! Ara, pag burbatsyag pa, ipriso ni Subong sa may lapas police station. Last namon balita, natabo nga event kahapon, nga

0: nangimad nilag-on ang ipatigayon sa nga inter-school live reporting competition. 13 ka mga secondary level, halin sa syudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa province of Guimaras, kag Subuman, no? 11 ang mga nag-participate sa bain sang tertiary level. So ang naging kilala nga kampiyon sa secondary level, ang second runner-up, ang halin sa Landoni Memorial National High School, si John Nathan Bulkerin, kag Subuman, iring second runner-up from Pututan National Comprehensive High School, kag ang nagkampiyon risamon, halin sa Balasan National High School. Sa tertiary level, ang nag-second runner-up from University of San Agustin, ang first runner-up from University of the Visayas Campus, kag ang nagkampiyon, halin sa alma mater ni Kakifay Milmar, West Visayas State University. Amay madalag kumbalita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, sa iyo sa regional finals rin sa may Panay.
1: Salamat gid Iloilo, si Reg Sorita, mga kakivab, and congratulations sa nagkampiyon. Balaan mo na lang, kikita mo naman si Sir Milmar, ho? Productive bata. Sige, katuan ta lang kalibo. Sa kalibo, si Sir Michael Silorio. Sir Michael.
2: Doha kalalaki ang patay matapos maglunta ng isa ka vehicular accident sang nangligad nga adlaw mga ka K5. Adlaw ini nga Sabado, no, diri sa barangay Manop sa Banua sang Altabas, no. Nagagawa sa investigasyon sang pulis nga nag-agaw sang linya ang motorsiklo bumunggo ini sa truck. Kusa din gani ang truck halin sa siyudad sang Iloilo. Ginusugid ang biktima, minor de edad, ang back rider 17 anyos kag ang driver nga 40 anyos. Patay sila mga ka K5. Kay pakurbada ang dalan, according sa investigation sang pulis, wala sang suga ang motorsiklo, kag medyo madasig ang pagpadalaga nila, rason nga bumunggo sila sa truck mga ka K5. Pero again, nadala pa sa Altabas District Hospital ang biktima, pero gindiklara nga DOA ang back rider, ang minor de edad, ang driver, patay man mga ka K5. Kung may patay sa Banwasang Altabas, may araman din sa Banwasang Banga sa barangay Binturansa, alas 10 ang kabiinis ang nagligad man nga Sabado man mga ka K5 kung sa diin, ang magbayaw ang biktima, 21 years old kag ang isa 29 anyos taga Banwasang Malinaw. Sa impormasyon, nagapauli na ang duha, nag-overshoot ang inasakyan nila nga motorsiklo bumunggo karon sa poste sang Akelco. Patay man ang duha mga ka K5, no. Kag panawagan na lang ini sang Cebu Police sa Banwasang Libakaw, ginagamit ang nag-warning subong ang Libakaw Police Station sa scammer nga nagpakilala nga si Police Major Bernie Humiwat, no, ang officer in charge sa nasambitan nga istasyon. Suno sa mga otoridad, nagapanawag ang nagpakilala nga police sa mga empleyado sa LGU kag ginapangayo ang official contact number kag ginapasend man sa isa man ka contact number, ginakuha ang ilang mga personal nga impormasyon. Nag-advise subong ang Libakaw PNP sa publikong hindi magatag sang personal nga impormasyon, i-verify anay kon matuod ang nasambitan nga report kag mag palapit dayon sa mga kapulisan. Muna mga balita di sa Banwasang Kalibo, Bilogo Provincia, Aklan. Balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Michael Silorio. Salamat man antike, bugalo ni antike. Ining duha gid yo sa kabugalo. Sila gorga tudlo nimo. Ay, champion Sir Nestor and Sir Milmar. Mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibay. Imbes nga magaprino saya, accelerator ang gidlapakan, tikudi bumutsog ang salakyan, bumunggo sa talyer, apat pilason mga kakifab. Dere o, ginarado yan talyer mga kakifab dire sa Barangay Singkang Airport, mga kakifab. Nataboy nila sa noybesang aga, kahapon nga adlaw mga kakifab. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, nahulog kuno sa ginakayo nga dalan ang yasining salakyan, ang gumaya, samtang nagamaniho ni mga kakivibe, lumapaw ba si kung natulugan siguro ning nano, stima ning na naglapaw gadya sa ginaobrang dalanaw. Amo na mga kakivibe, nakibot, nalapakan niya ang accelerator, amo tong bumutsog.
3: Sa pinakabahin, katapusan, pamati ka mo anay, isa kalalaki, luwas naman sa katalagman, sa nagsaka ni sa altar, nagpangguba sang mga santos sa San Sebastian Cathedral sang Sabado sang gabi, Pero na-rescue naman kay may twerka lang nga naghalog sa iyang ulo mga kakipay. May dala pa nga kutsilyo.
1: Halog yung itong twerka yan. Oh. Sige, amo na yung mga balita na doon din sa syudad sa Bacolod, Cagnegros Island Region. Hindi ko napakibalik sa inyo mga sirs.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa atos yung mga kaupo dali sa K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Philip Louis King, kay Sir Gerland Sumido, may dayag gid nga aga. Himos na ha! Alas 5:55 na sa aga. Hindi malipat, mamahaw kita. Of course, no? Mag-inom sa mga vitamins. Protection sa atong lawas, ang Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Wala tiyempo sa atong pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod sa nga pagbalita, ang DTX 500 Morning News. Kagabadalag ko mga balita, informasyon ka mabatian sa Foro de los Pueblos. Sa ngalang sa Pilipinas Puwersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amo sing President kag CEO Doc Ramiloy, sa amo sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amo sing Station Manager kag K5 Warren French, ako may nyulagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500?
10: Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
4: gito. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gito.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko,
20: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
19: Extend. Supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
22: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
10: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Madalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa baskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Ang kampyon nga oras, alas 6:04 na sa aga.
10: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM.
0: Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
26: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga tsyempo.
0: K5 Bantay Panahon.
26: Bagyong Queenie padayon nga ginabantayan sang pag-asa.
0: K5 Top Story.
26: Vice President Sara Duterte impeachment trial igapatigayon sa bilog nga adlaw humalin October
0: 1.
26: Publiko magkatuhay ang reaksyon sa pagpaiway sang 2026 BSKE elections. Mister nga may bit-bit nga armas lutang sa Pontevedra na pasakaan na sang panumbungon. Motorista nga taga Hamindan na sa puan patay sa higad sang fish pond. Investigasyon nagapadayon. Truck nga ginaguyod, aksidente ragsalpok sa Puloy-an sa Mambusaw. Menor de edad na salbar. Tatlo ka mga persona na dakpan sa buy-bust operation sa Rojas City. 14 gramos nga ginasospetsahan shabu na kompeskar. Local government unit DAO nakabaton sang Seal of Good Education Governance. Web-based system para sa consign medicines ginaplano na sang copies PHO. Road rehab sa pipeline sa Barangay Tiza, nagapadayon. Capiz Police Provincial Office, ginpabakod ang disaster response capability. Kaghandom lang sang una, top 10 na subong. Hinipong anak, dako ang kalipay nga nakapasar sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa Western Visayas. 86 nga lalaki patay matapos nabunggoan sang tricycle sa Aniniay. Motorsiklo aksidente nga bumunggo sa poste. Driver kag angkas sa patay sa kalibo. Samtang finals sa second K5 News FM live reporting competition nangin madinalagon. Kagduha kaadlaw nga free road safety awareness sang RSAP sa Negros Occidental nangin madinalagon. Senador Robin Padilla wala na hadlok nga mapraso. Duga nga pamasahe sa jeep, aprobado na. Kag DMW chief ginmando ang full reintegration support para kay Mary Jane Veloso. ₱3.15 million nga ecstasy na recover sa parcel sa Canada. Bangkok gen deklarar nga disaster affected zone bangod sa baha. Amerika gin kondina ang dangerous maneuvers sang China sa ayong insyo.
0: Negosyo.
26: 10 billion pesos ginalokar para sa modernisasyon sang rice processing suno sa Department of Agriculture. Alas Pilipinas men's napasalawan sa South Korea sa Asian Games. Kag sa showbiz ka K5, apelar ni Archie Alimonya ginbasora sa korte sa Bacoor. Kagka K5 ang mga panawagan na kagpahibalo.
1: Pahibalo, para mismo.
2: Pahibalo, para mismo.
1: Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, para mismo.
2: Pahibalo, para mismo.

Maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong nga adlaw sang Lunes sa Petsa 28 kita sa bulan sang City Yambre 2026. Kag K5 sa Kangdan kaupod sa gihapon ang inyong tagbalita. Ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Sarang kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbo Anay sa Banwasang Pilar. Direkta kita ka K5 sa kaungdan sa atong ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang Bagyo Queenie nga sa karon yara sa kalayoon nga 1,035 kilometros na aminhan na sidlangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 175 kilometros per ora kag may pagmadlos nga tubtob 215 kilometros kada ora. Sa uli nga weather bulletin, ang sentro sang nasambit nga Bagyo ang nagapabilin sa gihapon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Samtang Intertropical Convergence Zone naman o CONITCZ ang padayon nga nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:46 subong nga aga kag magatunod naman alas 5:48 karon sa hapon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast. Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sang tiyempo subong nga adlaw sang Lunes. Direkta kita ka K5 sa ato ng Top Story of the Day. K5 Top Story. K5 Top Story.

0: Natala na ang aigapatigayon sa bilog na adlaw ang hearing sa Senate Impeachment Court sa impeachment case. Bato kay Vice President Sara Duterte, humalin Oktobre 1 sa isa ka pahayag. Ginsiling ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol nga nakasugtan sa mga senator judge nga palawigon ng oras sa mga hearing. Ginsiling ni Tungol nga mangin adlaw-adlaw ang hearing humalin Oktobre 1 tobtob 15, Lunes nga adlaw tobtob Biyernes antes magsugod ang impeachment trial break. Samtang humali naman sa Oktobre 19, tobtob 18, wala sang impeachment trial. Bangod pagagamiton ang nasambit nga panahon para sa trabaho sang Senate Committee on Finance. Dugang pa nga posible isa tubtob tatlo ang magapungko nga testigo nga igapresentar sa isa kaadlaw. Samtang mas mapadasig naman ang hearing kung identification o kung authentication o kung authentication lamang sa mga dokumento ang paghimuon sa magapungko nga mga testigo. Ka K5 nyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga natipon sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Sa mga balita ka K5 nga nagkahinabo sa probinsya sa Capiz. Magkatuhay ang reaksyon sang publiko sa pagpaiwan sang 2026 barangay kagsangguri ang kabataan elections. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Ranyo Orola, nagabiyahe sang tricycle sa Rojas City. Luyag niya kuntani nga madayon ang eleksyon. Agud may kahigayunan nga maislan ang mga nagapungko nga barangay kagsangguni ang kabataan officials. Apang suno sa iya, wala na inisang mahimo bangod nga napermahana sang pangulo ang layi nga nagapaiwas sang eleksyon kag nagapalawig sang termino sa mga nagapungko nga opisyal. Mensahe ni Orola sa mga opisyal nga samtang padayon sila sa pagpungko, dapat padayon man ang ila pagbulig sa pumuluyo kag ihatag ang matuod nga serbisyo. Samtang para naman kay Inday sa barangay Baybay, dapat kuntani maislan ang nagapungko nga opisyal bangod sa iya obserbasyon. Nagalawig lamang ang ila pagpungko apang wala sa makita nga mga proyekto kag klaro nga plano. Apang bangod nga hindi na madayon ang eleksyon, mensahe na lamang niya sa mga opisyal nga tumanon ang mga proyekto kag mga promesa nga ilagin pahayag sa pumuluyo. Suno naman kay Mark, may mga leader sa barangay kag SK nga gusto magbulos agod magserbe kag makabulig sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga nagakinahanglan sang suporta para sa edukasyon kag iban pa nga kinahanglanon. Ginpahayag man niya nga ang iya nga pagkadismaya sa mga opisyal nga suno sa iya, nagabaton lamang sang sweldo apang kulang ang paghatag sang atensyon sa mga residente nga nagakinahanglan sang bulig. Para naman kay Rosa, kung luyag sang publiko sang pagbago, kinahanglan nga mangin maalam sa pagpili sa mga opisyal nga magapungko sa pwesto. Dugang pa niya nga pinaka-importante hatagan pagtamod ang edukasyon sa mga kabataan nga mangin bukas sa nagakainabo sa pungson kag iban pa nga mga isyu. Naibaluan niya sa tong Setyembre 25, ginpirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkansela sang barangay kagsangguni ang kabataan elections sa Nobyembre 2 sa edalom sang Republic Act number 12326. Gintala na sa 5 ka tuig ang termino para sa opisyal sang barangay kag SK. May yara naman sang 3 ka termino ang mga opisyal sa barangay kag isa naman ka termino sa mga opisyal sang SK. Sa dugang pa ka K5 nga mga balitang lokal. Napasaka na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kag Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mister nga dadakpan nga may bitbit nga arma silutang sa sitio Bungyod, Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Matandaan, ginkilala ang arestado kay Ramon Bartolo Jr. alias Bart, kag-residente sang Agbanog, Pontevedra. Nahibaluan nga suno sa Pontevedra Municipal Police Station, nakabato ng mga inisang tawagikan sa residente sang Barangay Binuntukan matapos na mutikan nga nagalakat sa dala ng sospek nga ginaaligar may bitbit nga arma silutang. Nadakpan sa akto ang akusado nga may bitbit nga 38 caliber revolver nga loaded sang lima ka mga bala. Duga nga nakuha ang tatlo ka sachets sang ginapatihan ilegal nga droga. Sa karon nagkahunong na sa karsel sang Pontevedra Municipal Police Station ang nasambit nga akusado. Sa pihak nga bahin, dead on arrival na sang ginpadangat sa ospital ang isang kamotorista nga nakitaan nga nagakulong sa higasang fish pond sa Barangay Kudjan, Visan, Capiz, Setyembre 27. Sa initial nga impormasyon, nagikan sa Visan Municipal Police Station, ginkilala ang biktima kay alias Leonardo, 33 anyos, kag-residente sang Haina Norte, Hamindan, Capiz. Nagaguha sa investigasyon sang kapulisan nga nakitaan sang isang ka-concerned citizen ang biktima nga nagakulob sa kilid sang fish pond kag saluyo sini. Ang ginasakyan nga motorsiklo nga badya. Ginpadangat pa sa ospital ang mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktora. Sa karon, yara na ang bangkay sa nasambit nga persona sa isa kaponerarya sa Banwa sang Hamindan kag natala na nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay. Padayo naman karon ang investigasyon sa Visan Municipal Police Station. May kaangtanan sa insidente. Sa dugang pagka-K5 ng mga police reports, maswerte nga nasalmar ang isa ka menor de edad matapos nga matrap sa sulod sa isa ka balay isang aksidente nga nagsalpok ang isa ka wing van truck sa Barangay Bula, Mambusaw, Capiz. Sandig sa inisyong investigasyon sa Mambusaw Municipal Police Station, ginamaneho ni alias Joe, 53 anyos, kag-residente sang Kalumpang, Iloilo, ang wing van truck nga ginaguyod hali naman sa Ibahay Aklan sang isa pa ka-wing van truck. Sunod rin pag-abot sa lugar, naguntat sa tungas ang karsada ang among truck nga ginaguyod. Samtang ginatinguhaan nga kayuhon sang driver kag sang iya kaupod ang salakyan, gulpi lamang ini nga naghulag kag nagtabog sa kilid sang dalan antes nga nagsalpok sa balay. Bangod diri na trap ang menor de edad nga yara sa sulod sang ilasiri nga puloy-an. Gilayo naman nga nagresponde ang mga katapos sang kapulisan, kaupod ang mga fire personnel, kaya gintabangan nga magkaguha ang biktima sa diin gilayon nga ginpadangat sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong, subong man ang driver sang among truck. Padayon pa karon nga ginaimbestigaran sang Mambusaw Municipal Police Station ang dugang nga detalya sa among aksidente. Sa pihak nga bahin mga ka-K5 arestado ang tatlo ka persona sa ginpatigayon nga by-bust operation nga ginpangunahan sang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Tawi, 51 anyos nga ginakabig bilang high value individual sa Provincial Priority Target List alias Gerardo, 49 anyos. Kag alias Rene, 36 anyos, nga amuman ang duha kag ginakabig nga street level individuals kag lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa among operasyon ang pito tanan ka siya sa girapatihan Shabu nga nagalabot sa 14 gramos kag mayara sang standard drag price nga 95,200 pesos. Laki pa sa mga na-recover ang 3,000 pesos nga buy-bust money nga nagalakip sang 2,000 pesos at 900 pesos nga bottle money kag isa ka 100 pesos. Sa subong yara na sa kustodiya sa Ras Component City Police Station ang tatlong ka mga arestado ang nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Firearms kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pagka K5 nga mga balitang lokal, nakabaton sa Seal of Good Education Governance ang local government unit sang DAO bilang pagkilala sa padayon sini nga suporta sa pagpauswag sang kalidad sang edukasyon kag paghatag sang maayong nga oportunidad para sa mga estudyante sa ilang banwa. Sa pagpanguna ni Mayor Jose Jimbo Di Baruala, ginpahayag nga ang pagkilala nagapakita sang commitment sang LGU sa pagpaligon sang edukasyon kag pagsuporta sa mga kinahanglanon sa mga manunudlo kag estudyante. Sunod sa lokal nga panguluhan, ang pagkilala isa ka pangmatuod sang pagbuliganay nga pagtinguha mga manunudlo kag komunidad agud masiguro nga ang kada daunhon learner makabaton sang suporta kag oportunidad sa patang sang edukasyon. Sa pihak nga bahin, nagpatigayon ang copy sa Provincial Health Office sa pagpamuno ni Dr. Alex Nolasco sang small group discussion para sa proposed web-based hospital extensive consignment system para sa mga government hospital sa probinsya. Tinutuyo sini nga magkabulig sa pagpa-streamline, pagpaatag kag pagiging epektibo sa pagdumala sa mga consigned medicines kag medical supplies sa mga ospital sang gobyerno. Gabahin man sa gintalagay ang pagpabakod sang sistema sa pagdumala sa mga supply, agud mas mangin organisado ang proseso kag mas mapabakod ang transparency sa paggamit kag pagmonitor sang mga medical supplies. Sa pihak nga bahin ka K5, magluwas sa ginapatuman nga construction sang drainage system sa Barangay Tiza. Padayo naman ang pagkayo sa mga guba nga dalanon sa nasambit nga barangay. Kabahin sini ang road rehabilitation project sa pipeline nga may tinutuyo mapanubo ang problema sa mga guba kag hindi na maayong nga dalan nga manginluwas ang pagbiyahe sa mga motorista kag umalagi. Padayo naman ang pagpatuman sang proyekto bilang kabayan sa mga tikang sa pagkayo sang road infrastructure sa nasambit nga lugar. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, mas ginapabakod pa sang Capiz Police Provincial Office ang kahadaon kag kapasidad sa mga kapulisan sa pagresponde sa kalamidad kag emerhensya pinaagi sa Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar. Pokon sang training ang pagpalapas o pagpalapad sang ihibalo o kag abilidad sa mga partisipante sa Disaster Preparedness Search and Rescue Techniques Retrieval Operations Emergency Procedures kag husto nga koordinasyon sa tiyon sa krisis. Ginatagan man pagtamod sa aktibidad ang importansya sang teamwork, disiplina, preparasyon kag interagency cooperation agud masiguro ang madasig, organisado kag epektibo nga pagresponde. Padayon naman ang commitment sa Capiz PPO sa pagpalapad sang kapasidad sang kapulisan kag pagpaligon sang kooperasyon sa mga stakeholders para sa seguridad kag kaayuhan sang komunidad. Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, wala nag-ekspektar ang isa ka estudyante matapos makasulod sa top 10 sa nagtakop lamang nga 2026 Psychometrician Licensure Examination. Sa programa nga K5 sa Nibalita Kagkalingawan, ginpakigbahay ni Ezekiel James M. Villanueva, graduate sang Bachelor of Science in Psychology bilang magna cum laude sa Fulmer Christian University. Nga sang naguha ang resulta sang exam, yara ini sa tricycle padulong sa simbahan kaupad ang iyang pamilya. sa nagri samta nagahulat sila sang resulta nakibot ini sa makabaton sang asod-asod nga mensahe nga nagaunod sang pagtamyaw halin sa iyang pamilya, classmates kag iban pa nga mga abyana. Mas nangindako pa ang iya kalipay sang mahibaluan nga wala lamang siya nakapasara kundi nakasulod pa sa top 10 sang board examination. Ginpagkibahin man sini nga halo ang iyanangin reaksyon sa makita ang resulta bangod handom niya nga mangin top notcher. Dugang pa nga wala pa niya sa plano kung tani nga magkuha sang board exam subong nga tuig apang bangod sa pagganya sa iyang iloy mga abyan ka classmates nagdesisyon siya nga tubangon na lamang ini para ka Villanueva, isa sa pinaka-importante nga leksyon nga iya natunan ang mga importansya sang pagpangamuyo kag pagsalig sa Ginoo sa bisan ano nga pagtilaw. Mensahe sini sa mga estudyante nga nagaplano magkuha sang board exam nga dapat mahibaluan ang husto nga study strategy kag i-maximize ang tion sa pagtuon agud mangin mas epektibo ang preparasyon. Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Ini nga mga balita ka-K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang kanwana sang DTX 500. Ang DTX 500 ka-K5 bayaran sa mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Subong man magabulig agod mangin mabakod ang aton nga lawasa. Ang DTX 500 ka K5 sarang babakal sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar. DTX 500 Morning Newscast. Ka-K5 direkta na kita sa mga balita naman nga nagkahinabo sa Western Visayas. Balitang Regional. 86 nga lalaki patay matapos nabunggaan sang tricycle sa Antique. May kaungdan sa balita si ka-K5 Eileen Rose Montero Magbanwa sang K5 News FM Antique. K5 News
1: FM Live Report. Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ra kamalam nga lalaki matapos nga nabunggaan kang tricycle las 5:37 sa aga Setyembre 27. Sa barangay Lisab B. Anini, Antique. Ang biktima ang nagaedad 80 anyos, residente kang barangay Lisab B. Samtang ang driver kang tricycle, ang 73 anyos, residente kang barangay Bayo Pequeño, Anini, Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Ninia Pagunsan, ang OIC kang Anini, MPS, ang naging pahayag nga naglaktad sa pihak nga karsada ang biktima, bangad may baklan, apang aksidente nga na sideswipe kang tricycle. Bangad sa pagkabunggo, nakaangkan kampila sa ulo kaglawas ang biktima sa diin gindara pa sa San Joaquin Mother and Child Hospital sa San Joaquin Iloilo apang las 10 sa aga ginbawian jak ang kabuhi. Sa tulad may pag-isuryahanay rin nga natabo sa magtimbang nga bahin sa diin buligan kang tricycle driver ang pamilya kang biktima. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang motorsiklo, aksidente nga bumunggo sa poste, driver kag ang kas patay. May balita si ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo. K5 News
2: FM Live Report. Duha ang patay matapos nga bumangga sa posteng isa ka motorsiklo sa highway nga sakop sang barangay Vinturan sa Bangaklan. Ginkilala ang driver ni si alias Art, 21 anyos kag residente sa nasambit nga barangay, samtang ang kasini nga si alias Mike, 29 anyos, residente naman sang Abanwa sang Malinaw. Sanding sinisang investigasyon sang Banga PNP. Halin sa poblasyon ang duha kag papauli na kuntani sa Vinturan sa apang pagabot sa pakurbada nga dalan, nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga bumangga ini sa poste sang kuryente nga ara sa kilid sang kalsada. Madasig naman ang gindalasang MDRMO ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor. Bangod sa mabaskog nga impake, nagangkon sa nga dako nga lastro sa ilang ulo ang mga biktima. Rason sang ilang nga hinaling nga kamatayon. Dugang pa sa mga otoridad, ara sa impluwensya sang makahulubog ng limnon ang duha kag wala sang soksok nga helmet sang nadabo ang aksidente. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Ngaclan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Sa pihak nga bahin finals ang second K5 News FM Live reporting competition nangin madinalagon. May kampiyon nga balita si K5 Aaron Rifuyo sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Mga K5, nangin reporting competition nangin patikayon sa K5 News FM Iloilo K5 News FM sa si Piyakar Pindu Chepe. May aranasan, anong ka mga nagtaraog? Sino bala ang mga ini? Rintutukan sa balita.
5: Madinalagon kag dako nga bugal para sa rehiyon na bago lang tapos ng Grand Finals and Second K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 ngagin patigayon sa Robinson's Iloilo Activity Center. Matapos ang malawig kag mainit nga pagpasiklaban sang talento sa mga napili nga mga finalist halin sa nagkalainlain nga mga bulutuan sa Iloilo City, probinsya sang Iloilo, Pasig City kag probinsya sang Guimaras, opisyal na nga ginkilala sa mga hurado ang mga nagapanguna sa among adlaw para sa tertiary level major awards. Gindeklarar nga grand champion si Edelyn Alcalde halin sa West Visayas State University. Nasungkit naman ang first runner-up ni John Castorio halin sa University of the Philippines Visayas. Kaya nagabot sa second runner-up si John Philip Arguilles halin sa University of San Agustin. Para naman sa secondary level major awards, ginpamunuan bilang grand champion si Ashley Nicole Quinicio halin sa Balasa National High School. Nakuha ang first runner-up ni Christy Prosperoso halin sa Potota National Comprehensive High School. Kagpinal nga nag-okupar sa second runner-up si John Nathan Balkirin halin sa Halandoni Memorial National High School. Wala man nagpahulihi ang iban pang mga pambato matapos ginkilala ang mga nagdaog sa special awards para sa best in extra sa secondary level. Nakuha ini ni Evander Podadera halin sa Buena Vista National High School. Kag sa tertiary level na depensan ini ni Justin Castorio halin sa UP Visayas. Para naman sa best in product endorsement sa secondary level, na sungkit ini ni Clyde Justin Ocampo halin sa Pasig National High School. Samtang sa tertiary level, nakuha naman ni Jovel Visida halin sa John V. Lacson Foundation Maritime University. Ginpahayag naman ni Station Manager Warren French, pinagi sining aktibidad, mahanas ang mga young talents nga tuman ka importante. Ilabi na sa karon nga panahon nga badamo sa mga challenges. Ilabi na sa malapnagon nga fake news. Samtang gindugan pa sining nga katuyon man sa kompetisyon nga mapreserbar ang lokal nga lingwahe nga nag-evolve man bangod sa teknolohiya kag iban pang mga factors.
6: Sa competition, dili makitaan kung sino ang mas labaw sa tanan ng mga participante sa katag sa nasabi ng competition. Kaka-K5, mag-ilit anay kita. Ako naman si Kaka-K5 Aaron Rifuyo para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Halin sa Iloilo, direkta kita ka K5. Sa Bacolod, duha ka adlaw nga free road safety awareness sa RSAP sa Negros Occidental nangin madinalagon. May kaunggan sa detalye si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
3: K5 News FM Live Report.
5: Libre nga road safety awareness seminar gipatigayon diri sa mga siyudad sang Silay at 500 sa mga motorista gikan sa mga kalain-lain ng mga lugar sa probinsya ang nagtambong.
7: Nangin madinalagon ang gipatigayon nga duha ka adlaw nga libre nga road safety awareness seminar sa Rider Safety Advocates of the Philippines ukon RSAP sa Negros Occidental. Ang seminar ang gipangunahan ni Retired Police Colonel Bonifacio Busita, founder sa RSAP, kung sinihin ang unang adlaw sa seminar ang gipatigayon sa Baguio City, kaya kaduwa nga adlaw naman ang gipatigayon sa siyudad sang Silay. Suno sa kay Busita nga tinutuyo sang seminar ang mapahanumdum ang mga riders sa paghalong sa mga dalanon kag pumalos ang ilang mga kinamatarong sa tiyon nga may checkpoint o kung madakpan sa mga otoridad.
8: Sa kalaman po ng lahat, mahigit 12,000 Pilipino ang namamatay sa vehicular accidents. Taon-taon nangyayari yan. At mahigit 60% ay mga tatay at mga nanay. At alam naman po natin kung atin susuriin ang mga vehicular accidents, karamihan dito ay mga galing sa mga ordinaryong pamilya ba?
7: Sa nasambit nga duha ka adlaw nga seminar, ginabulubanta kapin isa kalibo ka mga riders gikan sa mga kalain-lain ni mga lugar sa Negros Occidental ang nagtambong. Para sa DTX 500 Morning Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Mga ka-K5, inyo nabatihan mga balita sa Western Visayas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pilipinas. Matigdas nga ginsiling ni Senador Robin Padilla nga wala ininahadlok sa posibilidad nga mapreso may kaangtanan sa ginatubang reklamo nga obstruction of justice. Suno kay Padilla, hindi niya makita ang kahadlok. Bangod para sa iya, isa inika-oportunidad nga mas mapalapit kay Allah. Ang payag sang senador kasunod sa iya pagtambong sa preliminary investigation, may kaangtanan sa reklamo batok sa iya. Nagpasalamat man ini sa iyang mga supporters nga nagapadayon sa paghatag sang suporta sa tunga sang iya ginaatubang nga kaso. Sa pihak nga bahin, ginaprobahan naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang rekomendasyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB para sa pagpatuman sang dugang pamasahe sa public utility vehicles nga ginaprobahan sa tong Marso. Approve man kay Lopez ang rekomendasyon sang ahensya para sa provisional fare hikes sa UV Express kag taxi services. Base sa ginaprobahan nga fare hike, 1 peso o kon piso ang idugang sa subong nga minimum fare para sa jeepneys. Kagdugang naman nga 2 ka peso para sa kada masunod nga kilometro. Ang bagong minimum fare para sa traditional jeepneys amo ang 14 pesos gikan sa 13 pesos para sa unang 4 ka kilometro. Nga may dugang naman nga 2 ka pesos para sa kada masunod nga kilometro nga nagsaka gikan sa piso kag 80 centavos. Para naman sa modern jeepneys, ang bagong minimum fare nga mangin 17 pesos nagsaka ini nagikan sa 15 pesos. Para sa unang 4 ka kilometro, kagdugang naman nga 2 pesos kag 40 centavos. Para sa kada masunod nga kilometro, nagsaka naman gikan sa 2 ka pesos kag 20 centavos. Sa dugang kagkatapusan nga mga balitang nasyonal, ginmando ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang paghatag sang full reintegration assistance para kay Mary Jane Veloso kadungan sa paghatag sa iya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sang absolute pardon. Ginpayag sang DMW nga ginmando ni Cacdac ang isa ka support system o kon support team nga makikooperar sa pamilya ni Veloso sa Nueva Ecija para sa komprehensibo nga reintegrasyon. Katuyuan sini nga e-preparar ang pondasyon para sa gilayon nga family kag community level interventions agud masiguro nga ang pagbalik ni Veloso ang nakabase sa long-term productivity kag self-sufficiency. Kalakip sa mga iga-preparar nga bulig sang ahensya kag Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Ang livelihood starter kits pala nga buyanan para sa negosyo kag skills training. Nahibaluan nga ginhilway gikan sa Correctional Institution for Women sa Veloso kasunod sang absolute pardon nga gimpirmahan ni Marcos sa dong Biyernes, Setyembre 25, subong ga tuig.
3: Balitang National. Balitang National. Bench Ben. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita sa mga balita abroad.
3: Balita International. International.
0: Na-recover ang masobra 3.15 million pesos nga balor sa ginasospechahan ecstasy ang narecover sa mga otoridad sa isa ka operasyon sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Sino sa PNP Aviation Security Group, ginpatigayon ang operasyon sa dong Setyembre 25 matapos ginpaidalom sa cargo x-ray screening kag manual inspection sa Bureau of Customs Personnel ang isa ka inbound parcel kasunod sa K-9 paneling sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA. Ginpayag nga gintago ang ilegal nga droga sa sulod sa tatlo ka plastic container nga nagaunod sa protein powder. Gindeklarar nga nagikan sa Canada ang shipment ang nagaunod sa mga bag, panapton, tsokolate, hampangan, supplement kag footwear. Natukipan nga ginabunubanta 743 gramo sa ginasospechan ecstasy nga nagabalor naman sa 3,157,750 pesos. Sa dugang kagkatapusan nga balitang international, gindeklarar nga disaster affected zone ang Bangkok, Thailand matapos gin baha ang pila ka mga bahin sang syudad kasunod sa masobra 24 oras kag wala untat nga pag-inulan. Bangodri, pilaman kadala na naguha nga kaangay suba kag kadaman sa mga salakyan ang nalubog sa baha. Nabudlayan naman nga mag-evacuate ang mga apektadong residente. Samta magapadayo naman ang mabunok ka ulan sa Bangkok, Tob-Tob, Subong.

0: 128 ka bodega nga nakatala na iga paidalom sa rehabilitasyon sa diin Siendri ang nakayo. Nakuha man sang ahensya ang 1.7 billion yen nga grant para sa NFA Kawayan Rice Processing Project. Kalakip man sa modernisasyon ang 150 ka mga delivery ka cargo truck, 47 ka administrative vehicle kay ginapasangkad nga toner bag system. Samtang mayara naman karon sang 278,444 metric tons ang projected milled rice stocks sa NFA subong nga Setyembre 18 sa din bastante para sa ginabanta 7 ka adlaw nga kinahanglanon sang pungsod Pilipinas.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Kay K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 sa patag naman sang hinampa.
1: Balitang sports.
0: Alas Pilipinas men's napaslawan sa South Korea sa Asian Games. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
3: Napaslawan ang Alas Pilipinas men sa ilaunang hampang batok sa South Korea sa men's volleyball pool D sang 2026 Asian Games matapos nga mapierde sa 3 sets sa score nga 16-25, 25-27, 22-25. Nabudlayan ang Pilipinas sa unang set bangod sa mga service errors nga ginkuha naman nga kahigayunan sang pungsod sang South Korea para kuhaon ang 25-16 nga kadalagan. Nakigsabayan ang Alas Pilipinas tubtob sa ulihing nga bahin sang hampang apang nakuha sang Korea ang set sa score nga 27-25. Sa third set, liwat nga nagbato ang Pilipinas apang wala na napunggan sang South Korea nga isarado ang hampang sa 25-22. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balitang sports.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Apelar ni Archie Alimanya ginbasura sang korte sa Bacoor. May detalye sa balita si K5 Maria Rochelle Shaira Ebro.
1: K5 News FM Live Report.
4: Wala gin paboran sang Bacoor Regional Trial Court ang apilar sang aktor nga si Archie Alimanya sa una nga pamatmat sang korte nga guilty. Ini ang may kagtanan sa kaso nga acts of lasciviousness nga ginpasaka sang actress nga si Rita Daniela. Nahibaluan una na nga gitpagwa ang pamatmat sa tong October 2025 sa Branch 2 sang Municipal Trial Court sa Bacoor City. Madumduman nga ginpasaka sang actress sang kaso sa tong October 30, 2024 sa Prosecutor's Office sang Bacoor. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang entertainment.
0: K5 niyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: K5, inyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Lunes, Petsa 28 kita sa bulan sang Setyembre 2026. K5, inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man pinaagi sa amon yung mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Pinaagi man sa amon nga sister station ng 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagupod pinagi sa paglanto sa Facebook Live Liwaway Bartizo. Good morning Mayor

0: Jane Caputo Borado, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Ma'am Genevieve Incong Rosales, good morning. Leia Baez, good morning. Bernadette Omitin Calzado, good morning. At Leia John Bilyones, good morning. Nima Tiliano, Tristan Wyatt Gulay, Sir Nestor Casubo Calzado, good morning. Ma'am Liza Barrientos, good morning. Ma'am Daisy Samay Paseo, good morning. K5 sa ngala na gidlamang sa Bugos nga hubon sa K5 Yusa Fam Rojas kaupod sa technical side si K5 Jove Cobet. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo. Kag sa amon mabuhat kag humble nga chief executive officer Doc Ramiloy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, ako ang inyong nangin tagbalita ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mababak sa mga butika. D3 Bio.
3: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula nga ah. Amunay ang talakayan, naton upod kay Sir Boy.
4: Thank you, Dr. Ramil. No? Ini nga insulin resistant.
3: Kilalahon guru na ito, anay si insulin, Sir Boy. Eh?
4: Mm-hmm. Ano ba lang
3: insulin? Si insulin?
4: Ang insulin is a kind of hormone.
3: Kung
4: no?
3: Sa central, siya ang track.
4: Siya ang track, tagadulong. Kung sa central, amun siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
3: dulong niya ito central.
4: Dulong sa
3: ang central. Ang
4: central,
3: amuang selula.
4: Amuang selula.
1: D3 Bio.
5: Kung, no? Kung sa amon niya, Doc, sa laboratory, si insulin niya daw abridor.
3: Mm-hmm.
5: Kumbaga, ang selula, sarado.
3: Mm.
5: So, para kasulod na ang kalamay sa sulod.
3: Upod na si glucose kag si insulin.
5: So, masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
3: Para ipasulod niya si...
5: Ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter na to.
3: Masiling ka glucose, mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
4: Correct.
3: Anong kakatabo kung may insulin resistant?
4: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
3: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
4: Matinil na lang si imong
3: dugo.
4: So mataas ang imo blood sugar.
3: Kag mataas imo insulin?
4: Correct na.
3: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imusilula. Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
4: So, belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
3: The shorter your lifeline.
4: Your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko nun ni mga balatian is
4: insulin resistant.
3: Diabetes.
4: Diabetes.
3: Insulin resistant.
4: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit utot ka na, no?
5: Kaya complications.
3: Paano makabulig si D3 Bio, da?
4: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
3: So meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, sir boy.
4: Correct.
3: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
4: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
3: Wala na sa D3, sir boy.
4: Ha?
3: Wala na.
4: Oh, wala sa boy.
3: Kung may nung ka D3, wala na ketones, pero kung D3 Bio, may ketones na.
4: May ketones.
3: Na. So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct.
3: Ang isa pag-its na basahan ko, sir boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, gina-correct niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
4: Liwat.
3: Kung ang imo being mga selula, sir boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan.
5: Tinluan.
3: So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
4: Correct.
3: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
5: niya. Shower siya, Dok.
3: So, in short, sir boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
4: Correct.
3: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and Ruben, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. ITC DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Kuwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: E3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
22: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
23: Sa katlo ka pila ka mag-inom
24: sa DTX 500.
22: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
23: Subong kamusta?
22: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sa balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
30: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
31: Ah, wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
1: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
30: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: DTX 500.
4: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugin ang ako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
0: DTX 500 mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: Kampyon radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Surad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 28 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026, katapusan nga Lunes kadlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig 2026. Nagapalag na ang Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa Gyapon. Kapod sa inyo ka-K5, sa inyo Anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
6: Besara Villarreal para sa Foro de los Pueblos.
3: Ano bala mga balita nga aton pag-aistoryahan kag pagatutukan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Motorista nga taga-Hamindan nasapuan nga patay sa igad sang fish pond sa Banwasang Ivisan. Imbestigasyon sa motoridad nagapadayon. Publiko halo ang reaksyon sa liwat na naman pagpaiway, liwat pagkansila sang barangay and sang gunayang kabataan elections, mga ka-K5, nga supposed to be hiwaton sa Nobyembre, kag subong adlaw iya sang Lunes, gani, supposed to be filing na sang certificate of candidacy, apang bangod sa ginpirmahan nga layi, hiwaton na masunod nga barangay and SK elections sa November 2028. Mga kapitan na galigid-ligid sa kalipay kay makapadayon sila sa pagserbisyo, mga ka-K5, ayhan. Sa katrak nga ginaguyod dagdiretso bunggo sa balay sa Mambusao, minor di dad na trap tag pilason samtang ang driver sang wing van ang ginhilway. Mister nga may bit-bit nga armas lutang sa Pontevedra nga nadakpan sandam laglang na pasakaan na sa panumbungon sang Pontevedra PNP. Kag 19 anyos kadadakpan sa pagduso sang droga sa Ivisan, napasakaan naman sang panumbungon. Live reporting competition sang K5 News FM Iloilo, ginpatigayon kahapon nga adlaw tubtob kagabi. Ang mga tagdaog ginhingadla na. Samtang mga ka-K5 diri sa Rojas City, ang live reporting competition finals hiwato naman sa October 18. Kunsa din pasakupan ini sang 15 ka mga secondary schools kag 8 ka mga tertiary schools, mga ka-K5. Ti sinobala diri ang mga pangibabawon sa mga probinsya sang Capiz sa ato nga pagatutukan. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 16 minuto sa nagaligad sa takda ng alas 7 sa aga. Kumiara kamo karon mga ka-K5 sa mga mensahe nga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas sa liwat, K5 News FM Rojas, tag K5 FM Rojas sa digital lagod babasa ta ang inyo sining mga mensahe mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa liwat ha, kung may mga messages kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agod babasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Antes sa mga mainit kag dagapanguna naton nga mga balita, i-check tanay mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Latest update sa dalagan sang panahon, subong adlaw sang Lunes mga ka K5, imbokada nga working day subong nga semana mga ka K5. Ano ba lang mangin dalagan sa aton sini nga tiempo? No, ibalunta ng latest update na ka-standby sa number 3, aton koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka K5, Alzar D. Aurelio.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga, narito ang weather update. Ang bagyo na dating si Queenie ay medyo malapit po sa ating boundary line ng Philippine Area of Responsibility. Pero malabo na itong pumasok sa ating PAR dahil ito'y kikilos pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bukod sa bagyong ito, wala na po tayong binabantay ang iba pang panibagong bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating PAR. Yung pong southwest monsoon o habagat ay umaabot lamang po hanggang sa Indochina. Ang nakaka-apekto ngayon sa Palawan, Visayas at sa Mindanao ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang epekto ng ITCZ ay inaasahan po nating magtatagal sa Palawan, Visayas at Mindanao bukas at sa Miyerkules. Sa ating lagay na panahon ngayong araw, maganda at maliwala sa panahon, masisilayan po o makikita po nating si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin po na mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm sa Luzon except po sa Palawan. Sa ibang dako ng ating bansa, makakaranas ng maulap na kalangitan halos buong araw na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Palawan, buong Visayas, Lanao del Sur, kasama na rin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Yung pong the rest of Mindanao, fair weather po tayo, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa na mga localized thunderstorm kusa magbibigay ito ng mga isolated o mga biglaang buhos na ulan. Walang gilgwaling ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasang matataas ang alon, kaya safe naman pong kumalaot ang ating makababayan sa buong kapuluan. Sunrise mamaya pong 5:45 ng umaga, sunset mamaya pong 5:48 ng hapon. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
3: Madabagid niya salamat Alzar D. Aurelio, Pag-asa Weather Specialist. Sa gindulong latest weather bulletin diri sa aton nga pagpangalagad. Dugang ang mga update mga ka K5, mabatian nyo diri sa K5 News FM nung dugang sini nga mga update sa information diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Do sa aton sini nga mga kauturan nga mga taga palamati mga ka K5. 20 minuto sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa agang. Kaya sa mga ka-K5 naton, ang testa sugura ng aton sining mga helikoton subong adlaw sang Lunes, no, sa aton sining mga ka-K5. Abi pa init-initing inyo sining sulok-sulok. Timpla, abi anay kamo sang healthy na manamit pang kape. Ang kape nga manamit ng sabor kagaraw, mamadetoxify ka pang kape nga makabulig sa imo, nga makafocus ka kagmangin alerto mga ka-K5. Kaupod naton, DTX Coffee Mix. Amuning kape nga paborito, tagid mga ka-K5, hindi kumpleto, adlaw ta kung dito sinika higop sang DTX Coffee Mix. Bangod hindi niya lang masatisfy ang luyag mo nga sabor kaghamot sang kape, kundi madamo gidas ang dalang benepisyo para sa imo sini nga ikayong lawas. Buligan kaniya ma-detoxify, buligan kaniya nga magka-focus kag mangin alerto, buligan kaniya nga panubon ang risgo sa naglain-lain nga mga balatian sa imo sini galawas. Inabangod ang DTX Coffee Mix, himo sa amarguso, disugar sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. Kung gusto mo healthy nga kape, mag-DTX Coffee Mix na mga ka-K5. Kopod man sa DTX Coffee Mix, ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mabakal ni sa mga butika, malapit dira sa inyong lugar, mga ka-K5. Mabakal man online, kag syempre available man sa sentro sa Balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rasilada, sa McKinley Street, Rose City, Tabok, sang PLDT mga ka-K5. Tandaan, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. 21 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Check na report sa aton sininga patrol mga ka-K5. Kaapon sang aga, pila ka mga pumuluyo dira sa may barangay Kudian sa banwa sa visa na kibot. Actually, nakaagi ko ni kahapon, pero wala ta ni madiparahan kung pag-agi. Taari na ni or nasapuan na lang sa mga residente or kahapon lang sang aga ininatabo. Kay mayara sa isa ka persona nga sakay sa I believe motorsiklo ini nasapuan na lang sa higad sang sangha mga ka K5 gadaga kulob na kaga way na sang kabuhi na tumo dining biktima nga taga Hamindan. Ano gid balang gintunaan sang kamatayon sining biktima, paano sa to nakain sa fish pond? Iba noon tabing detalye sa balita na ka-standby aton Siriga Patrol with ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
7: Dead on arrival na ka-K5 Roldan sang ginpadangat sa ospital ang isa ka motorista nga nakitaan. Nagkulob na diraya sa higad sang fish pond sa may barangay Kudyan, banwa sang Ibisan kahapon sang aga. Sa tondri nga initial nga impormasyon nga nakuha sa kapulisan, ining biktima ang ginkilala kay alias Leonardo 33 anyos kag residente ini siya sang Haina Norte, banwa sang Hamindan. Nagbase sa impormasyon sang investigasyon sang Ibisan Municipal Police Station, may nagpahibalo sa ila nga isa ka concerned citizen sa di nakitaan siniuna ang lalaki nga naglapaw dito ya sa karsada kag sa pagcheckyar nagkulog na ini kagang iya siniya nga ulo ara na ya sa may tubig kakifibrodan. Malapit sini or ara man sa iya sini nga luyo ang iya ginsakyan man nga motorsiklo nga badya kag diriginting huaan panigani nga dalon sa ospital ugaling gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Padayon karon nga ginahibalo kag nagapakigangot ang kapulisan sa pamilya sining biktima kon sang natabo ato diin bala inihalin ining biktima kakipadrogan kag kon bala ini siya na ya nakainom bala ini sang magkahulubog nga ilimnon kag mayara man sang nakitaan nga pila siya siniyang agtang ining biktima nga posible na igo antes man iniya nagdiretso dito sa higad sang fish pond ka K5 Roldan.
3: Okay, K5 Myla, ang luyag tala may baluan, may nakakita nga nagbulahog dito ang iya siniyang motor dala ining biktima or nakitaan na gilang niya kahapon sang aga? K5 Myla?
7: Yes, ka K5 Roldan, no, ang
0: Puro de los Pueblos.
3: Balikan ta ton nga koreksyon sa ton sining patrol mga ka K5 para karon sa mas klaro nga impormasyon angot sa sining pagkasapo sining bangkay kahapon no dira sa may barangay Kudian Ibisan kay nalabayan ni mga around 8 o'clock no mga ka K5. Ti mga kwani mga amunang oras nakaagi man kita dira pero wait ani man notice kahapon mga ka K5 pero kahapon nakalabay man naton sa patrol kaga dito gani ara na sa area mga katapo sang emergency response team nga nagresponde no sa pagtatap sa sining biktima mga ka K5. Nasang ulihi na kilala nga taga-kwani, taga-agambulong o taga-banwasang Hamindan, mga kakaypay. Ining niya biktima, luyag tama establish, likewise, no, luyag tama establish, din sa nakitaan, direction going to Roa City or direction going to Ivisan. No, amo nang luyag tadi may buluan mga kakaypay para karon mga picture out sa aton sa mga kauturan ng mga taga-palamati no, sa mga kakaypay naton. Angot sining na tabong insidente kahapon no pagkasapo sining bangkay. Balikan ta K5 Myla, go ahead.
7: Yes, K5 Roldan, no? Kung ikaw magahalin diri sa Roja City, diri ini siya sa wala nga tuok nga bahin. Nga kumalapit ina gidra sa area no before ka makaabot sa ginluntaran sining aksidente. Maya, ra ikaw na dira sa may mga nagabaligya dira sa seafood sa K5 Roldan. Kagsa uloonan, tira, may kurba dahon, tira. No? Kag, diri sa wala nga area, kung nalin ikaw sa Roja City, pagkato ikaw sa Ivisan, sa wala siya nga area na kitaan, kaya pipagroldan. Kung madasig man niya, imos niya nga pagpatalagan, kag hindi mo yan tuyoon, lang tawon ang kilit, hindi man mo yan nga makita, nga mayara, gali niya, sang natumpa, kung nagkasubsob dito, nga isa ka-individual, kaya pipagroldan. Maswerte lang, nga mayara sang nakakita dito sa lugar kay una nga pagdumdumba si para kag nalipong lang ang among motorista nga gilayon man ang nagpangayo sang pulik agud nga respondihan ang lugar ang amo nga biktima kag mahingagaw pagkuntani nga dala italon ini sa ospital ka K5 Roldan. Ginay palo karon sang Ivisan Municipal Police Station kun ano gid na mga oras na og na disgrasya o kung natabo ining insidente kag mga ano oras na ini siya nakita kay K5 Roldan. Ginatala na naman ni karon nga ipaidalom sa autopsy na ang bangkay sang among biktima agot may baluan kit kung ano ang gintunaan sang iya siniya nga kamatayon ukon sang insidente aksidente kay K5 Roldan.
3: Oh, so wala iya sa may nakakita nga amo gid ni no actual nga nahulog sabi ka K5 Myla sa may fish pond, wala yung sa may nakakita.
7: Yes, kakita Roldan, wala kit sang may nakakita nga abi una may or makasugid kit sa kapulisan nga na aksidente lang ini kag nagdiretso dito ya sa higad sang fish pond ka K5 Roldan. Kay una
3: may nakakita no, na gid lang niya.
7: Yes, ka K5 Roldan nakita lang gid niya sang mga nagaagi dito nga una binila yan na disgrasya kag nagdiretso dito ya shoot no kay ang ilang ginakabalakan ang ulo ya ara na sa tubig kag K5 Roldan. So posible kundo kay natuya na tabo ang aksidente na lumos na tuya ang among biktima kay nakasubsob sa mga tubig ang iya siniyang ulo kag K5 Roldan. Sa subong yara na ni ang bangkay sa nga mga biktima sa isa ka punerarya sa banwasang Hamindan kag natala na man nga ipaidalom sa autopsy ka K5 Roldan kag padayon ang investigasyon sa Ivisan Municipal Police Station sa mga insidente ka K5 Roldan.
3: Oh, so tubang lang ni galing sang kuno mga nagabaligya da sa mga pakinhason K5 Myla ning area di ba may kurbada. Kung yes, dito ni sa lumagpok sa wala nga parts ang karsada, di posible kunin nagdulo diretso gining dalaga nyo kung nalin sabi sa Roa City going to Ivisan nga direksyon. Posible naka kwan sa mo, posible din diretso niya ning karsada kag amo ning nahulog sa may wala nga part kay ining wala nga part, isa lang na dang fish pond ining lapad nga fish pond kay 5 Myla ang
7: yes,
3: kay ara yang lapad nga sanghada mo sa tuo if going ka sa Ivisan area dasun gadi sa kilid sina may suba pa or may kanal pa, so posible na gindiritso niya ni ang kurbada kag kun lang to mo pagdiritso sa kurbada didto gid sukano didto gid shoot sa kundi ni siya nahulog.
7: Yes, K5 Roldan, kay ang karsada matabi dira no magamay lang gid siya kag wala ni sang harang ang kilid dira no nga maghatag tabi sang ano dira sa mga motorista nga magkurbadahon ang among area ka K5 Roldan. So amo na karon ang ginatinguan nga hibaluon sa kapulisan kung ano gid oras posible na tabo ining aksidente kay dira man nga area na wala man sang CCTV kid kay wala naman dira isang panimalay kag ang mga nagabaligya dira hindi man 24 oras ay ila sa iyang pagbaligya dira kag ipadulgan.
3: Okay.
7: Sa dugang sining detalye kag update pantayan sa K5 News FM Rojas. Ini kabalita ang ginadulong sa GTX Copemex. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: Maraming salamat ka K5 Mayla Fuentes sa gindulong nga balita. Mga ka K5, kung kita maglantaw, base diri sa angulo, mga ka K5, kung halin ka sa Roa City, direction mo going to Ivisan, tiunhan lang isang kurbada, tikun tadlongon mo ning kurbada, didto gini matupa mga ka K5, sa sangha, kung diin inisya na sapuan mga ka K5. Ang ginaibalo subong, base bala gabi paniiya, sang gabi pani or mag-aga pani didto, naulog ining biktima, pero wala sa may nakabatsag o kung nakadipara. May balay matuo dada sa crossing, sa kanto, sa tubang, kawiting shed da, may balay na da. Mga ka-K5, kagang piyak pagid gabalay, ito man sa piyak na parts ang sangha. No? Posible, why nila mabatian ang pagbulahog, ang paglagubo, sining motorsiklo, kag tubang lang sining may mga nagabaligya. Mga ka-K5, may mga payag-payag na da, na nagabaligya sa mga shell, mga tahong, talaba, tuway, litob. No? Inabaligya na da, may mga gabalaligya na da, no? Inabing area sang Kudyan, kagamay na da sang karsada, gamay katama sang karsada da ining Ross Ivisan bypass road. Tuman kagamay sang karsada, amo nang ka kun nagalabay kada dapat hinihinay ka lang. Kay kisa may nagapark man na da, nagabakal mga ka K5 sa sinang area. Actually kagabi nakapundo pa ko da kay kinanglan ko magbaton sang importante nga tawag, so nakapundo kita da kagabi kagamay isang karsada, no? Kag madulom pang area mga ka K5. So sa aton sinimagkautoran yung mga tagpalamati sa mga motorista, halong-halong gid kita kung nagamaneho, no? Di kaluoy man isang biktima o, kag base, bala pa uli pa nito sa ila, ya? Kay kuan mo kahapon, Domingo, ti nakaposible ka sa Biyernes man o kung Sabado, tig sulil domo, tig pala uli, gini mga ka K5. Base bala pa uli, panito sa pamilya niya sa Bihamindan, ining biktima mga ka K5. No? Kaya nga si alias Leonardo, 33 anyos, taga Barangay Hayna Norte, sa Banwa sang Hamindan. Kaluoy man sining biktima nga ni. Pero sa aton si magkautorin yung mga tagbalamati, ang panugyanta, no? Halong gid kita sa pagmaneho, kaya ang aksidente kisa hindi tama pulong mga ka K5. 27 minuto sa labilan antes kita magdangat sa tak na galas 8. Ang dugang sining mga updates and informations, angot sining natabong aksidente, tutukan diri sa K5 News FM mga ka K5. Pagbalikta diri sa aton sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, mga issues kag impormasyon. Balikan ta diri sa aton sining pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanuto.
8: K5 News FM. News FM.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka!
11: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
16: Q7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isa kadlaw kapila ka
16: mag-inom. 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Babakan mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
21: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga, ma-joyride na ta.
22: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
21: Sakay ka kidya!
22: Siyempre! Naka-extend ko ya!
21: Basta sagad nga driver, extend love.
15: Extend Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
11: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: D3 Bio.
26: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio
9: Yumay D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho.
0: Kag stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtingulan. Kalma lang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dalmi kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
30: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
31: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
33: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops at Oata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Foro de los Pueblos. Montan
5: de Sana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 15 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Lagod babasa tangin yung siniga mga minsay.

0: Ang DTX 500 may TC kag D3 Bayo mabakal sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Mabakal online kag available man sa sentro sa Balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT mga KK5. Tandaan na ikang lawas sa ligan. Yara mga produkto ni Dr. Ramil Oy, ang DTX 500 may TC kag D3 Bayo. Check tani report sa aton sining patrol mga KK5. Update sa sining isa ka salakyan nga ginaguyod, nagdiretso iya bunggo sa isa ka balay dira sa may banwang sang Mambusaw. Isa pa di ka minor di edad mga KK5, pilason matapos na trap sa sulod sang balay. May detalye si KK5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: KK5 News FM live report.
2: Nakaguhan na sa karsel sang Mabusaw Municipal Police Station KK5 Roldan ang driver sang truck na bumunggo sa isa ka puloy-an sa may barangay Pula, Banwasang Mabusaw sa tong Setyembre 16. Naibaluan nga ginakilala diri ang driver sang among wing van truck kay alias Joe 53 anyos pagresidente ni sang kalumpang Iloilo. Sa investigasyon sang Mabusaw Municipal Police Station, nagaguha nga ginaguyod ining ginasakyan o ining truck na nga ginamaneho ni alias Joe halinya sa may Ibahay Aklan. Habang pag-abot na rin sa may lugar, sa may kinuntaran sa insidente, naguntat ining truck bangod nga mayara sa kayuon kuntani ining driver kagkaupod sininiya nga pahinante. Samtang may ginakayo ini sila ya sa kilid sang among truck, ginapayag no nga sunod diriya sa driver nga gulpi lamang ni nga naghulag kag nagdiretso. Una naglapaw iniya sa karsada ining truck kag diretso na bumunggo dayon sa may balay no nga malapit ra ya sa higad sang karsada. Sa natabo tong insidente, mayara sang isa ka minor de edad nga lalaki sa sulod sang among balay nga kun sadin amuto ang natrap pag maswerte nga wala maya na puruhan. Gilayon man nga nagbululigay ang mga tao sa lugar kang nagpangayo man sang responde sa mga otoridad kag natigayon no nga makaguha ining minor de edad kay gindala sa pinakamalapit nga ospital. Subuman ining si alias Joe matapos ni nga makaangkon sang minor nga pilas ka K5 Roldan no kagin para man no, sa nagakaiko nga pagpulong kagapon nga adlaw nagkasugot ang magtimbang bahin nga isettle na lamang pagmayaran ni isang driver no ang mga nagastos sa ospital sang amuya ng pamilya sining biktima or sining minor de edad sa buman bayaran ang mga nawasak nga gamit sang among puluyan nga nabungguan ni isang iya nga truck kag giniluway naman niya sa karsel ka K5 Roldan.
0: Ay, ano gid ko nung natabo K5 Myla? Nabugto ang, ano naman, bugtong PC?
2: Yes, K5 Roldan, kay mabugat be ang among truck kag mayara ni isang ginapayag may karga pa kag padulong dirikuntani no, sa siyad sang Rojas kagaling na sang wala ni nila gina-expectar nga may ano ni magulpi na lang niya nga mabugto kang nagsarurot ni pa upos no naglapaw ni sa karasada kang maswerte lagani no nga wala dito ya sang mga tawo sa guwa sang puluy-an sa natabo to ang insidente ka K5 Roldan kay amto nga mga inoras sa pasado get alas 7 sang aga kag amto lang no ang isa lagit ka bilog or isa ka individual ang naipit dito sa sulod o kung natrap sa sulod sang puluy-an nga madasig mandayon nga nakuha kaginatagan man sa paunang pagkulong ka K5 Roldan.
0: Anong plano sang kani sang nakadisgrasya nga ni bayaran niya ning na damage nga balay?
2: Yes, K5 Roldan, no? Muna man ang ila nakasugtanan nga iti na magpasaka sang nagakaiko nga panumbungon ng tagiya sang puluy-an. Subong man ang isettle na lamang bayaran ang mga nawasak. Subong man ang gingastos sa pagpabulong sa among minor de edad K5 Roldan.
0: Okay.
2: Inisi K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa

0: Papita, K5 Moves FM. Puro
1: de los pueblos. Madangon salamat K5 Myla sa gindulong balita nagikan dira sa patrol. Kisa hindi mo gid mapulong ang aksidente nagakatabo gid ining ginaguyo do. Amo pa ni nakabunggo mga ka K5 sa isa kabalay dira sa may panwasang mambusaw. Ganis sa aton sining mga ka K5 halong-halong gid kita sa tanan nga tion kay hindi tagid mapaktan mga ka K5 kun ano ang mahimo nga matabo mga ka K5. Sa aton sining pagpanumbalik katagan taligwa dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Ining may kang tanan karon sa reaksyon sa publiko kay man nagligad gasimana ginpirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 12236. Mga ka-K5 nga, nagapaiway sang, do hindi gali amo, hindi sang 12236, mga ka-K5, ining pagpostpone sang barangay in Sangguniang ng Kabataan elections, mga ka-K5, gimpirmahan ni Pangulong Marcos. So matabo dire ang eleksyon hiwaton mga ka-K5. Stand corrected 12326. Hiwaton ang eleksyon imbes nga November 2, 2026 pista minatay, hiwaton ini sa ikaduha nga Lunes sa Nobyembre 2028 sa dalom sang Republic Act 12326. Kaga ginatagan sang lima ka tuig termino ang mga barangay in Sangguniang Kabataan elections for SK officials one term, while for barangay officials pwede sila kapadalagan tatlo ka beses sa isa ka posisyon mga ka-K5. Tikon makagawad ka, pwede ka kakagawad 15 anyos. Makapitan ka, pwede ka kakapitan 15 anyos man. So pwede nga bilog mo nga kabuhi ara ka sa barangay o mampisa ka SK 5 years. Dason barangay kagawad ka 15 years kay tatlo ka termino mo. O pila na 20 ka tuig. Another 15 years kung magkapitan ka 15 anyos. O 35 years man tanan-tanan ara ka lang sa barangay pero ay kamat ginobra. Malawig-lawig. So ano direng reaksyon sa publiko mga ka K5? Pero ti kwanya masilingta although layina ni may mga kwan isubong may mga ginadion nga petisyon padulong sa Korte Suprema against sa sining Republic Act 12326. Kay although ang layingan ni iya nagaset sang term, nagafix sang term sa mga barangay officials mga ka-K5. Kag incidental sa pagfix sang term ang pagsaylo sang petsa sang eleksyon mga ka-K5. Proyhan makabig ini konstitusyonal o kun indi. Balikan ta na diri sa aton sinig pagpangalagad mga ka-K5 ang dugang sinang mga impormasyon, reaksyon sa publiko. Balikan ta na diri sa aton sinig pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ng babae, ining mayoma. Kaupod na sinang discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
5: Ramil? Si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, mm-hmm, palakaan ka prutas, mm-hmm, palakaan ka gulay, mm-hmm, layo sa'yo mo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm, malayo ang abnormalities sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Mm-hmm. Mm. Ang mayuma, Sir GP, isa naka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sa uterus sang babay. Mm. Good thing lang, kay 95% sini,
4: hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous, pero disturbo eh. Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganako dyan.
4: Dako-dako na yan.
5: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit niya.
5: Ginaipit niya. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
4: Husto.
5: Imagine, 3 to 10 times.
4: Kamangihi.
5: Mangihi sa isa ka gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang ang mga rason, Sir JP. Nga aga inom gig ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500!
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
4: So, kung pila na lang imo nga blood pressure?
6: 120 over 180,
4: wala
6: sir.
4: Wala ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
2: DTX 500!
5: Ang problema, Mr. JP, ining mga mayuma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
4: Mister? Mayuma nagali, Dok.
7: Kananan, pa-check up, gid.
4: O, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
5: Kung dako na.
4: Kung dako na. No, by that time, dako na
5: ang mayuma.
4: Actually,
5: ang pinaka-common lang, iningi to ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
4: Absence of blood.
5: Absence of blood. Tapos,
4: aminorrhea.
5: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mga dapat ka bala cancer, GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag maintain si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang buang nga silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakadtos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
4: added sugar,
5: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
4: Abaw!
5: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ay mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
10: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jaconsular. Ataas ang ako niya cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX